oki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo fena oh ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan mo lohun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji enikan ni ta lo ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin na ni today is 0907 2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkin ka bo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyan mo olohun nibi te ba wa come eja mo bo nibi pepe yi eja jo dupe lowo baba agbalagba oye oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese oh nibi te kunle si mami ati bi te dobale si eje yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale nibi pepe eja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade ni engineer e mo yin oke ko ma ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo olohun fun gbogbo eyan omo olohun ti olohun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo olohun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo olohun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo olohun fun aye wole odekunle epaphras oba to ni a mo dun oba to ni a mo be oba to ni a mo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini soke ko mo ko lala

0: yago. Baba mi ologo ajobo sobe. Jesu ologo ajobo. Emi mima ologo ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka oto, yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati e lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni eh, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo. Ngba to ba tu akoko onito na yo soro jade en kan mo ti maintain mu lowo ah ewo la bi obe e jade de gugu eyin omo Olorun nibi te ba wa e ja ki hallelujah la mesan ka wa si ogo meje si mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun meje yo ku yo lo si odo gugu awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati eleda awon to se da won nibi ta ba tin ba layo yo nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na ba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo n yonda fun o yo lo sodo awon ireti Olorun o tun fun o mesan yo lo si odo gbogbo awon ogo meje yo lo si odo gbogbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oya, eja fi ogo meje te. Oya, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun mesaya. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele. To ba le si ami sadua yi. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Injo je mo ko ni oju ayo. Ki wa se mo ni oju ayo nikan. Ire atanu yo mo ba iwa tawon mo rerin. Ki osu eleyo to tan. E mo se ami loruko Jesu o. Injo tin ba ti ni o tin ba ti ju adua kan si o si ami. O si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a musulumi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o ri nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wi pe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa owo a jade ki wa se pe yo jade nikan o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ. O tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo wo fi se eye lowo eye ni imo fo ni mo ba to ba ti le ba dojo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ani o ti so owo mole o di owo mole elomi o lo ri owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ranti laye nu a ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati Noah orin eyo wo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo olobi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo kapẹ yi owo ti o ti rowo ri tabo owo tele nawo bayi ejuna makwa birada asha mo pase fun iwo eyi owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se cage nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogbo to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa awon shop di owo mole o ti ra awon epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogbo to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo ni igba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogbo ogbo ogbo oya gba in the name of Jesus Christ am bo the service loni ma sisare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bomb emi Oluwa ni ki wa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji meji mo fun yin e kokko bi anointing won ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se enikan ni o je so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o ya to kengele in be ti so lori afefe so to ba ti di ago mefa bo ni sin 6:30 6:30 every meeting ma happy and life combined service la ni gbogbo Sona Church ko si church wa kankan ti won o si lekun e teni kan ba silekun Sona Church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba silekun Sona Church ah o ti di alive gboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so ta lo verse sin fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atorun ojo Sunday ni climax ipade yi oni loni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing yen ni ke gbe pade mi lori Facebook odekunle epafras lori YouTube odekunle epafras lori TikTok oni to si ndu yi ki bayan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu anointing meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark birthday awon eyan tin ba mi ki e je nkokko se kin to ki mo nbo engineer awon wo ni benbe na
1: Today na your birthday, come and dance. Today na your birthday, come and dance.
2: Oh yes, on taba shile kalodun. Nio tori bibeli wipe ko wa lati mo kaye ojo wa ke le ma fi okan wa si pagba ide patakire ti pastor and pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo mo jo Comfort Life Mission International nipele ko se da idunu wa papo mo pastor Mrs. Odekunle Temitayo pa yeye ojo bi won to ko ni gbogbo ojo kesan osu keje gbogbo dun happy birthday to you pastor Mrs. Odekunle Temitayo olori lorde prophet Odekunle Epaphras baba mi o gbogbo mo ijo Comfort Life Mission nipele ko ni won ni inu Wadun ayo wasi abayin yo ni last year atu dupe birthday todun yi to tun soju wa melo la fe so nipa pastor Mrs. Odekunle Temitayo se ti wa pele ni word of motivation tabi bi a se wo won gege bi awo ko se dile alayo adura wa ni pe olorun ma jemu tun dari yin ko ni pada ibi giga laye yin eni waju ni e oni deni eyin once again pastor and pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won da idunu won papo mo pastor Mrs. Odekunle Temitayo o ayaya ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi happy birthday to you we wish you long life and prosperity ibadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopo re loke rupe
0: oni loni je ni abe lowe gbogbo eyan omo olodun te ni anfani ati gbun mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi e ba nki e mo ba nge e mo ba yesi e mo so pe woli odekunle oko re lo ni a mo ki o kin si mo to gbon bi nba wa gbogbo eyan omo olodun e nbo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbowole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo so se siwaju loni enikan ni se won gbowole awon eyan ah iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die ti o bi wojo Sunday niyan and Sunday ni oje climax isin eyo kan na lani lojo Sunday gbogbo eyin mama te ti len 65 ti won ti funi we ti an fi we pe e mo gbagbe o ojo Saturday ntin oh pepe yo pomo ki wa se yen nikan gbogbo eyin omo Olorun awon obirin jade lola lojo Friday enikan ni won jade lola won jade women day out enikan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola Friday now eje nse bayi gbogbo eyan omo Olorun mo nbo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to niyan
3: baba mi teacher mi oluko mi ah woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o mo jo yin lati osogbo ni o dupe fun bala ni mi lojo ti yabo laare wa si bedi ni 77 ojo yin gangan ni mo jo ijo Comfort Life Mission ah baba mi lati ojo ti mo si jo ijo yi emi mi bale okan mi bale ah baba mi ni oponju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fe ke ba n ko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin leke sa lori won ni wo ko to lo ujalo 77 dola tosi kan tawon mo lo Seleni won awon ma ngwa sodo ni lefi 77 awon ni yabola re fe si bebe lola ja lojo nti e fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni nti mo woli yo nti mo nkan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah Wuli gidi wuli, tori ara mi segiri, gbogbo ronu okan mi lo, ara mi bale. Ume confesse isin, e mo ba ndupe lowo mama. Ah, mama ti wa, e mo ba ndupe lowo won. Awon na mo mo ile mi change, o ti le ni 23 years ba ti mo ti mari. Mi fi gas danari, ina gin ya mi mo nda. O wa ya si mi lese bi. When he watch your mother, man late law school. He watch woman, Liam, no mother, full late with your juma. Oh, he say, Yagidi. What's up for you, so? He watch your mother, that's already ya. He got on Mario Jenka to the Lassico. He got on Mario Sinka by Lassico.

0: mi gbagbo ko mo nira gas dana mo si lo na 3 kg ni number ni 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo lati 23 years mo ti mari mi na wori inira la fi mo dana onje o ti je wa ka to jeun baba mi bi mo si ra gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo ti mo sana si gas baba mi awon ma mi leti lo school mo lati si o won leti lo school mo o ko wa si e ton fili gas baba mi ti mi ba won owo fili e o won fili e 2004 ladugo wa bayi ni si mo fili e o bo se je 3 kg lati si ti mo ti ra oni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon ma mi wa leti mo ile jana wa ja si oro fun mi temi no ba jeun lasiko ma le je o tele a fe na ma kun le bayi ni ma mo fe na o ji o ti je mi kin tun je e ba ndupe lowo mama o e ba ndupe lowo won o ah e ba ndupe o
1: mash e wo bi mama yen se nko won ni ba won dupe eyin ara ile ejajo dupe lowo re ejajo ki oni sojo bi loni won ni yin ni keni o se mi baba feyin sowo otun ta feyin sowo osi teyan rin leyin lo si luis seyin se ba won ti oni yin ni amo o awon ti o yin ni won si pada yin ni eje npe aladun ni yawo mi ni njebe eni tan yawo mi ni njebe temi tayo yawo mi ni njebe emi mo so ni oluti awon are ekiti won mo ba nki o ewo eyan are ekiti won ti wole sinu studio engineer eno mic si won lenu
2: ide obi se pataki o se koko laye omo eda Ejila li si o ye ka ka yo dora ka yo mo kan ra fun pa ogbo o le jojise olorun alaye ni omo bibi ironokota tulu adolupin lekiti pastor mi ti temi tayo e papra oya yeye ile oko re pastor dekun de papra eye ti boy eye ife oluwa eye oluwa si dara eyi limi dupe lo eledumare si o de mi nsi sun de rodun layo atalafia omo iwe otu omo roro ojo orin doke wi ba ti do tun re le la oro ila

0: pe Olorun anu.
1: Olorun anu.
0: Onisegun la.
1: Onisegun la.
0: Ero pada.
1: Ero pada.
0: Asasi oju orun.
1: Asasi oju orun.
0: Pada sibi to tin
1: bo. Pada sibi to tin bo.
0: Adura nla lo ma gba o. Adura nla ni o. Ero pada.
1: Ero pada.
0: Asasi oju orun.
1: Asasi oju orun.
0: Lori emi atomo.
1: Lori emi ati omo.
0: Eje Jesu ro pada.
1: Eje Jesu ro pada.
0: Onisegun la.
1: Onisegun la ero pada o. Asasi oju orun. Lori emi ati omo. Onisegun la o. Oya ero pada. Nipa eje Jesu. Ero pada. Nipa eje Jesu. Ero pada. Loruko Jesu. Asasi. Lodi si emi ati omo.
0: Loruko
1: Jesu. Ero pada, ero pada, ero pada, ero pada.
0: Ofa idagunle.
1: Ofa idagunle.
0: Lara won mo.
1: Lara won mo mi.
0: Bayi na ja.
1: Bayi na jade. Loruko Jesu. E mi mi o. Ofa idagunle. Lara mi, ninu aye mi, ninu aye awon mo mi. Loruko Jesu. Bayi na jade.
0: Bayi na jade.
1: Bayi na jade. Bayi na jade. Bayi na jade. Bayi na jade. Bayi na jade. Bayi na jade. Bayi na jade. Ofa idagunle. Gule lara mi lara won mo mi loruko Jesu mo ba ohun oya bayi no jade
0: oluwa wa
1: amen
0: mo ba ye re so
1: loruko Jesu
0: oni jebi ayan
1: amen
0: mo gbo owo to sukan wo lati ri pe o mu ayan mo se owo yen gbeda
1: amen Jesu
0: a n gbadura laaro e lori onisegun lati ogo wa ogo ni ere ti ta fi da o ba ti bi Jesu bayi ni ogo re yo ogo irawo to ba yo togo togo lo yo ogo ni nfin to wayo wa se han ogo ni ewo Olorun lara re ogo ni aso ti o se fojuri ti Olorun dabo ogo ni oru adani waye ti nbe lori re ogo ni signature awon agbagba orun be ni signature meta lokan ti won sign sori aye re yi ni ayan fi omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi e ma gbo ti e Matthew chapter 17 from verse 1. Ogo ni won pe yen sa. O ni ogo bo de bi wi pe awon me yin. O ni won le se kankan won kan won odu bayi ni. Awon agba meji la torun. Mose ati Elijah. Won wa bolodun e lalejo ni ori oke palarada. Be na ni gba to jinde ni Matthew 28. Won ni bo tin jibo pelu ogo. Won ni awon oluso. Won ni won dabi oku. Won oku won ajule bayi ni o. Won de le. Won le gbese ibon be lowo won o. Bayi ni gbogbo ija won dide fun instruction ni e ma je o dide o. Nta san wo fun yin funu o. Ati gbo pe won lo ma dide o. E ma je won ba nkan je fun wa o. E di de meta ni won so ede yen. E ri daju pe ko dide. Won ni won gbe oku ta si boji. E ri daju pe ko dide. Won fi edidi si. Eri daju pe ko dide sumo ngba ti baba nbo o se olodumare ti baba nbo bayi rujeje ti baba nbo bayi baba mi o ti baba mi nbo won ni awon oluso dabi oku angeli kan lo lo yi okuta iyen ni forerunner o sare pe baba nbo ke ti president ti ba nbo nbi kan ewa awon to ti ma saju wa awon ti saju wa awon ti clear le won ni angeli yen awon advanced team ni won pe won won la angeli yen wa o yi okuta o joko le mole oju re
1: isele lase
0: ben
1: nitori angeli oluwa ti orun so kale wa
0: o ti orun so kale
1: o si yi okuta na kuro
0: o ji okuta
1: o si joko le
0: o joko le
1: oju re dabi mona mona
0: oju re dabi
1: aso re si fun bi edan wu
0: aso re fun bi egbon wu
1: nitori eru re
0: nitori eru re
1: awon oluso wariri
0: oluso wariri
1: won si dabi oku
0: won dabi oku baba mi dide laarin won eni agbarugbo ojo kini weya juda ni wo odo agutan to kwese aye lo o dide laarin won emi o mo sa o gbo on to ti sele si ogo re oni la ma tun se
1: abi jesu
0: so pe oni la ma tun
1: se o se la ma tun se
0: bajo mose n pari wo ninu exodus 33 verse 18 Oni mo be o gidigidi mo be o I beseech you o si be oluwa gidigidi
1: o si wi fun pe emi be o
0: no be o
1: fi ogo re han mi
0: fi ogo re han mi mo be o sa e fi ogo yin han mi ogo oluwa ni wa laye oluwa laye ni ogo oluwa ni owo olorun lara re ogo oluwa ni ogbon atoke wa to mu otayo ninu ogbon ogo oluwa ni ewa olorun to bu omo le ti aye omo wo bi angeli ogo oluwa ni ohun to bu asiri re ti aye o fi mo bo tin ri se to fi yori won omo bi to nilu re wa won kan sa ri ko gbogbo ojo bi ojo ojo ni gbogbo gba bi ojo oja won omo bi ti aseyori re wa won le salaye sa won wo ti tori pe ninu ogo ni asiri pari si gbogbo en ti o ba jaju ona won gbodo fogo sere ti mo se ba le ma pari oluwa je kin ri ogo re ogo isi dede wa bi to ba ri asiri kan ni pa olohun no le rinu left cru chapter 9 verse 6 yen oni eyi ni un ti oluwa pa lase
2: o se si wi pe eyi ni ohun ti oluwa fi lele ni ase
0: ni ase
2: ki eyin ki o se
0: ke se o
2: ogo oluwa yo si farahan
0: so e wo bi to ko di fe farahan ngba to se on to oluwa fi lele bi ase elomi keyin si ase lo on pa ko oluwa jo ko bo mi oluwa kan ma yin mo si pe bi won se ngba nanu ko ni kan se agbara olorun ti won ba ri ogo lo ni ran re ri won ni wa ko ro
2: ah mi jesu
0: so pe olorun ogo
2: olorun ogo
0: e fi ara han mi
2: e fi ara han mi
0: mo fe ri ogo lo
2: mo fe ri ogo lo
0: o ri John chapter 2 yen ni verse 11 o ise yanu to Olorun ti Jesu se ni Cana ti Galilee o ni en to se nu o lati se kini
2: akose ise ami yi ni Jesu se ni Cana ti Galilee akose ise ami
0: yi ni Jesu se ni Cana ti Galilee
2: o si fi ogo re han
0: o fi ogo re han
2: awon omo eyin re si gbadọ
0: awon se ni gbagbo aye o gbagbo loni tori pe o ri nkan to fi han o ri nkan fi han nkan le sa o ri nkan fi han a o ri nkan fi han o ba aye re soro
2: ko Jesu
0: ogo ma fara
2: amen
0: baba fun re to da ogo to da o so fun anuizer 43 verse 7 won gbogbo en ti mo da won fun ogo ni be gbogbo en ti mo da ki se yan de na so pe e fogoro ogo le awa e ti mo pa awa ye awa ayo e ka fun o
2: olukuluku en ti an pe ni oruko mi
0: oruko en ti an pe ni oruko
2: nitori mo ti da fun ogo
0: mo ti da fun ogo mi
2: mo ti mo
0: o mo
2: ani mo ti se pe
0: be ni ben mo da won fun ogo mi e won ti mo n gbadura fun leyin padu awonu ogo
2: ah mi jesu
0: so pe mo gbori ofe
2: mo gbori ofe
0: lati wonu ogo
2: lati wonu ogo
0: mo gbori ofe
2: mo gbori ofe
0: omo mi gbori ofe
2: omo mi gbori ofe
0: lati wonu ogo
2: lati wonu ogo
0: amen won lo ti gbo pe ina njo ni magboro majemu ti wole onisegun la wole wa o lohun fe tu gbogbo eyan le ni atokunrin atobirin atomode atagba ati ebo ati dudu gbogbo a lo fe tu le ati ko olohun gbogbo wa ni gbogbo wa ni gbobi to ba wa ma saribo won gbagbe wi pe oru oni oru ola gangan oru ti enikeni gbodo misi ko ma bo
3: mercy camp ni abule oba gbobi to ba ti n bo so pe o n lo si magboro ni magboro bus stop yen before mfm lo ma gba wole wa ti gba be ma nibi to ba ti so na ni wa ti ri okada tabi maruwa tabi ko ro pe to n lo si abule oba ni makogi won ati na lo si mexican ko se nti o mo be o so won pe mexican ni abule oba ni makogi won gbe obo nbe
0: je n gbadura fun yayi bo tin lo won ni rin oni o
2: amen jesus
0: won ni pause oro
2: amen
0: akeni lule aye oni ke olu
2: amen
0: ake awon iya agba ti won fi n ke obo omo ologole re le won ni ri okelu
2: amen jesus
0: ogo bo omo
2: re amen
0: se be
2: amen
0: orun si
2: amen
0: jesus oluwa wa
2: amen
0: e mo pe fun adura ba ti n pare to
3: 070 4912 3572
4: eto ere owuro ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse love of christ chapel international baba wa adeni olopo oku ni won fi onje mi bo wa anu olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o bu fun yin jesu loluwa

0: Hitachi Nubisco Coaster. Arike, Arike, eni mo de to roju koko bayi.
1: Oju lo si, se mo tun abo je.
0: Ah, eni mo se.
1: Eni ba je bo se ni fu koko fu koko. Bi eni bi o le so kidi le ka to wo gusu. Yo ro pe ni se kidi lo nko lo se de re lan. Beke, oke te oni ti to sa de daji ona. Se ti ka ri bo mu bi epo lo to fe nu kan yo.
0: Ah, ai sa ta ru yo ma se kan o. Eni wa ni si se bayi lo lu fe mi.
1: Se eni ma se lo so fun pe ka le moju to ara yin. Brother o fe ga ma kari o. O re mo gi baba o kehu.
0: Ki do win. Wala soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to bo ijale re fun lu boje ope yin to rorogorogo ara ti taje ara ti tara yin ti ba ta ma bo leso ni eniyan ko sun o baba oke o le lepo je atura lori yi ke ni aisan tabi arun to fe da ni gule baba oke o kale si shop 10A oye color shopping complex la dojuko deeper life church jakonde gate okeafa igbo road epe 08094471143 08094471143 baba oke o elegogi debedebe
2: e forin ayo pe wale ama lada abi eniye ni e aseku
3: e forin ayo pe wale
4: pataki loja abi ni je ojo ti awe ni o omo luabi lai mo tun yato so si

0: wa sinu yoyo Olorun bo ni je ako won ni ko ku biju bi osu merin lo mo o e to je pe ajo eleto diboru Nigeria gbodo jawo gbo nkan ti won fe se ati akoso eto diboru le wa Nigeria to je pe bi a se se atuto re ati atududo dede orile wa Nigeria won ni ejo ma sin foju ajo eleto diboru ma bo won labe agbe kale e to je alale eto idibo fun odun 2027 to nbo won ni ninu osu keje odun 2026 ta waye won ni ajo eleto diboru la kale o pe opolopo gbo awon egbe oselu ta ni lori le wa Nigeria gboro gbonju ki won fi oko awon megbe won ki won fi sowo won ko ojo kon si ri pe laarin ojo kanilelogun si ojo ke laarin ojo kanilelogun osu keta si ojo kedogbon osu kerin odun ta wa yi gboro gbonju lati pe gbogbo oko omo egbe won won ta ri e si ajo le tobo leye yun won ni wewe tudu wa bele won ni gboro ri pe opari lojo kokinlogun osu karun odun ta wa yi won ni wa tun lati si waju won ni ninu abe akonu awon alamori ajo egbele ajo eleto diboru wa Nigeria won ni won so di mo pe se ri fun idibo are ati fun awon to ba fe dije lupare ati omo legun asofin won lojo keta logun osu kefa o na ni o ko won lo gboro wa si owo ile ajo eleto diboru wa Nigeria bakan na won ni ojo kokola ni osu keje oni gbogbo re lo gboro pari won a ni se ri eto idibo si ipo gomina ati omo legun asofin awon iwe form to ekun won gba won lo gboro fi sowo lojo keje logun osu keje ta wa yi won si pari ni ojo kejo osu kejo odun ta wa yi won ni ngba to won so ni mo pe a ma bere ipolongo ti a ma fi se eto idibo won ni reti wa yi pe eyun le bere ni ojo kokodilogun osu kejo odun ta wa yi pe eto idibo si ipo are ati si ile igun asofin won ni won gboro won le bere ipolongo re lati ojo kokodilogun osu kejo odun ta wa yi ajo eleto diboru wa Nigeria to pe won te gbogbo awon ko won jade la won so di mo pe to ba ma je ojo keje la osu kesan odun ta wa yi awon gboro te gbogbo awon to je ko won ma je ondije du ipo are ati omo legun asofin ka won te jade ku wa esi leyin eyun won ni ko ni sey fun enikan lati so pe to won fe dije du pare ati omo legun asofin mo won ni saju eto diboru yi ti won la kale pe yo waye ni ojo keje logo osu kide odun 2027 bakan na won so di mo pe ni ti awon mo ti o dije du ipo ni si ipo gomina ati legun asofin ni awon ipinle won ni eto diboru yo waye lojo kefa osu keji odun 2027 ewe won ni pelu gbogbo awon alakale yi won ni jeje mo pe ejo mefa ototo o na lo je pe o nbe nwaju ajo eleto diboru to gboro gbonju ati lo ka opon rojo waju ile ejo ijoba apapo papa julo won ni awon ejo kan na tun be to je pe won ti da sugbon ti o ti awon ilo to gbe lo si ile ejo okotemi lorun won ni opolopo agbara eleyi ti awon ajo eleto diboru na ni ati ase ti won pa o la won eyan kan lo je pe won ti ndoju ko ton pe won ni ja lori e ton fi lo si ile ejo to je pe o sese ko ye pe ton ba yanju ejo ohun eto diboru to je pe a n po fun yoyo le lori pe o le fe mehe o ati pe o se ko ye pe awon kure kure won faseyin o le waye e lo ka ikunre iroyin ni we iroyin the punch laaro yi
1: inu we iroyin new telegraph laaro nje je mo pe lori oro to nja ro iroyin le lori ajo PFIPC en te pe won fi efin kan yen alagba adeni adeyemi to je pe oludari agba ajo na o ma tin so di mo nipa to kokon so pe ohun fun alagba femi gbaja bi amila to je olori ose si are bola ahmed tinubu lowo rogun ro kokon ri pe awon da ajo na sile ni bayi fa re ti pohun da nipa to nso adime pe ko dahun loju o nipa ohun turi alagba femi gbaja bi amila ohun ri won ri o lori iroyin kan e pe lanu ode ya alagba femi gbaja bi amila won so di me pe won ri pe en to fi esun kan awon won ni ko wa sita gbangba wale akofe esin toro aforija won ti fun ni wakati 72 yen 72 hours ta won si nso di me pe won tun ta loju pe owo rogun rogun to na si billion mewa naira ni o so lori pe o ba awon loruko je ni bayi alagba adeniyi adeyemi o ma ti jade oni pe se ri lori oro to nja ranran le un ko daju ko dahun loju lada pe ohun ri won ri oni ore ehun kan oni o se agbodegba laarin eto ise na sugbon logun gege be se mo pe are Bola Ahmed Tinubu won ti pase ki ajo to nri se eniken to ba sowo ilu moku moku ni ajo ICPC lati bere wadi lori oro na bo se nlo re inu we re new telegraph
0: loju iwe kini iwe royin the nation laarin mo ti be kare iwo lo timi logun gan pada soju iwe kini iwe royin the nation laaro yi o iroyin ti mo se ka lo je balogun loju iwe royin tori pe ko si royin to bi to won ni bakan na la se esun bakan na lorun se ma kun ni sugbon ototo nlo lata ma nla nje je mo pe de ma ko ma fe gbon eleyo be lara ile o fe gbon ara oko ile gbon asofin agbori wa Nigeria ati ile gbon asofin lado de yi nigbati won jiroro loro nipa ile ise to pe won pe ni ayederu sugbon to pe ogowo lowo ijoba to je pe itakun to ro si ni agbowo agbowo to nsele laarin ile ise ohun nje je mo pe lado de yi won ni ipo ti awon ile gbon asofin wa o yato sira won o ni won ni lojo isegun tuesday inje ta are Bola Ahmed Tinubu pase bi keke ajo ICP kan se itopinpin lori oro to esuto pe won fi kan awon to pe won ni won gbe kale lori oro yi ati papa julo ile ise PFPIC PFIPC ati en to je oludari agba won adeni adeyemi matthew bi pe ki are are pase pe ki won gbianju ki won ri pe won se itopin lori re bi pe gbogbo nkan ton ba si ton se iwadi le awon fe gbon pa re ngba ti awon legun asofin wa joko lana ton jiro lori e won wa kinu bi pe awon lati gbianju lati pe ka won duro de awon igwadi ati itopin lori oro yi sugbon legun asofin oro ori be o nse legun asofin so ni mo pe a le do ka so pe to a fe gbe itopin lori nkan ti are so awon na gbodo gbianju ka se iwadi bawo ni genje se wo nu abado fe to sinowo se looto ni owo kan to je pe o lo bi billion kan abo didi e naira 1.3 billion naira se looto na lo je po jeyo ninu ore won ni awon gbodo gbianju kan se itopin ko da leyo soka legun asofin ise legun asofin won gbe igbon eleni meji la kale lati lo se itopin oyin iwadi lori oro yi pe se be lo jiri sugbon legun asofin agba won ni abaka lo waye o ton so ni mo pe oro yi se pataka gbodo gbianju ka wo daada nigba ti senator le ma kawo to je gbe isule apc tekun gusu kano to gbe aba na kale pe oro yi o nti ni loju o nto si loju jolo jole lo o wa o yi pe te ba gbe bi awon ara ilu kan se so ni po oro yi e ri pe bi igba to je pe awa ta wa njoba amo ko ta nse ni nitori de won ni a ni lo itopin ohun ayewo ki se lori oro yi nikan o sugbon abado fi eto suna wa gan tori pe em to ba fi le je pe ruele nse la je pe pupo re lo ti ma se to pe afura o ngba te nikan to lo won ran e leru to si so pe to gberu e fun ah dagudagu o fura ni ile eh fura oni lulu sugbon won so di mo pe awon gbodo da si oro ni leyo so ka lati le da bobo eh iye ati eye legun asofin pelu ijoba apapo orile wa nigeria senator kawo to gbe aba na kale wa so ni mo pe e ma je afi oro ye ma so pe e ka a fe duro de nkan te di ko fe se iwadi lori awa gan fara wa na la gboro gboju ka se itopin lori ka si jabo re ka wa so ni gbogbo ale afu gbara ikan le mo pe ah si ni di abo si e do gbo iwe ero nation la aro yi e ba run
1: koko nu we royin te ti waju la aro e bond fm la wa 92.9 won ni e se eni ki ga loju ota eni ko si nkan ti yan le sa ni ki lo se gan o n lo ro bfipc yo pelu are bola ahmed tinubu gege bi are bola ahmed tinubu se pase lanu ode pe awon fun awon ajo icpc awon ajo to n se wo lu moku moku lati se wadi won si mu ijabo won wa lori bi ku se bi oro na se sele o nje je mo pe ejo oselu adc ni africa democratic congress awon na ma ti ko aba na won ni bawo ni are bola ahmed tinubu se ba pase fun awon ajo icpc se bi ajo icpc abe ijoba apapo lo wa nkan to ti ijoba apapo ba so fun won ki won se ohun won ma se o ni awon igbimo ara oto lo ye ki won gbe kale lati pe won se iwadi lori pfipc ohun to je ayederu en to gbe ni won soro laaro yi alukoro egbe oselu adc malam bolaji abdullahi awon ni won so di mo won ta ba fe idajo to ye koro ta fe ijapo iwadi to ye pe o ma ni otito onu ko ni ni konu ko ko ni sabo si nbe won ni pe awon igbimo ara oto lo ye ki ile ise are ki won gbe kale ki se ajo icpc lo ye ki won gbe ise na fun tori pe abe ijoba apapo lawon na wa awon ni igbekele ninu won boya o ma so to alagba bolaji abdullahi lo soro yi to je alukoro egbe oselu adc ninu iwe iroyin ni telegraph laaro yi
0: koko nu iwe iroyin na le ngbadun bond fm la wa 92.9 radio feso wa ko to kari aye won ni a ki wa e ka ma larun kan lara ka re gbe ka ba tede na larun gbomoso masu mato nte ko ijagboro na larun ibadan nje je mo pe ijagboro ma bele nlu ban lano de yi de bi pe leyin ijagboro yi eyan merin lo je olorun ba ni pe ti opolopo si farapa yanana nje ki lo nto sele won lojo osegun tuesday na lo re ti sele o nigbati awon ti man ti keke omo lanke to ye ko won fi ja peta pelu awon ti nse eto okowo ka ma fun ni lowo lati inu ago pe leyin ijagboro yi eyan merin lo je olorun ba ni opolopo si farapa yanana nje lo nto sele won lojo osegun tuesday na lo re ti nigbati awon ti man ti keke omo lanke to ye ko won fi ja peta pelu awon ti nse eto okowo ka ma fun ni lowo lati inu lojo osegun tuesday na lo re ti sele o nigbati awon ti man ti keke omo lanke to ye ko won fi ja peta pelu awon ti nse eto okowo ka ma fun ni lowo lati inu agolo eleyi ti won pe ni pos o won ni agbegbe bi to je ibi ti oja ma n wa idara ni ojo ni jaba bile akinyele ni pulo yo o na ni sele sele won ni eleyi si je yo nigbati ijoba pe on kesi wara lu pe esa foko e lo foko bale ayojo gbo en tu binu bi won ni ere ni won pe o ko tori pe ija na o mu emi awon eyan o mu lo awon ni re toro soju ton wa ni bi se na so di mo pe gbogbo awon oloja to e pon be ni agbegbe ojo lori ibi ti won pe ni ojo terminal bus station gbogbo won pata ni won ri ti won bere si ko oja won le ti kaluku won ton si nti ile taja won tori pe ija na won ni won mo bi ti o pada yori si o ngba ti won ra bere si tesi waju won ni awo na la gbe pe boye bere lojo segun tuesday laarin enikan to e pe ohun ni won ma n gba owo lọwọ rẹ tan pe ni POS operator ati ọpa awọn tan pon ti ọmọ lanke ati awọn alalopo kada lori pe agbo lọwọ ẹni nigba to ba awọn onire so lọjọ joru Wednesday eni kan toro soju to pe awoko rẹ ni iya kadija o ni laarin ago 11 ni irọle ti ago 2 la oru orakunrin kan tin gbalopo kada lo lo si ọdọ POS ni ibi kan to pe Strabag bi pe oun fe gbọwo en to

0: en tin se kini o fun lowo sugbon nigba ti won bere si ni gbianju o nso di me pe o to fun wo pe en o na nso di me pe owo to tari si ori ero re bi pe o da be pe network o se dada won o rowo won oro pe arowo arowo mo fun lowo mo fun lowo ere ni awada ni kato kato fo opolopo awon ti won ti wi ba won ti de gba o ni won gba arakun ile ti ki ro subu lumi o na bai lo na fi ti esi ah kini ka ti gbo kita kita a fi wo nle pe ni pe ija e o ni kekere ni awada ni bo se ran mo mo re o bi na nu oye agbalogbabo eyan merin ototo oje olorun ni pe nigbati opolopo si farapa yan yan e lo ka ikure ero yin ni we ro the punch la ro yi
1: inu we ro inu telegraph la ro won ni ku to npoju gba ni owe lo pa fun ni o ohun loro to se lo ile de south africa ti won so fun alejo ko lo ki won ti sesara gbagbe orin ti won orin ti won ko ni orilede na nje je mo pe ijoba apapo ni awon ni laju awon sile ki talubo ko wo awon ni ma wo ki awon ile de south africa ko ma pa awon ile de wa nigeria ni ipa ifona fosu nje je mo pe ile ise to ri si oro ile okere lo ile de wa nigeria won benu atel won si bokan je lori ko awon ile de nigeria meji kan e te pe o waye ni orile de south africa nigbati won soro en to gbe nu ile ise ile okere ni e ki mebi ebenfa to gbe nu won soro o so di ni e pe iwadi tin lo lori awon omo ile de nigeria mejeji e te pe won se kupa o won ni eni akoko emeka chas iro egbegbu won so di ni e pe awon ile de south africa won ni won pa ni ipa ifona fo suba kan na ni musa yunana jo won tun won pe ni big jo won ni yen na emi e lo si o ni bayi ile ise orile de wa nigeria joba papo tin so di mimo ni pe awon ni laju awon sile o se se ki awon gbe eto to ye pe o ma le gan orile de south africa lori pe bi won se npa awon ile de wa nigeria ni ipa ifona fosu ninu wewe inu telegraph e lo ka ikunrere royin o nbe laaro yi

0: Bond FM
1: 92.9. Bond FM 92.9 koko nu we royin te siwaju ninu we royin the nation laaro yi ile gba so so fori Nigeria nso di mo bi pe ta ba ti ri adie abi eye ko to je pe o nbe nu ago sugbon ti eye to nbe nu ago to je pe lati gba ti won ti pa leyin inu ago na lowo ati ola nfani ati fo to ba sa dede foju kun eye ele to nfo lo yo ro pe aisan nse eye to nfo lo ko ni mo pe ogan funra un lo ni aisan tori pe o nwa nu ago je je mo pe won ti ra wa ebe o bi pe awon kan be to je pe a nse lo le wa Nigeria to je pe o ngan lo sokufa bi isele eto awu to me to bi nte si waju bi apere won ni kini ka ti gbo pe awon ijoba kan so di mo pe to awon ti won ti je awon ti nfe mi sofo abi ti won ti da luru won lawon osise won mo won wa ngbiyanju won tun fowo oso nigbo won ko lo keko won so pe to won di atunbi iru atunbi tunbi tunbi jaku jaku wo niyan ge bi legun aso so mi se so legun aso so mi so di mo won ra be se awon alase pe lati asiko lo esin mi pe en fi owo se onigbo wa awon to ba di da luru abi ase fe mi sofo aba awon aseru balu to je pe won da lamu e ma fowo oso nigbo won abi en lo da won leko loke okun kan mo o to ge omo lefi ba kan won so di mo pe a nsan owo pe owo itani loje ka fi feyan eni sile to ba jiyan gbe won ni eri daju pe kini un o sele mo ba kan won tun gbianju lati pe nse lo ye kejoba da awon igbon kan sile to je pe awon igbon no wa lo nipa bi won se ma se awose lori pe ibi ton ba ti je nkan ton ba bere fun owo awon igbon no ti ti ese boro lori pe bawo ni owo ohun bawo lowo ton ife so bawo ife di odo ton ife so ati pe ki gan ni oyibo lowo ohun lo bawo no se fe ri pe to owo yi o lo je owo ton ife won so fun awon eyan ton ife oji yan gbe won gbogbo eyun na lo je pe a fi le gbogun ti wahala ife mi sufa ati ijinigbe ile to ife nwaye ni orile wa Nigeria won ni abai na lo je pe omo legun asofin to soju ekun o to je egbe asofin APC to soju ekun ekun ipinle ko le gba sosofin ademori kuye o na lo gbe aba na kale ti wa polopo mo le gba sosofin ti won yiri e wo so ti won yiri so so won ti won tewo gba won so di mo pe o to ge o awon ta o je asofin pe awon ti ken si awon ijoba to je pe won se atlein fun awon to je pe won ni awon o se jagirija kan mo awon odaluru mo won wa di atunbi won fowo se onigbo won ni o ku de ka to orun ni ti o ye ka ma gbo le ti be na so di mo fun le fopa ma gbori iwa Nigeria pe ka na sa ipa ati awon ti won je awon igbo tole mu ye lori orun ni pe owo lati ni pe won sise nipa pe owo ti awon ti won jiyan gbe Nigeria ti won gba iru owo wo ni bawo na se nawo ohun won ni be ogan awon bi ta fi le gbanju lati ri pe agba awon ti won da loru ti won seru balu ta fi le gba won munu en ogbon iwe iroyin the nation laaro yi e ba ru yin be
2: inu iwe iroyin new telegraph laaro en je mo pe ile ise olopa to wa ni ipinle ko won ma tin so di mi pe awon eni afurasi to je omo elegbe okuku ti awon ti ri mu bayi won ni won lo si bi ogoje o din marun ni o iyen 135 won ni awon ibon ti awon tun gba lowo won won ni yen lo si bi meji merin de logbon yen 26 won ni lori eto kan eti won pe ni 77 ti won so di mi pe ma fi se ayeye ajodun won en to je alakoso fun oro olopa ni ipinle ko iyen CP Tijani Fatai won so di mi pe awon pe igbese na lati ma lo si gbogbo awon korokan di to wa ni ipinle ko ti won ro pe awon omo elegbe okukun won fara soko si won ni pe pa ti won kan libe won be si sa won loko kan won wa ni pe awon ogoje din marun ohun to je pe awon o sare lo si lejo won ni awon odede mu won nikan won ni awon ri awon kan to da lowo won won ni awon ogun abenu gongo won lo wa lowo won won ni awon oti ti yen lo si bi igomokanla won ni awon ba lowo won won ni pe jeun ko to lolo ko to je yen igbo won ni awon ba lowo won won ni ati awon ero ibanisoro to lo si bi mefa to je pe yo se ran fun awon agbofin lati se iwadi lori oro won ni bayi won so di mi pe awon ti mu gbogun won bayi won ti wa ni akolo olopa inu iwe iroyin new telegraph
1: royin won wa nbe laaro inu iwe iroyin the nation laaro yi won ni eni to to ni gba na lo e ka foro lo jeje mo pe iyawo gomina tele ripile kaduna to ju itejo n foju eri mabo maran nesu eru fai ajiya asiya eru fai won ma tiketo are bola ame tinu lo ton so di mo pe abai dekun e gba mi ara oko mi o ma ya lati mole to wa e ba n pase pe ki won tule ko ti e lanfani ati pe eto ilera won ni te ba wo dada eri pe eyin ati maran nesu eru fai ore ma niyin koda ipa to ko ko to ri pe ale dori alefa lodun 2023 baba ara ale ti ko se nkan abe ti gbagbe ni baba ma se lori ope la ma da a wa podo dori alefa to ka so pa gbagbe en to se lore ngba to pe a si nwo ojure tori de e ba mi pase e je ki won tu oko mi sile o nigba to n ba woni royin soro lojo segun tuesday ti so wa le nilu abuja ni to je nbi ti o je ile won arabirin asiya ati en to je iyawo won kekere aishatu awon mejeji na kunle ti won si n pariwo pe arebola me ti be won wa nkan se lori o malam nesu eru ara re oya ipe bo se wa ni abe akata won to je pe won je agbofin lori wa nigeria hun won ni jeje mo pe ejeru n da alamu be lo tun ni ito sugar to ga to je pe atejeru ati Africa to ni won lanfani pe ki won le toju re eh e dakun won ni gbogbo atawon je mo lebi won ni bi tawon wa lati igba ti won ti mu oko awon won ni inu omi nufu aya fun tori pe ati je ati ngo oran loda fa won nju ati olori ile oba sinle bawo la je fe je won aje kanu tori ide yi e dakun e ba won gun oju lati tunle ko ti e lo gbe eto nira to ba ti wa gbadun to en e wa le pada mu ga bi yawo mala nsue ru fa bi se nso di mo laaro yi e no gbo iwe ero the nation e ba ruyin yi nbe
2: inu iwe ero yi Nigeria Tribune laaro to ni won ni ti ko ba leja enikan ki la o lori eto idibo abele to ye pe wa inu egbe oselu APC e je ka koja lo si ipinle Kwara o omo ni won ti so di mi e pon ti yo awon igbimo eleni marun baye won ni won fe pe otun won fe pe osi lori eto idibo abele eto ye pe o wa inu ipinle Kwara bi pe awon tinu nbi awon to ni ipo sinu sira won emi o gba iwo ofe won ni pe awon fe yanju e o keto idibo ni igbaradi de eto idibo 2027 won ni en to le waju igbimo na o ni kone abiwa wow ti won so di re pe awon fe pe gbogbo awon to ro kan patapata lati yanju gbogbo nkan to ye pe o nbi enikan tabi elomi to nbi won ni awon fe kun sinu kokan awon fe ke egbe oselu APC ki o ko leke lala bibo baya ni odun 2027 papa julo ni ipinle Kwara ni bayi won ni awon igbimo eleni marun ohun awon ni o ma lo to awon to ye pe won jo omo egbe oselu nigbati eto idibo abele waye ni ipinle Kwara awon ti won fara mo atawon to fara mo lati pe won papo ki won jo be awon mejeji pe e ma ja mo e je ka jo fowo so opo ki egbe oselu APC le ma fo loke lala ni ipinle Kwara inu were Nigeria Tribune royan wa nbe laaro
1: ninu were in the nation laaro iwon ni baba fe gbe fun agboro fi ran se bi ara fun ba gbe jibu ka se bi awon are ijibo agboro so a fe gbe ilu kankan ma tako ofin to nbe nilu nje je mo pe won ni eyan mai le logo 124 mo Nigeria lo ko won ti wa na ti won le kuro lo nle de America bayi o awon ti won je awon alase orile de America so ni mo pe odun awon eyan la won ko kale pe won fe le kuro ni orile de America ta won da won pada ti won si je omo Nigeria won ni se ri awon to pe o ko won wa nu we ta won fe da pada yi won ni awon ti won je awon ose ileto abo abele won se se lo sugbon awon merin le logo fa lo je pe won buru ju laye pelu wo daran orisirisi wo daran lo kun owo won awon o le laju o sile tal boy wa o tele fai ba won ko ma gbe orilede awon ti se America tori de omo Nigeria won ko da ko pada si ile baba won ko ma ro se bo ti won awon ajo DHS orilede America wa so ni mo pe awon o ti te o ko won jade sugbon o ko won si bi pa won sugbon o ko omo Nigeria merin le logo 124 lo nbe lowo abai to pe to ba n wa odaran to buru ju laye awon ni pe orisiri awon wa labi bi ka se magomago ka yiwe ka wo ke oni ke ka wo woro da sapo erin ka tun pe ka jale orisiri won ni n ta won ba lowo awon omo Nigeria merin le logo 5 re awon to ku na won iwo odaran ṣùgbọ́n tá a mẹ́rin lógún fà wọ́n níwọ̀ ọ̀daràn wọ́ wọn ń ló gbogbo jù ẹnà gbé ìwé ìròyìn the nation láàárọ̀ yìí ẹ bá ròyìn yìí ń bẹ̀.
2: inú ìwé ìròyìn ní telegraph láàárọ̀ ẹ̀ ní ìgbaradìde ètò ìdìbò tó jẹ́ ti ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Edo tó fẹ́ wáyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta tó ń bọ̀ ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé tó ń bọ̀ ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé iléeṣẹ́ àwọn àjọ tó ń rí sí ètò ààbò ìlú ìyẹn Nigeria Civil Defense Corps NSCD so ma so di me pe awon omo se awon to ye pe awon ti ko lo si ipinle Edo be won ni won lo si bi egberun kan le lo odun ni o lati ma lo lati ri pe eto abo to gbopon o wa ni ipinle Edo nigbati alukoro won o gbebo efosa to ba awon niroyin so ni ilu Benin o lo so di mo ori yato si awon agbofinro awon na wa bibi lati pe eto idibo to je ti joba ibile ti o waye ni ipinle Edo lojo abameta satide o ni pe awon fe ko lo ni irowo irose eto abo gbodo wa fún ẹ̀mí àti dúkìá wọn wá rọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ olóṣèlú pátápátá àti àwọn alátẹ̀lé wọn wọn ni pé kí wọ́n ri pé wọ́n tẹ̀lé òfin tí wọ́n sì ṣe nǹkan wọ́n ṣe gbogbo nǹkan ní mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́ àwọn ò fẹ́ nǹkan tó máa dá wàhálà sílẹ̀ àwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ àwọn àjọ NSCDC wọ́n ní àwọn ti kó wọn lọ ẹgbẹ̀rún kan lé lọ́ọ̀ọ́dúnrún àwọn yóò máa lọ káàkiri lórí kí ètò ààbò kó lè gbópọn lásìkò tí ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ bá ń lọ lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Edo ní ìwé ìròyìn New Telegraph ìròyìn ọ̀hún bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí
1: bẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ ẹwà
2: ọdúnrún àwọn yóò máa lọ káàkiri lórí kí ètò ààbò kó lè gbópọn lásìkò tí ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ bá ń lọ lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Edo ní ìwé ìròyìn New Telegraph ìròyìn ọ̀hún bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí.
1: bẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ ẹwà bẹ́ẹ̀ ò rí iṣẹ́ ẹwà ìgboro ìgboro ní ẹwà bẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ orin yìí ló ń tẹnu ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu jáde o ìpè ẹni bá dẹ́lu Abuja sí yọmọ ìpè Abuja yàtọ̀ bọ́yá ẹni tí ẹ ti lọ sábòjọ tó jọ mẹ́ta àbẹ́yìn ò tiẹ̀ dábòjá rí ṣùgbọ́n tẹ bá dẹ́lu Abuja ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ akin ò lọ nílùú Abuja pẹ̀lú àwọn nǹkan amáyédẹrùn tó jẹ́ pé ó gbòde kan ní olúlẹ̀wọ̀ Abuja o wọ́n ní nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ló fi hàn yí pé ní abẹ́ ìjọba tá a wà yìí ìjọba tó ṣe tó àti jẹ́ kí nǹkan amáyédẹrùn kọ́ kà lónìí wọ́n ní bí wọ́n sì ṣe lábújá ló jẹ́ pé gbogbo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pátá náà ló jẹ́ pé àwọn fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ń sọ eléyìí jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ èyí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ èyí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe fún wọn sọ níbi tí wọ́n ti ń ṣe ojúnà kan tí wọ́n pè ní fọ́l letter ro COO1 ati afara re ele to pe afara gan lo lo luche lo lo luche si institutional research district of FCT won wa so di mo pe en to je amugbalegbe aro to si are lo nipa iroyin kede ni office ti gba keja ro Nigeria sale n kuocha o na lo gbe oro yi lo gbe jade nigba ti won na jade ko to jade e ti won so si awon niro ilado so jojo Wednesday to je pe won bowo lu ni lu Abuja e ti won pe ni president Tinubu Abuja transformation mirrors Nigeria development nibe ni won ti so di mo pe gba keja are ka sise ti ma gan won lo soju are nbe ton si sapejuwe nkan ma yi derun lu Abuja ege bi nkan to je pe nkan ma ni gbagbe nkan to se toka si ni nkan to je pe tawon eyan ba ri gan mo pe ijoba to nbe lode ijoba to nse ise akin won wa ni gbogbo omo Nigeria pate ma ni kan kari gbogbo Nigeria o na ni won o se awon nkan ma yi derun yi won o se si e no gbo iwe ero di punch laaro yi e ba ru yin nbe
2: inu iwe ero inu tan ga fun laaro e ndije dupo are labe ejo osero Nigeria Democratic Congress NDC ni etibete di bodu 2027 alagba Peter Obi o ma tin so di mo to ke gbaja ro ni eyan mo ilede Nigeria e ma gba ohun o oni gbogbo awon eto bi e pe ohun gbe kale ri e pe ijoba apapo won bere tin du koko ni won frustrated bi ase lego won ni pe oko ohun o bale oro yi jade ni kan ni xs nigba to so di me pe o sese o lo ki eto di bodu 2027 ko to waye o sese ki ni ohun ti bo ti o tori pe gbogbo awon eto to ohun la kale bayi gbogbo awon nkan to le se ohun lore to je pe ijoba

0: Puro Uni. Uni. On
1: FM 92.9 adupe lọdọ lọrọ baba se ntẹsi waju lori eto koko nu we re la ro yi ake gbogbo eyan te wa le te gbadun wa alaye gbogbo eyan te nkuru oja yi lagbara lọrọ ba ajuru gbogbo ma ta lotu wa la ro yi eh abi odun ilu gbadun bom eh abi odun lọrọ jọ lo nbende ero to nte eh
2: no
1: abi odun lọrọ jọ lo nbende ero to nte eh tuji olalekun lo ko mi eja wa balaji e wa bi o nda pare
2: yan ya ti lo a se ni pe ti ni mo
1: Alaja gba ti ole ida kan bi salati lati odo erin igodo oro yi e tin gbe yewo tipe tipe lori afefe edana sugbele ti e gbe yewo nsi pe boya o ti wale abi o ti wale ni odo ti wa o ti wale o wale die ni ko e wale daada ba se nra tele e ba wara webe si ijoba afefe edana yen se pataki tori pe awon ni won ta gba igi edana lowo wa won gba si tofu lowo wa mi an ba ti e lo n fe para si tofu gan kerosene o ti won koja be ki ijoba ba wa tun tesiwaju lati pe afefe edana gasi wale god save nigeria alaja gba ti ole ida kan bi salati lati odo erin igodo
2: evangelist alaja fa mi de lati ajige kaaro baba ati omo awa niyan ijoba n gbiyanju ṣugbọn ko yọ ko si yeyọ tori pe ti a ba sa a ma n sọrin ṣugbọn ijọba ti ijọba ba sa wọn ki n sọ ti wọn ba fowo ko owo epo gbogbo ile epo ni yo ma fi owo si ṣugbọn ti wọn ba dinku wọn ni a di ìṣòro fún wọn ìjọba ó jọwọ yìí
1: òṣùpá àná bí ìgànnà láti ìlàsàmàjà kí ìjọba sá máa gbìyànjú kí àwọn náà máa fi àdúrà ran ìjọba lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ wa yóò já sí ayọ̀ nígbẹ̀yìn ni àní ó dàbọ̀

0: ba wa sile kon ni je ko wa sile mo se bi ni igba ijoba kan won ma ti ile epo ti oba mo price wa le ni ki ijoba gbe igbese se pelu iwe baje yi now ki olorun sha nu wa ni Nigeria God bless anodun and Nigeria
1: Alhaji Ismail awa lati ilu Mushin opopolopo awon eyan ni o ti gbe wale dada sugbo ti roju die die e je ki ijoba na ma se awon eto lati ma se ayewo lori bi won ba gbe awon kan wale ki awon eyan ki o ma tele ofin na lati ma tele ofin ti ijoba ba pa
0: ari le ma ko atun lu se ilu Mushin iyo gas e ti diku die a si ngbadura pe ki ijoba ba wa mu wale si ani gbagbo pe won ma se be fun wa God bless Nigeria. I remember what you should mention with the Lufo and the machine.
1: I like Bashar Gugwe, let's get ventures. That is Shomolu. Oh, wallet, dear, dear, Kio Loron Bashar. No, I can't watch what you're your wallet. You told me I live by that. Yes, they are all.
0: Ibrahim Ola Banjo, I would really like to get to Mr. Jola Lake of Pelola, Jagania to Ashuru. I will have to ruin a poro. I've heard that no new really I get gas CD. Egbe ru kan abo 1500 naira ni won ra ni bi ojo meta seyin ki Olorun sanu amekuro God bless Nigeria ire o
1: Imam Opelo yero oyede okun lati sasa ogun tade e kojumo gas ti n wale die die ni sasa ati agbegbe re egberun kan ati abo ni God bless oke ogun Nigeria
0: Ifa ko ile wa ori lati odo eran igodo ni adugbo wa o tin wale o koda iye ti won ba mi ra ni ose to lo 1300 naira ni fun kilogram kan o si fun mi lara die ju igba to wa ni 2000 ati nkan kan lo God save Nigeria ifa ko ile baba moria lati odo eran igodo
1: e ka ro obonde fm oruko ti won ni
0: ibadan ifa ko baba moria
1: okay omo ba wa abo gunji olori odo egbeda akeweje sasa kingdom o tin wale die die ki ara ko ti bo tu wa lori oro gas ni e je ki ijoba moju to owo ti won ta gas on ko won si ti je ko wale die si aro ni ni wa o
0: oki doctor tun jp ati alajaga ni ya yo maju se fun yin o oruko mi ni pastor toyin alabi jp lati epa koka afefe idana se pataki fun gbogbo ebi o wale die ki ijoba se to price control and monitoring ire o God bless bond fm iludun oro ati nigeria
1: A dupe oni gbogbo adugbo wa gas tin wale oni opo ile po 1400 ni won ta awon olojule nikan lo nta ni olojule sojule 1700 opo araalu awa gan ni soro ara wa o eyin araalu ebe ru olorun ta ku la pelu ere ajeju God bless Ilobu Osun Alhaji Salaudin opo ile arisun barish
0: Alhaji Fatia ni fo se olowo se ba lati itire gas tin wale adupe o koda igba ti mo gbo pe o wale ti mo lo bere nibi ti won tin ta gas ti won so iye ti o wale si fun mi ni adugbo wa inu mi dun gidi tori pe iye ti ara lo 2250 naira ni o si lagbara gan ni ara wa sugbon nigba ti a ma pada lo sibe a ri pe won ti di wale si 1350 ni adugbo ti wa inu mi si dun lati so pe ni itire gas tin wale sugbon o sese ge bi eniyan se so fun mi pe to ba fi ma di ose yi pe a tun ti wale ose to lo na ni mo lo ra o sese ko tun ti wale ju be lo ni ose yi God save Nigeria Alhaji Fatia ni ko se lowo si ba lati itire
1: Oloye Soli Baba Tunde Dada anjo ni omo bale lula oke odo bi ijoba se n gbe awon kan wale je ki awa ara ilu na ma tele e ma je ki a ma fi ara ni ara wa o
0: e karo doctor ti alaja o tin wale lodo wa na o ladugbo wa Olorun ni fi ara ni wa o iya bolu osuso ya lati baruwa inside
1: baba me baba me lati agbede transformer o tin wale die die sugbon adugo ti wa ona wa o da de bi pe a ma tete a ma ri gas lora ni
0: ko
1: si le epo ta ti fe lora gas ni gbogbo agbede transformer ile sojule lati ra o iye to ba si ta ni won iye to ba ta ni awa na nra ki ijoba ba se atunse gbogbo ona wa ni ilu agbede ni ko
0: Oloye Jeli John Abododo JP Oba Ileti Ilu Ijedodo Coordinator Chairman Bale Lagos State Bale Forum Ewo afefe dana gas tin wale o sugbon nkan ti mo fe so ni pe opo awon alagbata lo nso ja do won ijoba nsa ipa lori pe ki ilu ko le da wa lorun sugbon awa kokan ti aje araalu lo ye pe a nfi ara ni ara wa ko si nkan ti a mu waye ko si nkan ti a pada mu lo sorun eje gbogbo wa ki a fi imo soko lati pe ki ilu dero fun gbogbo wa ka ma ni ara wa lara mo o gas afefe dana ti nwale ni adugbo kokan sugbon ladugbo ti wa o si lo soke die God save Nigeria Oloye Jeli John Abododo JP Oba Ileti Ilu Ijedodo Chairman Coordinator awon Lagos State Balance Forum
1: Alaja Obelu lati Bariga e ka ro Bond FM e ku ise takuntakun gas tin wale looto sugbon iye ti won ta ye ko duro lu oju kan ni bawo la won kan se mo mata ni 1014 awon

0: ni adugbo wa gas tin wale ni oko ile epo 1400 ni won ta awon oju le nikan o re npo kele yo lo nta ni 1700 tori opo ara lu awa gan ni sora awara e ton ate si odo mi
1: oloye musafa wa lape o sa oba doctor Sulaiman Raji Asade oniba ekun o tin wale die die o ki ijoba tun bo bo wa sadiku si owo tin won ta ni
0: ah kamin
1: e ka ro bond fm oruko temi ni bolaji lati iyana ilogbo gas n wale looto sugbon awon kan sin fi owo kun bi oro gas se n wale ti ijoba ba wa moju to je ko ba wa moju to oro bentiro na owo epo bentiro ko ma ti wale na o ma se won e saanu wa ijoba o
0: oluwa mayo wa lati egan e wo looto ni oni gas ti wale igba ti akoko ra lo ni bi ose meji si asiko ta wa yi won ta ni 2500 naira fun wa sugbon nigba ti a pada lo ra ni ijeta 1800 naira ni won ta ni odo wa ni egan God save Nigeria
1: agbale babo
0: nyan eh o tin wale
1: o tin wale
0: die die na ni
1: eyin de le ma buwo ko wo oja te pe ti oja ba ti won oja ti ma won to ba ti ni ke gbe wale ma ni ite si ni le si nta e ja beru olohun
0: ah ti en sare ka eleyo kabiyesi o oba Nasruddin Lawal baba tunde ogurun bi oni sasa ti ile sasa eh doctor o seri ohun tun sele gan o na ni pe ka ku fun adura ni le yi ka si ku fun adura fun orilede America ati Iran ti won jagun se mo pe afefe dana gas o le to be tele nigba ti ogun America ati Iran ni sele o na lo je ki afefe dana na ku won sugbon ka ku fun adura ki won fi opin si ogun yi patapata ki gbogbo ohun ti o n lo so iko ba le wale tori pe mo gbo pe Trump o tun ni ogun tun ti ya o pe ceasefire ti o n se o ti pari e jowo e je ka fi adura ran Trump lowo ko ye jagun mo to ron ko ba gbogbo aye God save Nigeria ati the world lapapo oba oba Nasruddin Lawal oguro bi oni sasa ti ile sasa ka bi esi o adupe o opolopo de je na le ti ri la ro yi ko to de pa lo ka ma ki omo wa happy birthday to you Sharon omo wonola ogunaike iya re ore oluwo ogunaike ti o fi igbo soju wonule ati anti re oyin ogunaike adebiyi anu je ka mo pe eni gangan na lojo ta bi o Sharon omo wonola okunaike to ba lo godun laye ni ko se ategba ati pele se tenu wa dagba o wa sori la se le bari
1: amen adupe lowo olotu wa laaro e lai gbagbe abiodun folorun so to ba ade owo botin mu gani at belo ashiru loruko mi
0: amo bi pilot ti ti la beti aja
1: ma
0: da beti aja ojogun e
1: ojogun e lo ma nwo wa bi se
0: o ti pe wa won gboro ti pe baba ti pe ojo e so ba ti ko ti pe
1: o ti pe wa

0: awon bi ti mo lati pe akiesi wa si ni kia kia lawon bi te ba ti gbo mi o e jina palewata si agbegbe stadium fe to ba nlo iko amo to ba pododo fun yin lati gba ona stadium barracks latoju elegba ni mo nso o nlo si ona alaka iponri above lo gba afara eco bridge wa gbe ko gba ona stadium barracks jina sibe palara to ba de pododo fun lati gba be service lane ni ko gba latari ko to lati baba kon si pe njeta emi ati baba yen jiyan pe abi to lo wonu alaka estate baba yen rara kini ta ba ti sokale ni afara stadium lati ri ni bayi gbogbo be ti de nkan o ti u turn lati ma bo leko oko to po cement po jason chama lo npe mi e je sare down lohun hello
1: hello sir
0: mo gbo inside to aluya fefe
2: so lori eto lana won aruko boya fi njoba ni boya fi benu atelu joba ni boya fi taku eyan kan ni kiliki lajo dapo ilajo mu da da takura won lo sele ye inu ewu ewu epo lowo lowo epo de ba ti e soro epo asuko awon eyan tutu fun ko ni rakawa kan nu sun e ba kero kan kan ba be ro po o ro e dapun awon koto yen je yogun mi mo bi ijoba ipile ko se fe moju to awon koto to je o latari ojo yi o de npo si ni e ka bo sori eto wa eto yin bona osiri apa keji ile ise bond 92.9 ojo bo thursday loni ojo kesan ninu osu keje egba odun o le merin di logbon ago meje ti koja ogoji iseju to tumo si pe ago mejo ogun iseju 7:40 a.m. 20 minutes to 8.

0: eja lo sori agbeyo wa ni kia kia ojo aje Monday mu fi nkan kan sori afefe ti mo ni a pade lojo bo Thursday Olorun de ti fun wa lori ofe ati anfani lati pade loni eyin baba wa yin momo wa eyin ti oro kan nipa oro rin ajo oju popo ka wa oko loju popo ati gbo eyin ero palabata eni so si oro yi amọ ko to ri pe a fi oro yi sori afefe mu fo Olorun ba be yin mo fo Olorun ba be wa lenkan si so eleyi lati ba enikeni lokan je so eleyi lati fi enikeni si esin abi fi enikeni si eye kuda lati nu okan mi mo tin gba ladura pe gbogbo enikeni ti kini ibada bi gba se pe nbe lare kuda ko jo wo aye ni Olorun a ba mi fi aanu fo danu Olorun a fi aanu wo nto hun so to ba je pe kin so wo aye Olorun a je keni yan gba iwosan lese kese amọ kini ta fe gbe yewo loni o ni se pelu eto ri ajo loju popo to si gbodo ni alaafia ninu e je sari ba alagba tunde ti won pe mi soro boya nkokon be ni ona Ibadan ti won da so fun aye lo sa yes sir
1: ano le pe asifi ni bi mountain of fire won ti pe ibe ki pa mo to ko sina to ko lu be to wa won bridge wa ni o
0: nte so oye wa o
1: sa
0: nte so oye oye wa
1: ni gaiga so to ma guide bridge the mountain of fire tola ko tira to ma die ru to ma po ju eru to ma ko lo to ma bin ba bridge to won ti lo ji won ti ni gaiga e si be lati mountain of fire
0: to je pe moto to ba ku eru to si gas ko ni le koja
1: be ni to ba je pe eru to ba gbe to ba ti gas e ko gbe lo
0: let's press
1: ko ja be ana ni mi de se lana lo ni moto kan to ko irin la to ya bi engine o ga kan ni o ana na lo ku si be lana
0: so don
1: ọlọlọlọlọlọ se irin yẹn si be tun o ba se yẹn se lo ko ma to lo wo bridge yẹn ni ko to ni ku awa san
0: bridge e wo se bridge e lese ko ma ba ma wo bridge e lese le so abi
1: bridge lese ati
0: bridge to ba go to ba di song pada se baria baria ni o te so e baria baria ye ma pada da wa lale bi moto ba ti ha si ti o le lo mo moto kokun o ni le koja iyen tun ko
1: be ni ana ta je di foju ri nsin to la bi e di foju ri bayi o park be ni o le lo mo pe ma ji ta fe gbe e ku be nsin ta lu gbe ma fe ku be ni se bayi ni ni bibi ka ta so yen e jo ko wa ba wa da nkan so ri e bi a kan si oja oda kun ta to ma li dada to wo ma de ojo opule fo moto ko ti na ta le sari gba be ibi bibi ka do abram ta wa ko lati bega
0: oda mo ti gbo mo ti gbo sa
1: e jo je baba
0: Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's amọ nkan to anbe ti gbogbo afin lati jo mojuto ni wi pe iba se mi iba se wo talamo ti o kan ko lo ma jari laburu mo so nipa lo je ki ma gba ladura pe gbogbo enikeni ti kini iba wa lara e Olorun oba o wo la ojo otoni ojo kesan osu keje ba wa mu eni na larada o ise yanu mu larada o a fi yu enikeni o a fi aisan yu enikeni o a ni saisan o aisan o mo ni won aisan o tobi aisan ososu aisan ojojumo aisan ose ose aso ododun Olorun je ko je pin kankan wa ni saisan o ya
2: won na pa gbe driver to nwa mi e ba mi pe governor Sanwo-Olu e pe Sego e pe gbogbo won to wa in charge of moto don drive awon road safety ni o awon last man ni o gbogbo won pata ni ke pe leni mo wa no moto
0: mo fe kini e boku ati mi e ma binu o
2: bo se se niyan o dara nu ba o kuro lara steering ni o ko fi ko mu steering dani mo o lucky mo fi shangeli wa leni e kon mechanic ikeji o mo moto wa
0: ken bo
2: bi wa fun pe se pe to se ngo yen ese se lo te te totu moto yen se lo te pa mo be
0: ken bo
2: tu de nwa wa kan saka kiri oju titi ohun ni ma yen ba yo ese ko se gbe lo wa o ti ese bo package o yo ese lo wa mu serin yen o wa bere si yi moto yen o yi moto yen igba ta sa ma yi ra lati yi ra wa de tente eti okun ta fa ja bo si e ma wo mi e wo mi
0: e ma binu ka ni pe awon to joko ti awako e ni waju ko mo je ni to mo ko wa bo ba jobirin la awon mejeji ki la ba ma so leti okun leti osa bo ba je pe iberu bojo ba awon gan sile ku won sare bole pe kire tori elomi le sa bole elomi o de ni sa bole iberu bojo ma ko ti eni ilakaye gan ni se elomi o mo ko wa ko mo bi break wa ko mo bi totu wa ko da break mo ko da totu mo elomi si mo wa automatic lo mo wa break ati totu nikan ko mo je a ko ti e ma te olomo jari la buru n temi bere la ro ire e ma si mi gbo eje ka do bara wa soro e to do toro arabirin e pere kan oni governor sanwolu oni alaji tafasego mo fe ke gbo tarabirin ki ti e to an se awako lele chele si
3: kon ti woman yin so nipa driver ye mo ti witness kan be ri o ni side kon ti n pe bi bayi ona ise ri ti egbe da conductor ye o da n pe warapa gbe bi warapa se gbe bayi se lo tombu lati nu moto jade si ta olorun lo so pe won si ni the other line ibi ta tin gbe passenger line ye ni won wa bi de lo wa to fi ja ba bo se jabo kuro ninu moto ta wa sare lo bata ba se pe blood of Jesus ogo owo to wa lowo e owo passenger to gba o se lo di mo wo e pa bayi kon kon to ri si oju e to wa le lojo ye won o ye kon ma check yet won o ye kon ma mo yet status awon both driver and conductors.
0: Ego, se ijoba ipinle Eko lo e ko ma ya agwara awon awako wa wo. Ko lo ma jari laburu, ke ni wa okada to gbero seyin iruko abi meji. Ki nkan be se lojiji loriere, ki la ma so. Eni wa keke la pep. To nda free lo, o nda lo sale. Abo wa loriere biru e ba sele, ki la ma so. E ma binu o. Ko je ni ton wa ko akerugun abe ton wa ko afafa trailer to ni ta ba ni ka pesego sesego na lo wa ndi oko afafa sesego na lo wa ni di alupupo kada sesego na lo wa ni di oko to nkeru agwara wa ka to bo si di oko nje at ninu iwe ta fi ngba iwe ase irin na oko driver's license nje won ma nbere fun iwe pe iwe ayewo ara medicals se won si nbere fun se to ba nbere fun yi ta won yan mu lo be ya ri pe bere o lagbara o da 0818 don you that so olo ma jade laburu o bo pe o ku eru to ni ni ado 18 passenger ki we sele si awako lojiji ki la ba ma so ki moto mori legbo tabi ko lo doju ko trailer ki ni kan ta le mi se ti laburu yo fini sele ti sele bi yo fini sele 0818150 9290 rejo te ba ti pe eje ki oro yin ko mo ni won ki a le faye gba elomi ko le ba soro 0818150 9290 o si se pataki eyi radio yin lole mu folorun ba be yin ni o hello yes sir oruko yin sir ti wa lori afefe sir
4: oruko de ni sir audi sir
0: yes sir
4: oruko de mi ri si iko yen ni pe aibikita na lo ko ba wa to de lo yi
0: le gongo la fe bayi ki la le se si
4: awon to se boya bi rose yen no le ma se kilo no je baba ma try
0: dada
4: boya lati ma se se ko fun anybody
0: e se mo dupe sir e se mo dupe se ojuse Alhaji Mustafa Adio Olariwaju Tabasego State Chairman NURTW ni lati pe gbogbo awako ipinle ko so sese egbon mi bi nti laye oniko Johnson comrade Alhaji Prince Idowu oniko Johnson bi nti laye se state council yen so le gba gbogbo awako pe gbogbo awako moto gbogbo keke na pep as gbogbo alupupo kada pe gẹbi chairman NURTW to fe alafia lo ti o fe jamba ko Tabasego ni e ma bo e wa se ayewo fe sego le se lo to amo se gbogbo awako lo ba wa hello
5: Mr. Pilot.
0: Yes, sir.
5: Sorry, I'm going to say, sir. The Bamiro, only Shelley's Moluji, who sent too many epilepsy to my gate driver or conductor because he knows the standard of his ex. Then, secondly, is these drivers and conductors, the drugs, hard drugs they took, who manjek system only asking Bamiro. Because
0: they
5: take excess.
0: Mm.
5: That is just my contribution, sir.
0: Yes, sir. 0818150-9290 in number town. Bi emi o se ni sofo ni temi o. Ni mo se n bi lowo en te egbon, ninu te egbon lo de yin baba wa yin momo wa. Ki la le se? Ti ri o fini sele. Hello, sir.
6: Hello, sir.
0: Yes, sir.
6: Mr. Pilot, eku
0: gbiyanju
6: o.
0: Yes, sir.
6: Eh ni
0: sha
6: are
0: ni se yin o ni sha ni sha isan tomo tomo sa
6: ami e nko te mi ni Abusad Yusuf Okin Awori Agbaye ni Lukopo.
0: Yes, sir.
6: Era sir adua de mi ko te ma fe ro yin lowo mo se nisi to ni gbogbo te ko nipa yi Olorun o ni je ke stick nigba kokko e mi to ko are nigba kokko
0: ami ati yin o
6: e se o e ku mo irin ajo yi si fo me dandi aye.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dupe o
6: ni ma o ni baje o
0: ami ami ami
6: albarika la haula wala quwwata
0: illa billah
6: la ilaha illa billah.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mo dupe. Hello.
7: Hello,
0: Ekaro, sir.
7: O gba to mi la re ma ko lati nu
0: Ekaro, sir.
7: Seria ko wa pa Olorun gba wa nbe.
0: Ami.
7: Bero so ni moto gan eni ta ja la oja. A pa de se gbe won le gboji.
0: A kuni ri eni ba de tun Olorun aba ko ni lara.
7: Eni bi sha bi si gan na fore na. O wa nu won ko si ni ti o si. Ba ti a wa ta ba wa ni arun be gan na. A ma ro bara ya ni. A ro gba gbogbo gba asiko mi lo pa de bi ma gbe yan. O ma gbe yan so le lona ti e no. Ko ta dura ta ma gba ni pe Olorun ma je ka rin ahun pe o se pe o le ba ala mu.
0: Ami.
7: Pe ko ti ni gbogbo nkan to wa ni ilu ina sun na ta lo gbadun. Pe e o ka ba je yo towo ti ya na elomi to je pe onje ko lo nje lojumo to ba fe fe ko lo ka so o nku ni. Ta da yo ko lu eko nbe seke ni ti ti e nbe bo ba pe ogbo eyan gan pe ko wa se eto fe gan melo le eyan to fe wa.
0: Yes, sir.
7: Owo Olorun ni gbogbo wa ko Olorun ma sanu gbogbo wa
0: ni
7: aiso to gbogbo Olorun ma fi se wa
0: ati
7: mo se la
0: re a re ma ko lati mu se si eku ogbon tori e ma binu o ko si ba se fe so pe ka gbaje lenu awon ta nso yi eni to ni mo o si mo pe se awako to n se yi kini le gbeun tori pe ti idamu ba ti po ju stress ni kini yen fi ma sele be lojiji amo ki lo fe je ise to n se niyan boya ko se lati le ku to bere ise yen gan e ma ja n ta fi sere e ma ja sere o e da kun e je kemi ati kan do rowo ko je n to wa oko ofurufu pilot to wa pilot to wa helicopter bi plane loju ofurufu to ti koja iwon bata egberun mewa soke over 10,000 feet kiru kini e gbe lojiji la toke ki ba nun ja gbogbo eyan ku olo ma ja laburu o a ni labo amo kan bere wo ni o se awon awon ile ise to ri si oro awa balu nje won se ayewo fun won hello
5: Yes,
0: sir.
5: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes
0: so ju la gbara se pe ko ye ki obirin joko ti driver to ba be taru
1: ni ma joko ti waju oko ni South Africa e lo be mo lo be ko ni joko ti waju oko obirin o ni joko o e le gbo oko o e kero le gbo oko ni swat e ni South Africa ti lo bere wo e le ko driver o le gba owo oko
0: lowo obirin obirin o ki so wo
1: lowo ero eni to wa waju lo ma gba owo
0: ni South Africa any obirin o gboro joko si waju sofin ilu yen ni
1: obirin
0: ni ofin e wa ni oko ba ti rin ero to waju lo ma ba wa ko gbowo ko yen ki daba ma gbo lori rin
1: oda
0: Oda. Pe ko le ko ye ko ri be abi. Ah, e ta idu gbede yi. Egbo eyin obirin, se bo ba tu se ru ofin yen, se oni dan kan le. Pe labe bo ti le won ori, o ti di ofin o ki obirin ko ma se kini, ko ma joko si waju oko. Tori eyin agbale bo eni ah ti ko rira ofun ka kina bo le o abi. Oda ibo la laji tan fi keni no mo wa, se dake lori oro yi. Alaji tabi kenin lomo ti won je chairman ataya lo solo kini nkan ta le jo se tiru sele yi o fi ni di wahala si wa lorun ta de ni gba onje lenu awon ti kini yin se lagbo olorun ate won so lati oninu won ko ni se won ko ni se okan gbogbo wa baba mi alaji otun ba di wahala la sabon eyin te lo sa america lo canada o ye ke le fun wa ni imo atoye yin o alaji sagati hello tori olorun yin yen re ni alaji muslim baba tunde badu finest of the finest kila le jo se ti iru en ti kini yen ba nse kini nse won o ise oko ruwa tori lori motion olo ma jari laburu je n to 120 to gbe lojiji to juwo le oko atobu yota kiti hello
8: e ma ka ro sa
0: mo ki ma o era ma
8: e wo boy to yin ni aro yi o ba mi ni ofo je tori mi na ni omo ti run ko me n se
0: ohun wa wo so
8: o ni mi se nkan to da anu baba yen be se mi o se mi o se mi o ba mi ni ofo je se je so ba ara mi gun ni
0: o mo mi olohun wa wo so loruko jesu
8: la koja re lagbalagba na nla koja
0: olohun wa wo so
8: owo lojo emi ko ba mi fun baba yen lalafe ko fo ko
0: emi na la omo yin na lalafe gbogbo awon to se
8: ewo
0: mama e ni sukumo e fokan bale onise yanu ko dawo ise duro oni sun eje gbawo sun nipa fifo opon ise ti aso e ewo omo yin fo opon ise ti aso e leni ko tu se mo loruko jesu e ma je si ja do olohun mama se gbo e ma sukumo o olohun wa boyo olohun fe da yin lohun leni le fi gbe toyi olohun wa de se e gbo ma mami o ani e ti gba se yanu yin loni lagboro olohun e ti gba se yanu loruko jesu ma yes ma hello yes ma e ti wa lori afefe o
8: e karo
0: ma
8: okay mo fe da si oro ti driver yin
0: yes ma
8: nko ti won le se
0: yes ma
8: ni to le se ni te yan ba wa ni bi ise ni garage won
0: yes ma
8: iwe eyan ba yin ti ma mo to nse
0: yes
8: won le ti ko ma drive mo won de ma fun ni awon kokon
0: Mommy, what talumba was Roma?
8: It's
0: a little comma. Se ba le ku ondi ni garage yen e ti pa o ko ma ja ticket ada fun e park attendant mo ke le ku ondi oko ki ni o ma je bi gba ke pasaye ni o ejo mo ki alago vacation ke jo mo be se nbi ojo ati pe mi pastor soda e to le gbogbo mo ki o alaja ade olala wa worio gbogbo mo ki o mommy alaja sukra mo dupe oluwa sonin alaja dupe shine won ni ki so fara to yen pe olohun ti wo son twitter ma share alhamdulillah pe olohun ti wo son alaja dupe shine shine so fun mama yen be o alaji tafik erin lomo mo di tente ade ise o n te ko igun alaji bo won ibe ka o la alaja williams o duro bi kile so sa mr pilot pray for that woman. I beg you to gbadura fun gbogbo ranjo Olorun te ngo wa e ba gbadura fun mama yen Olorun wo so ngo enti ni e se ko ton opolopo a ni omo to sele o lana arakun kan to wa ko to beku ni so lori eto lola lagbo Olorun o de joku si be oko to nwo oko lo wa to beku ibe lo kusi ibe lo kusi ki se akolo Olorun ba fi ohun awon to tuju awon lopa to wa nbe ti won pe ni palawo no pelu gbogbo e awon egbe egbe awako to nwo oko lo pada wa gbe lana lana le kun bi ere to wa my car lo o de joko nbe o de muri lori steering o de ku abo Olorun lori gbogbo eja toju ara wa o itoju ara wa se pataki o o se pataki o o se pataki o egbon mo Balaji Mustafa Akanbi gbogbo awon ara ko yin e so fun kon toju ara won o e wa se opolopo odun laye ni bo fe bo ko wa se ani bo ta be bo ta ko omo to Daniel wa se opolopo omo ya ta n sa dura fun eni Sharon Sharon omo wonu ola ogun naike wa si opolopo dun laye ati laye re wo igun lu gan iku lewe o godo ni ko dagba akana mago won ni fojo olojo lo o ni fojo olojo lo o Sharon omo wonu ola ogun naike ah n ti mo be jele ni Sharon wa ra o ah insisi oko e mo le ran last month ati vi o se o koni ja ki won ran se olojo be die o wa so opolopo dun laye Sharon omo wonu ola ogun naike last month ni mu e bi a o ni mu e lo se ti o ni mu e majamaja oni mu e podcast oni mu e manowo oni mu e mo mama re ti won je lo to eto yi alaja latifa tore oluwa ogunike awon ni won ni kin ke pe igba odun odun kan ni o ati egbon re na oyin ogunike adebi ni lo yibo ni ah happy birthday to you happy birthday Shannon wa so polopo nla yi e wo ojo ti lo lori eto ade oluwa ade folarin kan loruko temi e ja fi gbogbo e si aago mefa ku sejuma idogun lola abo Olorun gbogbo wa o e dakun e ja toju ara wa to ba de se wa ka so sita a le se ni marun wa lowo o iru mama to pe yi a le so Olorun le iranyan si tori nkan to nse elomi ogun e wa lowo elomi asiri aye nu o n to ndamu elomi ona abayo e wa lowo elomi ti o ti ere eyan fun ma bura e mole o ma bura e pa omo kekere omo kekere le gba agbalagba ninu isoro yen tun ko Olorun ma run eda si eda to ba ti kunu o ma kunu o e de ja toju ara wa o abo Olorun gba o da bo sa o da bo ma

0: ojumo re ni ile to mo wa loni o ojumo re ni ona si ona la ojumo re ni lagbara olorun atemi ati wa ateyin atawa ojumo re o na ni o mo wa laaro toni aku weli weli ojo yi lagbara olorun yo ba wa lara mu lagbara olorun bi a se njade lo lati wa jije mimu nina dilo lo laaro yi ojumo re ni o je fun wa ara jejeun ara je lo ara je na lo la la la wa la ku wata ila bi la ila gbogbo mo fe wa olorun aba wa fe yi tokan wa ko olorun ati sigbo fun wa ore lu wa ogun like loruko temi koko o nte si waju
1: koko nu we na lo nte si waju awon agbagbo won ni bojumo ba ti mo oya la ire awole ire owo ire omo ire aiku ti se bale oro yo wo si le gbogbo wa lase ti edumare koko nu we ro lo nte si waju abi odun folon so loruko mi
0: koko nu we royin te si waju awon royin iwe royin ti wa ni waju wa biba ta ma mu lokoko ejeji iwe royin de punch o na ni mo ko nawo gan o se gege bi oju elegba se man sadua a so yi pe ninu ojo yi carpenter ta ranse ko ni sise lori ile wa e won ni bricklayer ta be lowe ko ma ni sise legba ile wa won so di mimo yi pe awon kan o na lo je yi pe ojo aroda odo to mu ara to lagbara ati ategun lele dani ni ipinle plateau o ma lo ti so opolopo awon eyan lo ti so won di en ti oni le lori to si se si won ni ipo pada to je ipe opolopo ile oko o na lo je ipo to baje o won so di mimo ipe o kere ju awon ogun ile ati opolopo awon ile oko o na ni ojo ti ojo to ro ni aroro dai to mu ategun lele ati ara siso to mu dani ni agbegbe kan to won pe ni ngasi community eleyi ti won ni o wa ni agbegbe ward madari ni ijoba ibile bokos ni ipinle plateau leyin ojo aroroda eleyi ti yepo ojo ojo isegun ni ojo ti se ose yi ohun lo ro o ti won si nso di mo ipe gbogbo awon toro na kon gbogbo to sewo mo lara won ni gbogbo won won ma reti ojo anu latodo ijoba apapo ati ijoba ipinle won papa won so di mo gabi we iroyin ti te jade yi pe ni ojo ojo ru iyan na ode yi o na ni won so di mimo ti won taari e jade gege bi iroyin yi pe wahala ati ibere ijamu yi o bere ni nkan bi ago marun irole nigba to je pe ojo yi o ro ni ojo isegun to si je pe opolopo ategun ati ara ati ategun lile o na lo mu lowo won ni o si opolopo ibi awon elomi to si je pe koda o gbe igi to wa nile awon ile mi owo won lule patapata ni to si je pe opolopo awon to sele si ni won padanu opolopo dukia to je pe opolopo million ni won ati akagbadun iwe iroyin iroyin ohun o wa ninu iwe iroyin the punch aburu kankan ko ni se wa o
1: ninu iwe iroyin Nigeria Tribune to jade laaro ti toni ni iroyin wa pe omo araya ma digba ororun ni o won ma ti oro moni lorun bi edi oro kole ko ba lele to ba ya yo ko jije mojoko o ma ni oro to nsele si en to je minister fun eto eko ni olede wa Nigeria alagba Olatunji Alausa latari kini latari igbani wole si ile ise kan e ti won pe ni Nefon iye Nigeria Education Law Fund to ni awon osise won be si so pe won gba awon osise tutu won nigba to gba awon osise tutu won lo si awon ibi ti won tin se iforuko sile e ti a mo si pe won se iforuko sile alamori won ni odo awon ile ise yi ge bi won se so dimo ni aro titu ni won ni sugbon eni to wa je oga agba fun awon ajo Nefon di iye alagba Akitude Sawyer o so di mo pe o ye ke ti bere ise o e ti se gbogbo documentation iforuko sile o tuje alausa ni o je o awon lo ni afaro ni bayi alagba tuje alausa ti jade sita o won ni iro patapata iro gbu ni won pa mo won o ipe awon o mo nipa igbani wole e ti won se lowo lowo yi ipe be na ni ni odun 2025 won seto igbani wole kan to je pe awon osise won o lo office o won ko n wa ara ro ni ipe gbogbo awon eto to ya ka won se sile ko si eto na ipe nigba ti won ma se ti ele awon obuwo la awon mo pa e won ni bako na ni en ti o je alaga igbimo to nboju to ajo Nefon de na alagba Jim Ovia o se pade pelu won ni ipinle ti Eko ipe opolopo na je pe won o lo office o won de ti gba owo tori pe won o to bo se ki won to ipe to wa n paro mo won bayi pe awon ni o je ki awon ti won se gba si ise ki won wole leyin documentation awon mo kankan pa e gẹbi alagba to je minister fun eto eko olatuji alasa bo se so ti enu won
0: inu we royin the punch ni mo si wa laaro toni nibi ti won tin salaye pe awon olugbe agbo iketu ijoba ni ipinle ni ipinle eko ti won so di mo pe ijoba dagba soke o ni agbo iketu ni ipinle eko won tin so di mo pe ijoba ipinle na yen awon alase ipe awon alase agbegbe ohun yen ni ijoba idagba soke agbo iketu won ma tin tari oro kan jade laaro toni pe o sese o sese ipe atugbe yewo fi lori oro ayika bi won ba bu owo lu awon ile kankan to je ipe won ba ni goro koro bai da ilenu iyin awon drum to man gbe senu ona tabi awon nkan kole lenu ona won ipe o sese ko bere si ni tawon loji o ipe adota egberun lona adota yen 50,000 o na ni won ma san tabi ki won lo fi ewon osu mefa gbapo ki won lo fi jura latari pe akoba lanla eleyi ti ai ni drum eleyi ti won fi nkole si to nse fun ayika lo se so di mo nu we royin the punch la ro tuni won so di mo ipe oro yi o jeyo o lori ipe won fe se atungbe yewo awon ofin papa julo eleyi to mu ti eto ayika ti o mu dani ni agbegbe agbo iketu ni ijoba idagba soke be ni asiko ti won si gbe oro yi kale o na lasiko to je ipe won ni won se legislative week ti agbo iketu LCDA ti won si so di mo ipe ni bi ijoko yi o na ni won ti pe birikoto ti won pe gbogbo awon toro kan gbogbogbo ti won pe won si bi ijoko na won so di mo ipe lara awon ti won wa ni bi ijoko na lati ri awon olugbe bakan na la ri awon awon loba awon olori esin laigbagbe awon asoju awon oja kaakiri ni agbo iketu ati awon ti oro kan gbogbogbo won ni gbogbo wa e je ki a jojoko ki a fi lugun ki a fi lukun ikun lukun latari awon ofin kan ile isu je pe won fe se agbeyewo e ti won si tun won se ni agbegbe ohun won wa so pe idi ti ijoko ifi waye ohun na ni pe ki gbogbo awon toro kan gbogbogbo ki won le dasi ko to ri pe awon bowo ilu won so di ofin lekeji ipe iyi to ba ye ki won fi kun iyi to ba ye ki won yo kuro ki gbogbo won le joko ki won jijo le soro lori e o na ni ipade ohun ni o se waye nigbati won soro ni oruko awon asofin eni to je olori awon to poju nile asofin ohun iyen Ramon Ademola o so di mimo ipe o ti di dodon ki awon se atungbe yewo awon ofin yi nitori pe opolopo aye ati awon kudekude o ti wa ninu ofin eleyi to wa nile tele won idi ti akojo ati atungbeyewo yi to fi waye niyan
1: you know where in adjustable to jade laaro toni won ni bi no ninan ni ba no ni ti noyan ba noyan te to ni gbo ba sara je olori ki no ninan ni ma no ni o ma ni oro ti aja omo leyin christi ni ariwa olede wa nigeria ye the northern christian religious leaders assembly no clella ti won ma so di mo ni ipile sanfara latari kini won ni awon gomina ni okeoya won ni won kudu ki o ma joko pẹlu awon adari banditi ati awon adari boko haram ko lawon jo njumo soropo iru jumo soropo wo ni e nse won ni won ti so pe awon se eto iforikori ifikuluku gebe to je alaga fun awon agbagba mo leyin christi ye reverend david shaya bo se so di mo o ni bi igba te pe e mu atagugu e nfe soju awon molebi to ti ba isele ipari ni ipa ifona fosun latawo awon banditi ti e nfe atagugu si won doju ni o ola gbosuba sadankata fun gomina ti ipile zamfara ye alagba lawa fun igbese ti won gbe to so pe awon oni joko ba boko haram kokon soro ni tawon awon oni kankan se pelu boko haram oni gomina lawa e sere be o won ni won soro ni ilu guso ti se olulu ipile zamfara nigbati awon agbagba mo leyin christi ni ariwa ile wa to kujo won ni eleyi o da to won ni opolopo awon eyan lo ti padanu mole bi won ti owo awon to je pe afemi sofo yi ohun te ye ke se na ni idajo ododo won ni e mo pe ohun te n se lowo yi pe e mo pe bi igba to je pe e n so fun awon eyan pe kan wa darapo mo boko haram ni pe ni ba fe ba gomina joko to fe ba gomina towo bonu awo o ti mo pe ohun godo pe to n ba ti di boko haram to n ba ti n daluru won ma pe awon ni o won ni bi nigeria se le to a si ni ogulogo awon odo te pe won tiraka won sise won lagun won mo pe ola ma da won ni sugbon gba to ba ye pe awon afemi sofo awon banditi lanfani si ile ijoba bayi latari pe ijoba n ba won jumo soropo en ko awon odo ile ko ni o pe bi won na ba tete fe sari ola di kiakia pe ko tete lo darapo mo won je bi awon agbagba ti won pe ra oni the Northern Christian Religious Leaders Assembly Nokrela se so ni ilubuso ni pile Sanfara
0: inu we the nation o na ni mo ti bo si laaro to ni mo ti gbono wo gan iwe iroyin na bi o se je pe ni ile igbimo asofin ni ipinle Eko ni anode o na ni won ti bere si ni pe o ti won si so yi pe awon tenumo awon pe awon tenumo yi pe eto olopa ipinle yi pe ki won tete jegbe sile ni titori pe eto olopa ipinle yi yo je ki olopa wa ni ominira ni awon ipinle kankan ti won ba wa ti won si le sise to lakin fun awon ipinle won bakan na ni won tun so ji mimo yi pe eto ofin kan eleyi ti awon ti tari sita yi pe awon onibara o je fine bara ni o je december bara ni o je wos wo bi wos ke eh boda can you give me something can I get something there won ni gbogbo awon yi bi won se pale mo won kuro ni ipinle eko ki won ye da eko laamu awon ilegbimo hun won tun so di mo ipe opolopo awon nkan mi ti ko ba ofin mu bi ka ma taja legbe titi ka ma di oju ona won ni gbogbo eleyi ohun na lawon pale mo won kuro ni ipinle eko nitori gbogbo eleyi o ndoju ti ipinle eko papa julo lori eto abo eleyi to je ipe ko fi ara ro mo won so di mimo ipe nkan meji ohun na lo je ipe won te pele mo nibi ijoko eleyi ta won asofin ipinle eko joko ni anode lati ri ipe won ni olopa ipinle ati pe awon wo bi wo ske te je pe won be won toro wo lori titi ni oni opolopo won gan ko si nkan to se won sugbon won gbogbo won ti sora won di atewo gbore inu iwe re nation lo wa laaro tuni

0: osuna eyi ti a nse ni gbogbo igba ipe awon ile ise to nbe labe ijoba apapo ti a mo si ministry gbogbo lo so ipe awon orowo awon orowo eje ka kuku pe are Bola Ahmed Tinubu ki o wa so ti enu won nibi ti owo ba wole si o tori pe baba wo lotu losi nigba ti a ba se aba ito osuna oni bi 100 billion fun ile ise kan ton awon oriju bi 80 million lo ni bolowo n wole si o ipe aba ito osuna ti odun ti o koja a ti ipari e ninu odun to tin lo sopin bayi ipe a fa gbe si osu keta nigba to ya ani e ka ma ranu mejeje papo ka gbe si osu kefa nigba tun ti gbe lo si osu kesan odun ni aba ito osuna odun 2025 nitori ide yi won ni ki won pe are Bola Ahmed Tinubu en to so na ni honorable Alex Ikweche to wa lati inu egbe oselu Labour Party nipile Abia o won ni bi awon to ku se formu niyan o to di pe awon kan auto leyin e nipa ta awon mi lo so pe rara o ba lo se ma ni ki won pe are won ni o ba di bo lo iyago o di sugba sula laari awon omo legbimo asofin tori ohun wa lati Labour Party honorable Yusuf Gadi to wa lati inu egbe oselu APC nipile Plateau o ni e wo ki le tu fe ki are se iwo labora ma pe are ise to po lo wa lowo are bayi o po nitori na a ni anfani lati ma pe are sori awon nkan ti o fi be se pataki bayi latun lo si sa won se agba mora won ni enu to nfa lotun to nfa lo si ko to di pe en to je abenigo legbimo asofin alagba Tajuddin Abbas to ra wa ebe pe ko je ko gun omi ko je ko gun osimi ko ma je ki le tuka lori oro pe e pe are ko wa so lori aba eto osuna bawo lo se nlo kawon le ma ti tawon to kutu ta ko nu wero ni telegram lele wa laro to
1: ko nu wero yin te si waju lati le se bond fm 92.1 tawa number 1a adekunle faju iwe ni ikeja gra lo ni gbongbu lawa nibi ti a tin da bi enu ta nro bi owe ni ipinle eko si ni mo wa laro to ni o ile ipinle eko ilu ta tin je ta tin mu eko ni baje o ibadan na ni daru ijoba ipinle eko won ma tin se kilo kilo fun awon elesin ibile o ipe ni gbogbo igba te ba ti fe se ajodun kokan ipe gbodo gba ase lowo awon ijoba ki o to di ipe ete siwaju o won so di mo ipe a ni pe ki e ma se ti yi o igbagbo si ni ki a ma soro won ni sugbon ki eto abo to nipon ki o le wa lori eto ayeye ti e ba fe se lawon se ni ki e gba se ni owo ijoba o ijo n so di mimo ni ipinle eko ipe o ti di dodon o ki e gba ase ni gbogbo igba ti e ba fe gbe odun kan tabi omi ikale eleyi to ni se pelu isese fun adabobo emi ati dukia ni orilede wa ni ipinle eko ati pe ki gbogbo kan le lo ni serere serere won so ipe won taari oro isita lasiko kan eleyi to je ipe won joko yi tabili ko pelu awon ti oro popun gbongbon lori eto itaniji kan eleyi ti ile ise Lagos State Council for Arts and Culture ti won gbe kale fun awon onisese ati awon to je ipe ise won ise won o je mo isese ni orilede wa Nigeria ni ipinle Eko won so di mimo ipe ipade ohun waye ni olu ile igbe won eleyi ti nbe ni ilu Ikeja nigbati won soro ni bi ipade ohun en to je akọwe agba ni ile ise Ministry of Tourism Arts and Culture yen Adebopo Oyekan Ismaila eleyi ti director admin ti o lo soju won yen Tawhid Dusumo won so di mimo ipe o ti di dandan ki e kọwe ki e gba ase ki o to di pe ki won si bowo lu ase yi ko to di pe e tesiwaju pelu awon eto ajeye yin ati awon kan ti e ba fe se won so pe eleyi bi o le je ki ijoba mo ni ni igba kokan ti e ba nse nkokan pe nibi bayi won nse nkan be ti won si taari awon eso alaabo wa sibe ki abo ki o le de ni ipinle Eko won ni idire ti awon fi taari ofin sita o abo abo won lo se koko o se dodo ni asiko ti a wa
0: ninu were new telegram to jade laaro to ni won ni patapata legun daso bori ki han lapa ki han lese to ba han lapa to ba han lese atokun lo papa o o ma ni oro ti legbimo asofin ipinle Eko to ma so lori olopa ipinle o won lawon ti setan o tori pe be eyan ba kuna lati seto o ti n seto lati kuna ni o won lawon ti gbaradi lori bi olopa ipinle bi o se yara bi ase owewe ni ipinle ti Eko won wa n so di mimo o gẹbi eni ti o je adari legbimo asofin ipinle Eko right honorable Mudashiru Obasa to lewaju ile tepo na lo se kokari ijoko e ti won se ni anode

0: levou. Ó, Monangiria. Ela acaba, você parece a bona fé. 92.9. Assim, com a uye uye. Nem tô lugar, querido negro. Tá apagando no horário de bolo. E fecha você. Copa, vai dar uma assim. World Cup. A uye uye não lutou. Chegou. E quando ele bate ali, o mundo é de queima. A uye uye não lutou. O Yahoo vai fazer aí. Tá, mas você vai World Cup aí. É de amor, querido. Acho que o jogo é. La rotini pelu aso ro wa mi alawo dabi le se bo fe mo na wa 92.9 oro tun lo lori oro fiba eh ajo to ri so re ball lagbaye ati iko Argentina lapapo un gan lo je koko ta tu fe gbe o la rotini ju be lo ife so se ko wa le ni na ti o tu waye laarin France pelu Spain won wa yan awon adari afunfere bi mehu ototo lati nu iko Argentina fun gba koko ti o sele ninu itan ere football hey oruko won eyan ko be lati bi na Christian Navarro bakana Dario Herrera Gabriel Chade Juan Pablo Belletti ani gbagbe Facundo Tello awon arun won yi ni won so pe won je referee fun fere lori fesose na ni asale ngba ti iko France ba koju iko Spain ko se ru inu to football ko pe gbogbo awon to je olusagoso nu ore re football ninu afunfere lori ifesanse na ko je pe ilu kan so pere won ti wa won fi tan na bale inu world cup eleyi 2026 to je pe inu ko Argentina nugo won so to je pe opo ko si nbu enu atelu ajo fa pa akilode nta nse yi e tin se lase hanju Infantino kilori so apaju lo ifesanse to waye laarin iko Egypt pelu Argentina oro po nu e gan o mo pe eyan ara le eyin na tun mo ju wa lo loro ile ball sugbon ti wa ta ba mo a no so a so kin de kin ni abara be na sori oja pase paro awon kankan na ti lo nbe ka ti to se pe a gboro ma mu wa se ti gbon eyin na ma mo si iko Manchester United ti soro asoyepo pelu iko Chelsea Blues lori oro agba ball to wa laarin gugun to je pe agba ball inu Brazil na ni Andrew Santos ruko re nje adewon oro pe won so egbelemu ko won tun lo si bi £50 million sugbon la ko le gangan £48 million won ni adehun lati san leyin oreyin won fi million meji pon won tun fi kun to ba se daada ju be lo won tun wa fi gbedeke si pe asuko ti won ba fe ta gbagbo ni yen ko Man United fun iko mi Chelsea ni anfani lati gba owo 10% idamewa oye to ma ta aye ki ton kan ta won tun gba iye na nbe uno se who say business no dey eni mojo na lu mojo ku ton sha ni wa ni Chelsea sha gbon ju be lo ju gbogbo e lo won ko won moke number 10 number 9 won ja si lori akason ti won ko sha ti wole mi ba oyo Ibrahim Osinbi lati wa defender iko to na tele eh Man United so won mo fe mu agba ball ninu ko Real Madrid sugbon adi de farila ati papa lo agba ball na so pe ohun gbe ohun ti e lo jogbo e lo onu fe do sinu ko Real Madrid tori pe musemuse won si da pelu ohun tochu mari na imu so nto e ki ma yu sa fun oju pe owo to ngba ge bi owo ajemunu re ta mo si salary re owo yen ti poju nti ma yu le so fun lo tori pe agba ball na ti da ko mo si awon si mo ti o se a le so pe bayi ni ori ku ma ri be mo te kon ye ye ba fun die niyan tori pe ton ba ra na tu ba ko ti o se dada bi won se fe nko ki la fe so ala fe tun Mohamed Salah to wa ninu ko Egypt ninu ko Chelsea ninu Liverpool na to tin se oro aje ti e ni bayi o se se ko da ko mo iko mi ninu MLS leyin gba ti ife so won se ko pa bayi ba pari tan to se France mi dada ge bi agent se nso pe yo ko ninu ko Liverpool ka se so pe o ti wa ni free agent nede pe fun ara e na ni mo wa iko to wa won lati da ko mo lati ma te suaju fun oro yi bo tori pe ko se tan lasiko yi lati fi adagba eto ro ko se tan lati hangi butu ni e Mohamed Salah MLS na lo nsewo si loke lohun lati pe ohun to da ko mo olohun o lati si mo bi o se lo si mo so le kan lo oro France sugbon ma binu mo ni Spain Spain ko France ati Morocco gege bi atunse labala be da ko ma binu yara le France pelu Morocco ni asale lago mesan gerege Spain mo so le kan ohun ati Belgium ni won pada gba ti won sugbon ale iko ola ni ma bo si yo bo si bi ago mejo la sare lo ton si je pe ariwo live and direct France mo so le ni ohun ati Morocco ni da ko ma binu pe awon afunfere to wa nbe ma won ototo
1: lati nu iko Argentina
2: lati nu ikoko lati
1: orilede Argentina
2: to tumo si pe oro won aye ra won ti o si ye ko ri be
1: tumo si ni takura won
2: de bi pe awon ti o ma ye ero aya bi asawo ta mo si
1: VAR
2: orilede Argentina
1: na ni won ti
2: wa ko rada mo pe Argentina ti fran orilede France ta mo si les blue won won ara won se rara to ba ko mo oro bolu won e sore rara rara to tumo si pe won ta so a je ba so a
1: I'm sorry.
2: Ko si ni ma ni ikokun ti mo fe ran ju o le pe meje o le pe meta
1: dandan ni yan
2: ma ni agba bolu ti mo fe ran ju o da ba se so ro Tyson Fury at Anthony Joshua yi boya tori pe Anthony Joshua o jo mo ni le Nigeria mo le ni fe si mo de lo pe gebe omo ni le Nigeria Tyson Fury lo re mi lati le pepe tori pe Anthony Joshua jo mo ni le Nigeria ki so pe mi o se Nigeria Tyson Fury mo le to e abi
1: be ni
2: bi awon ara ninu se leto ti won niyan tori ere daraya la npe ere la fomo ayo se o
1: be ni ko si ja ni ti won
2: tori na da ba soro kan awon kan ni a tako kokon ko ira kokon o ma se le be ni bo mo ro kini lanu abi je ta pe awon to n dari ifeso won se bi atokun ta mo si referee se ma paro fun e ko si
1: awon na ma
2: ni awon ma ni to
1: feran
2: ti won feran o de ma ni agbabo ti won feran
1: ninu iko se pa mora
2: amo to ba di oro ise won won ma fi ilakaye gbe ba ni ese
1: ma ko ju han daada ju
2: o ma fi ilakaye gbe ko ma ma fara ran ju to se ni amo ti idije fe ya da iwo ko tun lo lowo yi ase won fifa po ju
1: o ti po
2: ase won fifa po ju
1: ani bi pe president gan to ba iko eh ati la risk bayi
2: o ma je ninu erun abaraje abaraje yo ko fe sele ri o ti gbagbera o si gbagbera pe
1: camera si
2: Messi score Giovanni on dide on dunu ko ye ko ri pe oni bo si gboro pa mora ha yo ma mo erogba fun o le lojmo len die o pa numo amo ninu oko
1: wa ma jo wa ma jo se domo si lawon ani kan awon aye ko ajo ko ni ye do ko ye mo ra mo mo pe kini foju han o ma mo to ri pe inje eyan gan ma si e kini ya wo nu pe ah omo lu gbabo ta ni bayi
2: gbebo so
1: o ko se
2: o eyan le
1: yo wa je aye sa beta lo gba na no mo na se ti e tan ti pe para work yi opoloko world best fun Messi to to e ko nkan to han ni awon awon baka gan to je awon to joro olo to nu won ni o won a so jade pe ah aye kan wa Iniesta sabi o di sabi world best yi sugbon gbe fun
2: Messi nigba tawon yo mo pe nigba e Messi tin lo le
1: awon sise
2: awon sise nuru je ga sala nkan le jija sala nkan kan ah so pe Messi o da
1: ara o
2: ah de wa lati wa loruko je amo nkan ta wa so ni pe ki en to ba to ni ka gbadde fun en baye loye ka fi soye awon kan to ba ka to ba to ba nka awon kan to ba ye ka ye kiki ni ko le ba loruko ko ma di ti o nigba ti mo ro ko se ti e pelu ka fun jo si abenu atelu won
1: ba be ni
2: ti fi baba se ti won na ta ba dage a je pe a n ko pare apapan da apapan la tutu sadu tori pe won jo ibo ko de ko ri be n ta so le o se je awon to je pe lati orilede Argentina ta de mo pe Argentina yi awon ati France won ore ki o le fe ko pada to tumo si pe gbogbo nkan ni won fe ki Morocco ko bori
1: France
2: pe boya ti France ba lole ti Argentina ba pada pade Morocco
1: o to ronun die
2: fun won tori pe won wa iko to ronun won mo pe oko ya Argentina won ni France oko ya Argentina ni France Mbappe de keri won mo pe ati dabo sinu awon e lati le Lionel Messi ba ara ko to tori kini e ara seri oye e wa oye a gbogbo deyin gbogbo deyin pete pelu eyen ke to gbede bi egbede yen o ti yi awa kan awon ri amo mo sha mo pe t'olohun ni o se o sori gbogbo itan se t'olohun ni o pada se ja lo mu ko lo ja
1: oda ja doke lona a tun para bo
3: láti ilé iṣẹ́ tìmẹ́tayọ trade medical nigeria limited tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ nafdac sì fọwọ́ sí ọ̀kan lára ìgbòkè bẹ́ẹ̀ ni bnc capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàn gẹ̀yẹ̀ kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani bí ẹni ń fi omi àtapara nǹkan tó ń rìn tàbí dunújẹ káàkiri ara pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ tàbí lẹ́sẹ̀ bí àti rìn bá di wàhálà bnc capsule náà ló ń dá ìfúnpá tó ga padà tàbí káyà máa ní pèpè àti àìrórun sùn déédé yóò tún jẹ́ kí ojú mọ́lẹ̀ kedere bnc capsule ni egbògi téèyàn lè lò tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ó wà ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin
4: ore mi won le nkan ma le ka kiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e ma nkuta itai ah ija fara le wo
5: ore mi paja paja nko iso ara fifa so owo atese to nkuriri nkuta itai
4: gbo gbo gbo ogun te yan le lo koro yin e fe lomi bi se dara to ni bi an se capsule yo mu okin de ba ara to nta ni ara to yin ni iso ara to ti re aji pepe arugo atakebe paja paja wa biba nkan to npuni je tabi ri ka kiri ara yo pora ojo amole kedere waro orun sun ewe ati igbole wa ni won fi se bi asi capsule jade ajo nabda si fowo si ise ti metayo trade medical nigeria limited lo se bi asi capsule jade lati mo pharmacy to somo yin epe 08103369434 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
3: igbogi mi ni morphine capsule ti mo se eda mo se bi egungun ba nsan ni tabi ro ni ibadi to nfa ni so ai le rin daada tabi orikerike ara to nro ni morphine capsule na o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin
5: agbo ofo pa yajo are o lo abiru kiti eni gan eni wo go wa nde oro mi ori ara re ni o fi ru o
4: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se nse yin ka gbo
5: igboro mo so mi iso ara nfa mi so ori deri ge ara ndu mi ibade to wi igbarugo je temi ileri ogbo na ke se keji ma
4: are ara ni ogun te yan le lo koro yin e pe lo mi bo se dara to ni morphine capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o e lo ra morphine capsule ke ma ta kebe kebe kada ile ise ti metayo trade medical nigeria limited lo nse morphine capsule jade lati mo pharmacy ko somo yin e pe 08103369434 eyin olugbo mi egbogi gbera tan aba capsule to nje taro okunrin ko poki poki dada tun se ole okunrin di alagbara koda awon iyawo le won ma ra fun oko won pera tan aba capsule o wa kaakakere awon pharmacy ati chemist ladugo yin
6: pera tan aba capsule igbogi ibile ta fi ojo pipe se iwadi e lori ipin

0: ti e mo bada mi se nse mi
1: ile to ko sa fi ara ti ogiri joko ko ba mi soro kilo se na
0: eh joko ke
2: ani kini yo se fi joko
3: ah o ti ye mi kini jedi jedi eyan ni o
1: oro jedi o se mulere o
3: se ti wiwu ni ka so ni tabi ti yinyu
1: tabi ti ko ma seje ati joko awa di oro
3: anudol suppositories ide anudol suppositories pelu eroja bismuth of gallet balsam peru ati zinc oxide ni oko jedi ti yo mu ara re le lati sise tabi lati se faji pelu awon boys
0: omo oya e je ka mu down e pa awon boys ni 1-1
1: Anudol suppositories n funi ni itura lati owo jedi daily need industries lo se eka iwe pelebe inu apo re bi ara ko ba se wore leyin ojo meji lo ri dokita re

0: FM lomode. Ife to wa popon de FM lomode o. Olo ko lo joba ninu ahere. Osun pa to ba laarin irawo. O se ni to le sare gule le lo.
1: Bon FM 92.9.
0: Ile ni wa ga o se pa ko mo bon.

0: Aki in la finish a bond the feminine to just nine kj and it's a ojo boy Thursday, ojo Kesson, Oshu KJ, or doing 2026. A ko jo mo re o to mo wa gugu te tin gbo wa kin e gba bi ati ori lagbo olohun a da fun awa ati eyin a ko bojo jo seri aba wa lara mu a ma lo si ori eto ti opo si pon gba ti abo meson baba lu abi olayin ka ni gboya
1: be ni bo se ma je gogo niyan ti ago meson baba ti lo mo ni gerege a ma lo sori eto ti opo tun kan a dupe be se n tete si wa e ka ro ni le loko lodo loni ojo kesan osu keje odun 2026 oni asan wa o la se ledo mari oba ka ma dupe fọlọrun oba na to je ko ni ko seju wa ka bi esi re olorun oba a dupe be se tete si wa layin ka ni gbe aroruko temi o
0: be re ka ro gbogbo bi baba wa ologbe kolapo oseni akiyin o aforuko baba wa ki oluwa fi kiyin e mu foruko ya loja jere afi kiyin lagbo olorun won ti baba ko ji ti ko da en ton fi sile ko ma baje olorun se lakufa o ese eku idide temi to pe aguru ati won le loruko me je lo sori eto alaye baba oro taro yi pelu tunje olalepo ati olotu to ti wa nkale

0: kabiyesi ledumare olorun oba olorun aye raye olorun alagbara to gbogba agbara re se dorun aye to si mu agbara na to fin se ikewo won itoju wa oba to pa mo de ni olorun oba to nse wa lore ta agbodo pamora tori pe olorun ran wa lowo olorun ti wa leyin olorun si nba wa se na la fi lanfani ati mamita tun mi ti even gbo wa lori ise bond fm 92.9 ma dupe o pe alanfani ati wa lori ategun leni aki gbogbo eyan to wa nle tun gbadun wa lori eto alaye baba oro ese o atun de bi se wa leni mo lero pe ti wa nkan le abete de link lati ma je gbadun eto yen eto alaye baba oro ni bond fm 92.9 tun ji olale kan loko mi abere gbolohun ti gun yan gbogbo ara agbara ojo ti bani ija ton ti gbo bide eni koja apa keke ma ti oru lena afini ton ni ma ton koja afirma shatlay fun eri awon agbalagba mo de so de leni o e wa nkan fidile o e je ma dupe lowo awon ti olorun ba ati o fi kemi lori eto yi ti won se atileyin fun eto yi ti eto yi fi lanfani ati ma mi to si mi lori ategun e je nbere lati le se sustainable land solution e ma se o sustainable land solution be number 4b akin taylor close off bamishile sitalen nikeja nibi ti won tin ba won yan ojugbo isoro to ba je mo dukia ti won ba ni 0904 872 2415 0904 872 2415 na lero bani soro le se sustainable land solution e se o gbogbo eyan alase le se sustainable land solution patapata e se won e ko adro ti mi olohun nipa leyin Prestige Paint Company Limited won be ni kaakiri gbogbo aye ni won te wa bayi tori pe ngba gbogbo o na lo je pe oda ti won se nbe aye ngbadun re mo dupe lo oludase le se na dokita olabayo oyadirun ogunmoso ogunmoju gbogbo ma fogo jaba babara ta fogo ko ogunmoso nse onboso mo pe orun ajile ti okan to sa mo kiyin o ese o e ko adro ti mi o alagbasi na fani famse oga e ka sese le se prestige ese o mo dupe lowo yin olorun ba ndro ti yin ablat company jalem te nbe ni kaakiri gbogbo aye lawo na wa koda awon o nse yo bita ase po repete wa nsin e na ba ti se ton te ni lo re ara yan ma ya gaga adupe lowo won owa oluwa tu bi abiola ese o be lo limited nbe ni orita akotun nbi won tin ta wo to je mo phone patapata nbi ti be lo tu wa gbe ise won larugede eyin ko ni si pe boye ra phone lowo le se be lo ina re nku kini didi ni ro viniku te ba tun le ra solar pelu e bi ba de pe okuta tin be lori phone yin ba ti lole enu ke kan lo solar ke bi charge re ni adupe lo le se be lo limited won tun ta solar na o se wa ri solar ti be lo run ta bowo ba se mo na bowo ba se mo lo gun mo ni bowo eku ba se mo ni fi boju ni yẹn ni pe ko si bi agbara yin se mo te ni ri en solar ni odo be lord ra e ri solar ti e ri ra o dupe lowo yin se o oda na e je awu agba mi eto leni tunji olalekun lo ko mi emi ara to lootu mi lajo wa nkale o ma ya wa ma buri o ma se alaja leni adupe lord olohun oda e je wonu agba mi eto 0 number ta lo leni ni mo fe da ko ngo e o se je ka wa je pe number ti e mo mo eto itele na la lo ile ta lo la re 0708810054 0708810054 o na ni ero bani soro ti alanfani lati fi bara wa se alaye baba oro ni aro yi mo si ko awon ibere je kin ma so fun pe ibere teni ki se ibere ele ti a so nipa literature ibere ewo ni down ni to ba si je ewo ni down literature le jeyo grammar le jeyo ṣugbọn ki se ibere ti a ma bere wi pe ona ise olu edewo la lo abi nkankan ba ye fe se le ni mi e je ka lo ibere ewo ni down bi a se ma se lori eto yi ni ekokan bo se je nu 0810708810054 0708810054 ṣugbọn e je kin ko gba odo gbon tare ga gbejoro ni alagba yemi oloye ede lo ti won wa fun wa ni alaye nipa le se sustainable land solution kini won ti n gbe se gan ati pe baba fe dodo won ba ogun la se le rin e ja lo pade gbon tare ga gbejoro alagba yemi oloye ede
1: e ka ro sa e ka ro o salafi am gbogbo wa wa o
2: e ba mi daru ko fun awon ara le
1: yemi oloye ede loruko temi lati sustainable land solution e se o
2: e se sa bo le je pe ki se tuntun mo ta ba so pe ajabu yan je ko je royin amo ti yan ba bu ajaje lojo gbologbo royin ki se royin mo pe e ti ma wa si re twitter ti ma salaye fun wa nipa ile se sustainable land solution ṣugbọn tori awon mi to je pe igba akoko re ta won ma dara ko mo wa lori eto yi lati gbo wa mo fe ke ba wa se alaye nipa ile se sustainable land solution ati eju anu ti olorun gbe sustainable land solution kale lati ma se fun ogbo mo e daadari fun
1: e se gan ni sustainable land solution awa wa lati ba awon eyan to ni wahala to ni issue lori dukia won whatever the issue ko ba je anything te ba ti ni issue ele yoju si wa e jogun le ni won ba yin du le ni e si le ra ni e wa compensation ni nkan ki nkan to ba je pe e fe ta property na ele yoju si wa a o ba yo ko le o sugba ni awon developer ani surveyor ani engineer ani awon olopa ta jo nsise papo lati ri pe a ma resolve any issue to ba wa lori dukia e se gan ni
2: to ba ye pe eyan ba ni ile ise nsin ti ile ise un o da pe wa ni isoro boya awon kan ni won be si da yan laamu pe ile ise un bi te yan ko si ko da abi ile te yan ko le ise un si awon lawon ni awon fe gba pada ti won be si da yan laamu ko se le ba ni ise lori e
1: a le ba yan sise lori e ton ba ti wa yoju si wa ni office wa abi ton pe wa iwe kiwe ton ba ni lori ile won amu wa nkan ki nkan ton ba ni won amu wa won salaye ti won sugbon awon na ma lo se wadi ti wa ta ba de se wadi ton a le fun won lamoran pe ibi bye ni wahala wa o ni soro wa a sa le ba yin se a le ba yin se ta ba de le ba yin se a so fun yin tori ko nse gbogbo e na ni o se se de se
2: eni ti awon e ba ni property to ba fe ta e le ba won se alabata nipa bi ba won wa eni ti yo ba won ra se e de so pe te ba fe ma sojo yin o ma gba form se en to ba fe ta property na o se ma gba form lodo yin ni
1: o ma gba form nitori pe a nla ti ni record pe won ti e wa sodo wa a ma ngbo lati se wadi ta ba de se wadi tan bo ba se je a fun won lamoran to ba de fe ka se ma te si waju a so fun won pe iye bayi lo ma na yin o ta ba de se a ma se yori lagbara olohun ti o ba de se se na tori ko nse gbogbo e lo se se o o nse gbogbo e lo se se ti o ba se se ta ba ti se wadi ti wa a ma so fun won a ni je kan waste time won
2: e ma bin sa o kilo so je pe eyin lawyer gbogbo ron yin o gbe form lo ngba gbogbo kilo sele form tori be yin soro form nsin ko ma je pe ero tun ma ba won eyan se ki se pe boya owo ta ma ti gba form ma po
1: eh fowo gba form o
2: eh
1: eh fowo gba form iwadi ta ma se investigation ta ma se toro ma na awa na lowo la ma ngbowo fun aye ta wa nsin form na ni aye ta wa nsin eyan lati ni record gbogbo nkan ko le je pe o so bayi lawyer ni wa an lati le fi han pe not to le po so bayi o so bayi proof elele pe
2: ye
1: rire o yes
2: so ba mi so address ile ise sustainable solution le kan si
1: ile ise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja ewo bani soro wa de je 090-487-22415 090-487-22415
2: ẹ ṣeun sir
1: ẹ ṣe
2: mo rò pé ta bá tún pè yín gbà ni ẹ jẹ wa sir
1: ah wa
2: ẹ bá mi dá ọkọ yín fún àwọn ará
1: yẹmi olóye dé lorúkọ tèmi láti sustainable land solution
2: ẹ ṣe ẹ bá mi kí gbogbo àwọn àgbàgbà tó wà ń bẹ
1: wọn a gbọ ẹ ṣe
2: ẹ ṣe o

0: alaye baba ro nte si waju mo FM lawa 92.9 radio fe so apo to kari aye 0708810054 mo ti si oju opo sile be se npe mi na mo ngbo eti mi odi 0708810054 yani 0708810054 ona ni eje kalu lati bi se eto ni aro yi e ku ojumo o e ka ro uruko yen ti npe wa
1: Ibrahim ni lati suru ire
0: Ibrahim kini
1: Ibrahim Abdulrahman
0: Ibrahim Abdulrahman lati suru lere ibere kelo
1: ibere kini
0: ibere akoko alaye to tona fun iseda ode ohun ni a afomo ibere pelu oro ise bi akopo faweli pelu consonanti di isunki gbolohun e mo fiimu adaduro pelu afomo
1: a
0: afomo ibere pelu oro ise e ti gba e gba kaadi pe lati owo lese be lord limited e ti gbo afomo ibere pelu oro ise ni afomo ibere o ohun na ni arupo pelu oro ise de lo fi fun wa ni ode ise je nu 081 eh ma binu 0708810054 oti mora 0708810054 no ni ero ban soro ti anlo en ti en gbianju ti ile itan sele e ma binu ko sele ni ko jade le ne ko ojumo o e ka ro
1: sha
0: uruko ya je tin pe wa
1: o ni je je ko da yo lati mo se
0: ekun gbogbo wa da yo lagbara olohun oba
1: ami je
0: ibere ke lo
1: Ikeje
0: eni eji eta erin arun efa eje oro aropo afarajoruko ohun ni a eyin awa won bi emi awon ohun di won ohun iwo e mo a o hello sir ibere yen oye yin ti a ba n toka si awon oro aropo afarajoruko ninu grammar ede yoruba awon oro aropo afarajoruko awon owo ni won duro gege oro aropo afarajoruko a eyin awa ati won bi emi awon ati ohun di won ohun iwo e mo a ati o
1: a
0: a iyen eyin awa ati won ori be sa to ba di ojo mi ojo re bi ni eyi ti se emi awon ohun o ni oro se ri oro aropo afarajoruko o je awon oro to je pe a le lo won dipo oruko awon na won sise oro aropo oruko osugbon a to wa le lo won gege bi orun ta le fi dipo oruko bi a le fi saju oruko pe emi tunji olalekan ni bye bye awon ara office wa ni won se bye bye bye ohun lo je oka na ati be lo o duro ge bi won ma duro ge bi oruko oluwa yen ni aropo afarajo won ma duro ge bi oruko oluwa tabi fun oro oruko abo ninu gbolohun awon na ma se se oruko ni 0708810054 eko ojumo
2: Eko ojumo sa eko eto
0: oruko yen ate tin pe wa
2: Lasisi ayan poju lati mu isin sa
0: Lasisi ayan poju lati mu isin bere kelo
2: e je gbianju bere karun sa
0: ikarun eni eji eta erin arun oya o won ni yala e lo soja tabi e ko lo soja e o jiya e o ni jiya lagbara olohun ibere lo wa ibe o yala e lo soja tabi e ko lo soja e o jiya won ni oro asopo to wa nu gboloyin yi ohun ni a yala tabi bi yala lo di e o ati lo e lo ati tabi
2: ejo e ba mi so lekan ti ko yemi dada
0: won yala e lo soja tabi e ko lo soja e o jiya oro asopo to je oro asopo to wa nu gbolohun yi ohun ni a yala ati tabi bi yala ati lo di e o ati lo e lo ati tabi
2: Eo ibi ti eo wa ni mo lo fun sa
0: Eo ati lo
2: be ni sa
0: kori be to ba de ojo mi ojo re oro asopo to wa ninu gbolohun yen ohun ni yala ati tabi o la fi le la fi nso won ma pe awon olohun pe ni conjunction nloro ta ma fi nso oro po ninu gbolohun
2: okay
0: e seun 07088100154 alaye baboro bonde fe 92.9 e ko ojumo e ba radio yin pa abi ke yi lo le abi ke kuro nbe
1: ba
0: lo pa ya ba ma
1: ba
0: fe tan ti a ba se mo nko ma yin lo le ni patapata
1: eh lo pa eyi lo le oda oyin sami jeje
0: oda e ka ro ruko ya woju e ni o iya ma woju e lati bo ni ya tin ni ya o ti woju e o
1: atajana ni o nparin paro lu oruko na mo nparo
0: oruko le paro e paro bugbe
1: ke
0: oda ya ma woju e lati aja
1: ka ton la lo gba ile ka ton gba ni olorun abi ay ay ka yin ke wa wa ke ti wa lowo te wa yi ke se wa ti won
0: oda ama wa ti owo epo ba ti wa le dada
1: ah owo epo ni abi ke ma lo ke ma lo
0: awo beru mi e mo pe omo opara ni mi mi o beru odo
1: ah ada e ma ge ba yin jinyan doctor in ba yin jinyan bo te ma deri ti fa
0: oda mo ti gbo ibere ke lo nki fun mama
1: ah ike je nko
0: won ti mu
1: ike san
0: keje kejo kesan ohun ti o ko awon iro won yi po e ma gbo nkan to ko awon iro ti mo fe daruko won yi po e so fun wa awon iro na ni ti D, C, Ni, Ri, ati Li. Kini awon to kwa awon yoro wan yipo. A, kogo wani konsonanti akunyun. B, kogo wani konsonanti afetikpe. D, kogo wani konsonanti aferigipe. A, kogo wani konsonanti asenupe.
1: Jamwa aferigipe.
0: Aferigipe. A, mama magba ibere yile ni. Gbogbo won ti d c ni really gbogbo won ni won je consonant aferigipe te ba pe awon consonant won yi eyin o ri pe ngbati ahon yin ti o ma lo idi erigi lo lo ni won se je consonant aferigipe c t d ni really e se mama e gba ka ju pe lati o le se be lord se ti gbo
1: ka bi
0: nkan awusetegbo ko awise onigbogbo le nso e wo ni awise ti gotegbo
1: awuse be na ni gbogbo e na ni kaka na ni te ano ni fun mi ni kaka ni ti mo se gba yo ba le ni
0: eru ti kabiyesi nru eru lo ni o si po a ti gboro ma ta won loji lori ategun e ti gbo e yonda baba e seun
1: Ada
0: se ban kin si Sanusi o
1: won
0: pa wa ku nawo
1: mi ajo ko ni tan be o
0: Mi Salisu ni Mama wa de ni ke Salisu lati gbogbo
1: ibodun Ah ma pa won ni Awon gbodo bi mi si mi Salisu e ba mi ki won Ata won je fun mi lapo rice na Mo se mo wa se mo ju pa ko ni tan be o
0: Ami e se ma
1: Okay ni o adupe o
0: E se 07088100154 alaye baba oro ni bond fm 92.9

0: Alhamdulillah. Adupe gege bi e se mo pe osu keje na la yi wa lowo lowo yi abi be ko
1: ni o be ni
0: adupe oni lojo kesan emi wa to bere na lo ma pari e
2: amina ya rabbi
0: ah akiye ka bo tori lekun bi o ti le je pe ambassador fe mi fun rara lara re re re gan gan
2: o sare lo se meeting
1: ah lori ewe
0: o se canada lo
1: lori ewe na wa ori ewe na wa
2: an so be
1: emi ni mo le
0: so pa
2: awon do so mo ko eh fe mi a ma je mu sa
0: I'm going to go to the house. So emi fun ara temi wa nbi bayo mi won boya won to ku boya won na wa nbi aba won ko sugbo emi princess olayinka nigbe mama se kodun mo wa lori eto dobe lojo ti oni gbogbo ogo fun olorun
2: ademola ba ko le loruko temi baba oro agba mo wa nbi digbi
0: digbi baba oro agba wa nkale etun gboro agba loni
1: boya
0: isaya o si nbi
1: ah mo wa nle fun wa nle emi gangan le mi oni fe lomi se mi agbenika isaruko temi mc izozo lori eto dobe loni o ma larinrin
0: o ma larinrin o ma ladun se mo pe lori eto dobe ya ni abala kan tan pe ni obe
1: lawo
0: tori obe lawo
1: won ti mi se awon yan ti pe gan what a text message
0: lagbaro lohun se ri abaro abalo belawo yen o ma pada ni lotun lotun
2: lagbaro lohun
0: se mo pe lori eto yi ta ba so pe odobe eh onje to onje na ni odobe ile le dobe o igbeyawo le dobe o eh ka kole na le dobe sugbon papa ju lo n to dobe ni pe ka jeun tori pe onje lo ri awo
2: to fara
0: ni wole den
2: awon yo jeun o
0: wa jeun sari eh bi na la ori eto na la tin kora wa bo se ka jeun kilo ye ka je awon je to ye ka je lasiko bawo lo nje gan se ri ni ara eh abala na nfe oni gbowo gogo eyin te ngbo wa e dara po mo a lori eto yi eh ba wa dowo po la se ledu mari oba ina de ni tan wo yin oke bayi na ni e mo ru si oke ki na
2: de mo lo wa do ju ko gbe
0: be ni awa gbaladura
1: ki mo tun fi kun pe oke oke leye nfo un oke e na ni ka ma lo
0: be lagba olo eto dobe de ni ku la se ledu ama dupe lowo le ise bf media landre taufik adupe lowo re oya eje ka lo si
1: ile ise bf media
0: ka gbo nkan ti
2: won mu wa fun wa
0: mu wa fun wa ti awa na de mu wa fun won a nbo na ngba ta ba pada de bi o se ma je labala to be lawa ti labala ti oro agba loni e ma ma gbo a bo ni

0: emi ya gun fun wa o
1: iru pere ado kini la se ledun
0: ba
1: awon olori asise ibi pepe
0: pepe e je fi se kan kabiyesi kabiyesi e da ko ma binu si mi o se ri yoruba bo won na oke ti o ba ran oya tan sugbon kasi ta fe se si o inu ogbo na gbogbo won di jo ngbe igboro la wa wa o asete wa ngboro e jo e ba so fun kabiyesi to ku te ba de meeting bi pe e je afogbon se ologun ran wa lowo
2: ami ase ase
1: so eh one oku bye bye na ni boy tin ro eh lojo toni adupe lowo olorun oba eh lori eto yin eto wa eto o do be
0: eto to tin to ti haranta to ti daraba
1: gege ba se so fun yin wi pe eh gbogbo eyin ti e ba fe se onigbowo ni abala ti obe lawo e pe ero e ba ni soro wa sori epo wa sori ero e ba ni soro wa 08 0 3 8 3 8 4 2 4 2 0 6 0 6 4 9 4 9 0 8 0 0 8 0 3 8 3 8 4 2 4 2 0 6 0 6 4 9 4 9
0: abalati
1: obe lawo ori eto odobe ota
0: so e ba wa dowo po
1: lagbaro
0: ina ori wipe dedun lo so so
1: ka ba mo boya de fe mc to danga ji ano igbeyawo ni iko mo ni sile ni oko agba ni oya awon ilekun na re awon na re o mc azozo baba ro agba
2: ori ero ba isoro yi 08 0 6 2 9 7 9 7 1 1 mc izo le pe si yen
0: todo mi na o jena pupo 08 0 6 0 9 7 4 1 6 7 baba ro agba e pe mi oruko olohun yo dara fun wa
1: bakan na ni te ba de fe ni eni gbolohun pelu abanimule fe mi abanimule lori eto fun ipolowo oja to danga jana
0: 08 0 6 3 6 9 6 9 8 0 08 0 6 3 6 9 6 9 8 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 Ademola ba nkole loruko temi. Ire.
3: Ase lo to ni pe igba

Ajana kundura muramu nigbo ki gogo gogo pa lolo baba tunde omo bi san yi baba tunde omo bi san yi ogun dai ni soro soro ile omo ke so bale oja karure mo ni le baba to bi olomo iran je bu kan gboro gba won jo to da mi loju iroko ni baba gi awere ni baba obo eni kan gboro bakata so wa titi.

Bond FM 92.9. Lori eto bo se nlo la tun ti balẹ si. Etimo gege bi se wa ni gbogbo ojo Thursday bayi ti ago mewa abo to ba ti lo. Lajo gbadun ara wa titi da ago 11. Eje ki n sare ja yin si ko ma yojo. Loni ma wa pada fe loju loni yakoton nigba tin ba bo si agbami eto. Ma gbe intro abaye gbaju gbaja. Osere kunrin ni o ma ti so idi to n fi ma sunkun ninu ere kini di to so pe o je ko won ma sunkun ninu ere se arokan loro ni abi ki lo sele osere kunrin ti iyawo re sese bimo ibeji o so pe odindi odun melo lo pe to won ati iyawo ohun ta won fi duro lairi omo bi tani osere kunrin na ma je ke da mo leyin odun kokan le logun ti oko re to je gbaju gbaja ninu kini to n setu kan lori ero amohunmaworan iyawo onitohun o ma tun ti jade laye o ma se o eleyi tun gbenu to o obirin kan re to lo fun pastor church e ni moto ibo lo ti ri moto ki lo sele nigba to gbe moto na fun pastor re Bond FM 92.9 pe lawon iroyin bo se lalagbo osere woyi ni mo fin kin kaabo sori akotun eto loni ojo kesan osu keje odun 2026 ope atiyin loye olorun baba fun anu re ori ofe re abo re lori lilo bibo wa nigba gbogbo ati lojo gbogbo an jade layo an wore layo agbara wa ko o imo wa ko o oye wa ko o owo olorun oba ninu anu re lo da abo re buwa tori won ni buburu ni gbogbo ojo ni we mi mo so adupe olore o adupe atobiju bo se nlo leto baba tunde omo gisorin le mi nje lele yanbu ni mi ako ekun omo ma mu ma fi mi omo kenigbo kero bara ona omo keson ba le oja ni peru re mo ope yemi aran si ola mc aran si oro ajo nbe lori eto na la yin ka ni gboya lo wa nje ero tonte te fin gbo wa le ijo ngbo mi na mo nbo

0: gaida abokan aikinmu na bangaren Ibo. Mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Kamar kullum za mu fara watsa muku shirye-shirye cikin harshen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4:30 idan Allah ya kai mu. Kamar kuma yadda muka saba a kullum din, shirinmu na farko shirin kukan kurciya wadda zai dauke mu daga yanzu har zuwa karfe 3 idan Allah ya kai mu. Da misalin karfe 3 daidai akwai shirinmu na gaba, wato shirin wato demokradiyar mu a yau. Ko in ce afwan, shirin sabuwar Najeriya. Da misalin karfe 3:30 daidai za mu leka ɗakin mu na labarai, inda za mu saurari labarai har ma da sharhin jaridu. Daga nan kuma za mu dan ci gaba da shakatawa da kaɗe-kaɗe da kuma tattaunawa kamar yadda muka saba. Da fatan za a gyara zama a kuma biyo mu sanni a hankali domin jin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku a wannan yammaci. A daidai wannan lokaci nake cewa a madadin dukkanin waɗanda za ku ji muryoyinsu, ni Hawwa'u Garba Aliyu da zan jagoranci akalar shirye-shiryen a yau, nake fatan za a biyo mu sanni a hankali a saurari kuma shirye-shiryen mu, wato da za mu kawo muku a wannan yammaci. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, sai in ce a gyara zama ga shirinmu na farko, wato kukan kurciya. Ayi sauraro lafiya.
1: Sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa, shirin da ya gabata mun ji yadda bayan Buzu yayi kokarin fita ya hada shayin sa, muka ji nana ta hana shi tana ya kawo, da ya ga dai ba za ta bar shi ya fita ya hura ba, muka ji ya shiga wanka, ita kuma ta kira Hajiya Amina tana mata godiya. Muka ji Hajiya Amina tana tambayar nana ko akwai wata matsala, tana fatan dai ba

0: Madalla ana ci gaba da sauraron sashin Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9 a daidai wannan lokaci. Ina ga bari mu je ga wannan sako idan muka dawo wato zamu saurari shirin fa'idar musulunci ne da fatan wato ma sauraro za su mana afuwa wato ba shirin sabuwar Najeriya zamu kawo muku ba shirin fa'idar musulunci ne gaba amma kafin zuwar shirin bari mu wato saurari wannan sako
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cibiyar nan ce ta global fiyoki jama wacce muke talata ta a manyan kafofin watsa labarai na tarayyar Afrika cibiyar ce wacce ta yi fice wajen sarrafa itatuwa da suke saki da ganyayyaki da tsirrai da kuma furanni na kasar Afrika da kuma na tarihin duniya baki daya daga ni sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda office ina yana nan a Ajigi a nan Abbatuwa a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani da mai neman karin bayani za ka nemi ni a lambobin wata kamar haka 080 34 30 0 3 0 0 3 0 7 080 34 30 0 0 3 0 7 a yau zan talata muku wani magani wanda muke kira sa da suna ma'ajinin rijal wannan maganin mai suna ne kantankar sirrin azzakarin ayu wanda muka hada shi da azzakarin ayu da kitsan ayu da sai wajen sin da sai wasinimon da farin gagai da bakin gagai da tsotsiyar maza da maza ce da dullu da kukuki da farin makarhu da bakin makarhu sai icen katana mai magani 100 babu sai zumbur alluran manoma da garangauɗi na mijin itace da sai warbiya rana wannan maganin wanda muke kiran shi da suna mai kantankar magani ne wanda yake aiki dangane da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa duk ɗaya namiji wanda bai da sha'awa ko matar da ba ta da sha'awa ko namiji wanda ni'imarsa ta ɗauki ko matar da ni'imarsa ta ɗauki ko mutumin da yake fama da matsala akan zubar farin ruwa ko matsalar da ya shafi ƙaiƙayi ko matsala wanda ya shafi tsohon ciwon sanyi na mara da mutumin da yake fama da matsalancin ciwon baya da wanda ba su yi mai illa dangane da abin da ya shafi mazakutarsa wannan maganin wanda nake kiran shi da suna ne kantankar ma'ajinin rijal magani ne wanda yake aiki dangane da abin da ya shafi dangantakar ɗalibai domin matsaloli da yawa suna hana namiji gaban su yi ƙarfi kuma suna sa gaban namiji ya ƙanƙance kuma suna sa namiji ya jima'i yar kasaurin kawowa wani ya cututtuka ne na farko akwai istimnai na biyu akwai hawan jini na uku akwai cutar basir na huɗu akwai ciwon sukari na biyar akwai tsohon ciwon sanyi wanda yake affecting ɗin jijiyoyin al'aurar namiji ta ƙanƙance ta koma karama shi wannan maganin ta ina aka samo shi sannan menene aikinsa sannan menene tasirinsa ga jinin mutum sannan yaya ake idan mutum ya yi amfani da shi maganin ya zauna ta fitar a jikin sa ba tare da nan gaba ya nemi wani magani fannin da ya shafi gaban namiji ba to sai nace idan kana da dan kana dauke da wata lalura a duk inda kake a duniya ka kira ni zan tura maka wannan magani garbaɗa shi ake abinci a ci amma ba wai hawan jini ba ba wai ciwon sukari ba ba wai matsalan iska ba ba wai mutum a ce yana shan maganin karfin gaba magani bai aiki ba idan ka ci maganin nan da izinin Allah in dai fannin da ya shafi al'aura ne to da izinin Allah har ka mutu ba kai ba talaucin alƙalami da izinin Allah da menene karin bayani kalmomi a lambobin ta kamar haka 080 34 30 0 3 0 7 080 34 30 0 3 0 7 Supply to cost supply. Talatin da hudu talatin supply uku supply bakwai zan maimaita da Hausa supply takwas supply uku hudu uku supply supply uku supply bakwai mutanen da suke fama da matsala akan lalacewa harkar kasuwanci da wanda yake harkar kasuwanci amma babu ci gaba a harkar kasuwancinsa da mutumin da duk abin da ya taba sai ya rika lalacewa matsalan da ya shafi sammu makaru maita kambun baka ciwo wanda bai jin magani cutar da ake tura wa dan adam a hana shi zaman lafiya da izinin Allah idan ka zo guri na wahalar ka ta riga ta kare
0: kuma da lada fatan ana ci gaba da jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci wato ina son in sake wato kira musamman ga waɗanda suka rinka bibiyar mu suna ta kira batun wato kwana biyu ba a ji mu ba daidai da sauransu wato a yau zan sake bayani akai mun dan samu tangarda ne na na'urorin mu sakamakon waɗannan abubuwa ne yasa ba a ji mu ba a ƴan kwanakin baya da suka gabata amma kuma yanzu insha Allah mun dawo da aiki gadan gadan ba kama kafan yaro da fatan kuwa za a ci gaba da jimirin kasancewa tare da mu ko jiki ne idan muka tuna wasu lokutan za ku ji suna buƙatar wasu ko hutu ko kuma neman gyara ko wasu abubuwa da ko haka na'urorin nasara yake don haka masu kira da a tura musu kukan kurciya a tura musu kukan kurciya ku yi haƙuri idan na tura muku za ku wuce masu sauraron mu waɗanda ba su da lambobi na kuma ba su da ko in ce zama dai mu yi gaban mu bar su don haka kun ga bai dace ba ya saba ma dokar wato shirin amma insha Allah daga yanzu za a ci gaba da jin mu kamar yadda aka saba sashen Hausa na Bond FM ake sauraro a daidai wannan lokaci amma dan shiga cikin shirin wato fa'idar musulunci inda yanzu kuwa shirin zai karkama fatan kuwa za a gyara zama a ci gaba da biyo mu sannu a hankali kuma ina fata za a ci gaba da jimirin kasancewa tare da mu kamar yadda kuka saba godiya ga dukkanin waɗanda suka kikkira ni saƙonni da dai sauransu waɗanda kuma ba su iya ba su amsoshi ba na ga saƙonnin wasu lokuta sukan yi yawa ne kar ku ce hawana da yaƙanci ko sauransu a'a ya Allahu shi yasa na ce ranar da ta zo wato zan ko in ce kira ga masu sauraron mu yanzu sai a gyara zama a sauraro shirinmu na gaba wato fa'idar musulunci a yi sauraro lafiya
2: yanzu ga fa'idar musulunci المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاه بإحسان وصلى بسنته وسعد بهديه إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأثره موجودا لا الذي أخصه بمحاسن سلب الكريم بها وهي موجودة اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم raba wanda ake ga annabawa Allah ya kara musu yadda muna kara sanar da yan uwa dai kamar da aka sani aka sanar cewa juma'a wannan ladi ne zuwa ranar 26 ga watan Ramadan wannan da muke ciki insha Allah ita ce za ta zama ranar hatabar wannan karatu in ake wannan juma'a ne zuwa to kuma ranar Lahadi bayan juma'a insha Allah yanda muka saba karfi zuwa karfe 4 a shi za mu rito wannan karatu ne albarka Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki Allah ta'ala ne mai sa mana Allah kara ne mai sa mana wannan dogon ibada da muke Allah ta'ala ya karba wanda duk suka ta sa hannu a cikin gudanar da ita da tafiyar da ita da ganin ta kyautata da kyautatuwar ta Allah saka masa alkhairi wannan duk suka doska ce a muke ta wannan aikin da su baki daya don Allah ta'ala ya shiga cikin al'amura kuma Allah ta'ala ya biya bukatu Allah ya daga nan Lahadi 26 ga watan Ramadan shekara ta 1446 za ta zama ita ce ranar rufewa kuma ita ranar hatima ita ce khitamuhu miskun ranar ran da ake rufe aikin alkhairi to idan mutum ya dace da wannan ranar kuma sai zama abinda aka ba wanda aka kwana 30 ana yi da su shi ma an ja shi da yake rabar da Allah ne sai ya dauko gaba daya shi ma ya bashi ranar za a yi kaso gashi an kammala wannan aikin wannan watan na Ramadan don mun cinye ayyukanmu da lokutan mu a nan wajen neman sanin wato haƙoƙin annabi da gyara tsakaninmu da Allah da sanin addini to wannan al'amari ba shakka ba ƙanƙanin abu ne a gun Allah ba ya gashi ranar da zamu rufe sai ce to kowa ma ya zo kawai a baki irin duk abin da aka ba an ma zuwa kullum da kullum Allah mun gode maka na'am sannan muna kuma yin godiya ga ɗaya daga cikin Muhammadawa Malam Abdulrahman na Tagwande wanda ya turo da tasa gudunmawa ta sharar fage na wannan aiki na aikin masallaci to wannan gudunmawa da ya turo da ita ta sharar fagen aikin masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yana gobe amma abinda ake a Kano kuma yana ransa saboda haka daga gobban zai turo da wato kudin sabanci guda 15 guda 25 shi ne kuma a sabanci ya turo da kudin sabanci guda 20 a wannan tsadar tasa tun daga Gombe kuma yana ta fatan Allah kuma ya sarewa ya kuma turo da wani abu wannan masallaci gagarumi na juma'a da ake gina ya kai kos 7 yanzu aiki yana tafiya tun da azumin nan ya kama aikin nan bai tsaya ba to Allah ya kammala mana da kuma gina mana shi ya sanya shi ya zama masallacin koran Allah zai zama a sababbin unguwanni ita ma kadiriya ta so ba dan motsawa da kyar da kai ya fi da kyar aka kama ni dan nan ta kun shatan ta mi iza ta gina abin da muke faɗa na'am wannan abin da yake sabar kanni ne littafin tafihul gafili ne ya haka to duk wanda ya kasance mafi girma a wajen Allah ta'ala lallai jarabarsa a duniya ita ce mafi tsanani daga wannansa gwargwadon girmanka gwargwadon jarabtar da za a yi maka shine fal'amtan matsayinka matsayin jarabtar da za a yi maka saboda falalar wannan mutumin ta bayyana a ranar alkiyama da kuma a ga irin yanda zai iya haddiye musiba da juriyar wannan bala'i da ya same shi a gurin da zai toshi ake so ya nuna kuma wannan jarabtar da za a yi masa ya zama ta wannan hakurin da zai iya wajarta masa samun sakamakon ubangiji kamar da aka ruwaito daga mallam Luqman al-Hakim ya faɗa ga ɗansa lokacin da yake waɗanda su wasiya ya ce ake wannan ɗan ƙanƙanin ɗanawa bunayya bani ta shi ma ɗa kenan bunayya ibnu in aka mai da shi ya zama matsayin bunayya an saggara yake nan ƙaramin ɗa kenan saboda tausayi zinare da azurfa ana ƙona su da wuta dil bala'i shi kuma mumini ana ƙona shi da bala'i abinda ake fitinta ake jaramtar zinare da azurfa da wuta ake fitintar su ana jaramtar su ne da wuta saboda zinare in kana son ya fito sai an ƙona shi sannan haskensa yake fitowa haka na azurfa in ana son ta fito ta yi kalli ita ma sai an ƙona ta a wuta sannan take fitowa duk dattin jikinta sai ya kauce sai ya zama sai halasar iya ruwan azurfan ne zai tabbata lokacin da ake yayin jeren kumbo lokacin da ake yayin jeren kumbo ai duk kumburan da suke a cikin ɗakunan matayi za ka ga shekaru bayan shekaru akwai masu wanke kumba waɗanda suke zuwa da yasunansa ya so da yashi da neman tsani idan aka fito da kumban nan daga ɗakin iyaye mata zuwa yamma sun gama wanke shi idan ka gan shi yana walwal yana ɗauke ido haka za ka gan shi yana walwali yana ɗauke ido

0: san babu yanda zai samu namu da ka sai ka muku ka san bada shi kuma tsananin kwadayin ya ne kasanta da suke kusa da shi ta gaina kuka a kan abin da ta san ba zai samu bai ta ma sai ta kama kuka tare da shi wata kuma wannan kaka ta ka kowuwa ce ta manyanta ta dinga kukan nasa saboda kukan da ta ga jikin nan na ce yana yi kuma tsakanin su gaji akwai garu shi ne matsayi kuma shi annabi yakubu ba shi da ilimi a kan wancan yaron cewa yana fakuka a kan nama nan da suke ci wannan gaban ɗanɗanshinsa ya buge shi bai san cewa ya tsinta yawon wancan yaron da wannan gaban ba haka shi ba shi da ilimi a kai kuma ɗansa annabi yusuf ba shi ma ba shi da ilimi ɗansa ba annabi yusuf bai da ilimi a kai ko uku ba yaqub sai aka wa yaqub annabi yaqub ko ba aka haka uku ba yaqub kun dan da ake haka ta da ilimi ko ba ce ko uku ba ne sayyidina yaqub in da aka sayyidina wannan hikaya ana fadan suna ne yanda yake hikaya ce ake yi amma jahili zai ga bai gane me ake fada ba shugaba ne kar ba a masa hikaya irin wannan shi ma akwai inda in hikaya ta zo to sai an ba da shi a yanda yake na'am ake mutu da tsuba a kan wancan marayan yarin da ya dinga kuka kakarsa ma tana taya shi kuka saboda da yin kuka saboda damuwa bakin ciki a kan annabi yusuf da dinga kukan bakin ciki a kan yusuf kukan can da wancan marayan suka sa yayi sai ake musu aljaza'u min jinsil amal su ma sai aka sa su yin irin wannan makamancin kuka aka sa annabi a kuka ya dinga kuka yana kuka saboda shi ma ya sa maraya yayi kuka
1: sadaka Allahu azim ka fatan ma sauraro za su yi mana afuwa domin iya abinda za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri sai wani sati idan mai kowa mai komai ya kai mu za a ji mu da ci gaban wannan shiri sashen Hausa na Bond FM 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci

daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Ah, wato kamar yadda na shaida wa masu sauraron mu a jiya, na je unguwa, wato muka haɗu da wata baiwar Allah. Tana irin ta zo ta same ni tana tambaya tani idan na je ina zan hau motan kaza kaza kaza kaza. Shine nake ta dai mata kwatance haka har ta kai ga tana ban labari haka kawai ta fara bani labari. Ta ce min ita ta gaji da zama a nan ba ƴan uwanta. Ina suke ƴan uwan naki suna wani wuri ne? Ita ce ai ita ba ƴar nan ba ce. Ita ƴar Afrika ta kudu ne kaza kaza ta zo. Sai na ce oh wato ku ne kuke koran mu ko ba kwa son baƙaƙe ƴan uwanku ko? Sai ta ce ba ita ba ce. Na ce to ya aka yi kuma kun ce ba kwa son mu ke kin zo ƙasar mu? Sai ta ce mijina na aure shi a can ya je ɗan Najeriya ne. Muka haɗu a can muka yi aure ƴaƴanmu biyar. To shine da zai dawo na ga gaskiya ni ba zan iya bari ya dawo ba kar wata ta ƙwace min shi. Sannan kuma ba shi da isasshen lafiya ma ni kaɗai ce na san yadda yake mishi. Don haka na kan kula da shi irin a magungunan shi abincin shi idan ya tashi mishi. Sai na yi shiru na kalle ta. Sai na ce haka ne. Sai na ce kamar ya za ki ce ke kaɗai ce kika san irin rashin lafiya? Sai na ce ba shi da lafiya ni yana da hawan jini ne. Don haka idan muka je ganin likita ni likita yakan kira yana zaune amma zai faɗa min duk abubuwan da ya kamata a kiyaye. Wallahi sai baiwar Allah nan ta bani tausayi. Nace ikon Allah. Nace to yanzu ke kin haƙura da ƴan uwanki ne kika biyo shi? Tace to ya zan yi? Ya ce zai tafi kuma ba shi da lafiya. Idan na bar shi ya zo wajen ƴan uwanshi wurin shekarar mu 15 ne ko 20 ne tare da shi. Bai da komai yana can. Ita yanzu tana son tunda yana nan ita ta koma can. Ita ta rinka aiki, ta rinka tura mishi kuɗin kashewa da buƙatun yau da kullum da na magunguna har Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan badaƙala. Yanda kuka yi shiru, ni ma haka na yi shiru ina tausaya mata. Na ce to, babu wata hanya ne da za ki yi kira ga sauran ƴan ƙasashenku a kawo wannan ƙarshen rikici? Tace sai na koma dai. Ai ba ni kaɗai abin ya shafa ba, akwai ire-ire na da yawa amma har gobe ba za mu ci gaba da addu'a ba. Kin san addu'a shine kan gaba a komai. Tace to shikenan muka rabu. Ni mata sallama saboda haka kawai irin akwai wasu lokuta da zaka ga abubuwa na damunka. Zaka ga ka haɗu da mutum baka san shi ba, baka san waye shi ba, baka ma taɓa haɗuwa da mai kama da shi ba, sai ka ji kawai kana neman ka faɗa mishi ko ka samu sassauci. Ne mata addu'a muka abin nan ta tafi abinta ne ma na kama gabana. To wai akwai ire-iren mata haka.

sai abin ya daure min kai za ta je ita ta koma kasar su nace ki je yi me tace za ta je ta rinka aiki idan tana aiki ita za ta rinka tura ma mijin kudi ga ƴan matan su nan shekarar wancan nawa tana dai ta bar labari nace to wasu akwai irin mata haka dama masu sadaukar da kai da komai domin farin cikin abokan zaman su yayin da a wani bangaren kuma wato a cikin dai labarin ta din nake ganin ire-iren waɗannan kinjini da wasu kasashe ni dai a Najeriya ba wai saboda ni yar kasar bace amma ni ban taba jin haka na faruwa irin ka ji dan Najeriya na cewa shi zai kori dan kasa kaza ba shi zai yi kaza shi zai yi kaza a'a shin ina garan Asabar ya kamata mu bude layukan mu wasu abubuwa ne a cewar su ƴan kasar Afrika ta kudu da ya sanya su kinjinin bakake da ke zuwa kasar su wato wala neman wuraren zama irin ƴan gudun hijira din nan ko kuma daman waɗanda kan je kasashen su domin neman ayyukan yi da dai sauran su wato da irin dai waɗanda kan je wasu kasashe domin wasu sukan bar kasashen su ne su je wasu kasashen wato kamar yadda yake a doka ne ma wannan wanda a turanci akan kira shi da zaka je wani kasa kai sikin asylum na zama a wannan kasar a wasu kasashen ma idan kai wasu ka dade a kasar kai wasu shekaru har sukan baka takardar shaidar zama dan kasa wato wannan rikici na Afrika ta kudu har yanzu sabo yake fil a zukatan mutane duk wanda ka taba muddin dai musamman kai zance waɗanda suka dawo daga can suna da gidaje kasuwancin su sun saki jiki da dai sauran abubuwa kwatsam rana daya a ce ka bar kasar waɗanda ma suka nuna turjiya akan mulakanta su a ci zarafin su da dai sauran abubuwa wato duk inda zaka koma ko kasar ku ce kafin ka saba ka sake gina kanka yaka dau lokaci mai tsawo saboda sadakarwar da kai a can na gina nan fadi tashi da iya shekarun nan sai mutum a ce ya dawo daga shi sai kayan sakawar shi a wasu ma basu kwaiya kwashe kayayyakin sakawar ta su ba suka bar kasar domin tsira da rayuka da kuma mutuncinsu ran Asabar a shirya za mu bude layukan mu domin tattauna wannan maudu'i mai matukar ban tausayi da kuma jan hankali musamman waɗanda kan je wasu kasashe su yi kaka gida duk lalacewar gida wato gida sunan shi ko in ce duk lalacewar tuwo-tuwo sunan shi don haka idan muna sara mu dinga duba bakin gatari wasu kan je wasu gurare zai kaga komin su a wurin ba sa tunanin a tushen su ko da yar bukka ce je kai duk randa rara ta baci ka je ka dan tsuguna a ciki ba sai ka je ka zamewa iyalai da ƴan uwa da dangi wato kaya ba wannan kenan wato zan sake kira ga masu sauraron mu musamman mazauna jihar Lagos a yanzu lokacin damuna ne so a duk lokacin damuna kuma mun saba akan yi ta ruwan sama da dai sauransu akan dauki lokaci ana ruwa yayin da a wannan lokaci ya kamata iyaye mu ci gaba dai da kiyayewa musamman dai iyaye mata din ku zan yi kira a gare ku a lokacin damuna mu guji watsar da sharar mu a wurare barkatai mu tara yadda muka saba
sannan kuma idan motoci suka zo mu bayar a kwashi duk da wasu lokuta akan samu lokaci mai tsawo kafin motocin su zo wannan kenan a wasu bangare kuwa zaka ga mutane sai su fakaici idanu wato su bari sai dare yayi a je a rinka zuba shara a magudanan ruwa a garin da ni da ke da ku duka muke rayuwa mai amfani wadannan abubuwa ne kan haifar da barkewar ko samuwar ambaliyar ruwa wanda in bai shafe ka ba zai shafi abokin ka dan uwanka waye saboda tafiya ruwan yake yi ko in ce sharar zuwa wasu wurare su toshe to kada kuma mu manta mu rinka tunawa cewar sabuwar dokar shara ya dawo jihar Legas dan haka a kowace asabar na ƙarshen wata asabar ta ƙarshe na kowace ƙarshen wata awa biyu ne daga 6 da rabi zuwa 8 da rabi mu zauna a gidajen mu mu tsaftace gidajen namu ta rasharen wurare guda mu kuma ajiye domin masu kwashewa su kwashe kada mu fita ko kuma mu ce mun manta duk wanda gwamnati ta kama yana mata yawo ba tare da zama a gidan shi yana sharewa ko yana tsaftacewa ba to ba zai iya fuskantar fushin hukuma haka zalika gwamnatin da kanta ta ce mu guji baiwa ƴan masu kwashe shara ba waɗanda ta aminta da su ba domin kwashe mana shara domin a cewarsu akan yi waɗannan da sukan karɓi kuɗi su tura amalanki sukan je ne su zuba waɗannan shara a magudanan ruwa wanda dama an ce wake ɗaya kan ɓata miya kila an kama mutum ɗaya ne sai ake hasashen cewa kowa ma haka yake yi duk wanda ke tura shara wato waɗanda suke kwashewa ba motoci manya da gwamnati ta aminta da su ba wannan kenan a wani bangare iyaye mata mu rinka kokari wajen wato tsaftace ƴaƴanmu kwance musu kitso gyarar kansu wata uwar sai ka ganta ta fi tsaftace don haka iyaye mata ba wai a tsaftar jikinki ne kawai shine za a tabbatar kina da tsafta ba aka dubi ƴaƴanka aka dubi gidanka wallahi wata mace in ta kawo maka ruwa a kofi sai ka yi amai cikin kogin maliya saboda ƙarni tsani ne ne a'a ba daga tsaftar ki bane kawai mutane yanzu kiwon mutane ake ambar na dabba za ka ga ƴaƴan buji-buji kar ki gaji kada ka gaji mu ci gaba da musamman yara maza za ka ga su kawai su ɗan je bol ɗinsu ne a tuƙa keke sannan mu zau kada mu gaji wajen yi wa ƴaƴanmu faɗa a jan hankali wannan ke bari mu ɗan shaƙata idan muka dawo ina za sai mu ɗan shaƙata ko in ce mu ɗan ci gaba da tattaunawa sashen Hausa dai ake sauraro na Bond FM 92.9

kawo jiki kuma abokan aiki na bangaren yarbanci yanzu haka sun shirya tsaf domin wato fara gabatar da nasu shirye-shiryen a madadin dukkanin waɗanda kuka je muryoyin su a wannan yammaci musamman injiniyoyi da suka sada ni da ku sai sauran daukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9 ni Hawwa Ugarba Aliyu da na jagoranci akalar shirye-shiryen nake fatan za ku ci gaba da biyo ni a shafi na TikTok Hawwa Garba Aliyu inda yanzu haka nakan tuttura wato shirin kukan kurciya musamman ga waɗanda ba su samu sauraron shirin ba ko kuma waɗanda suka makara wajen kunna rediyon su domin sauraron shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka a yau wajen ganin shirye-shiryen da muka kawo muku ya kai gare ku ni Hawwa Ugarba Aliyu nake cewa na miƙa ku ga abokan aiki na bangaren yarbanci wato musamman ta hannun Ori Toke da yanzu haka ta shigo sai dariya take yi ai ma fine dai ne ni kuma daga nan sai in ce na bar ku lafiya sai kuma gobe idan mai kowa mai komai mai duka ya kai mu kafin zuwar wannan lokaci nake roƙon Allah ya ƙara mana lafiya da abinda lafiyar za ta ce

0: ni atete ko se ni oro wa pelu olorun olorun si ni oro na
1: ohun ni o
0: nipase re la da aye ada orun ada eni ada eranko
1: si ran be
0: ada gbogbo to rin lori ile eh lolokan ojo kan olorun lo nje be
1: kabiyesi
0: pelu pe pataki lowo olorun ba lawura bi to so wa lo lati jejo
1: adupe
0: ta tun fi ayo pada sori eto toro to rin lojo
1: wa tope o
0: ise nipa ogbon wa ise nipa imo ise nipa oye
1: abi
0: bi ko se wi pe anu la ri gba
1: anu ni
0: eh adupe lowo olorun
1: se o baba
0: eh be na la ndupe lowo gbugbo awon alase le se bond fm 92.9
1: ese
0: nitori pe ti ko ba se nti ba se
1: kini ba la te la
0: ti ba se pe awon kan to ti fara sise to ti fara gba we lori ile ise yi ki la wa o gba ma wi le ni bo la ba wa adupe lowo olorun
1: ope ni
0: adupe lowo gbugbo eyin te n gbo wa lose ose to je pe gba mi ta ba ba ko le da lo e tun pe wa mc tanshan ajadi dale ke bo ni a gbo yin lori
1: ewo yin
0: se ko si adupe lowo yin o olorun aba wa dupe lowo
1: ami
0: ajose wa oni baje lori le de yi gbogbo wa la jori ti wa se o la ri na ti na lo la won anabi lodo na
1: jesu oluwa wa ami
0: toro to rin leto
1: eto ni toro to rin
0: pelu omo yin ore yin ato lolufe yin prince olugbenga adubi en ti gbogbo eyan mo si mc intention emi na mo bi adubi akeye ro kan anu mo bi eye manu mi manu mi owo mi tenu mi
1: yera
0: ti nu mo re nu ara iran baba ti wa ni roso modi gbagbon lowo
1: eyin bo se ra
0: olorun lo ni ori be
1: emi
0: ni kokko mu wa lori eto gege be se mo eye temi ki papa kan ku olorun na lo ni ori be ajadi jaleke na wa mi ajadi jaleke ki awon ale
1: adupe lowo olorun oba to tun mu wa wa sori eto leni lati ose ti koja ohun na la fi le lowo tori pe ka ma be ohun lo ni aini be won owo ilu wa eh olorun oba je ka ti jama la si o ka to agba ka dogbo gbogbo yin lo lu fe wa gbogbo yin pata la ki eyin ti ka yode adebi eyin ti Lagos Island gbogbo yin la ki o a tun ti bale gude sori eju toro to yin leni ajadi jaleke lo ko temi
0: e lo wa nkan fidile ke fidile nkan iwaju igba na e je ndeya agbara loke lohun mbo

0: tọrọ tọrin leto eto ni tọrọ tọrin mo ni bi eledu mari bo se ni agbara to to je pe ohun la kokko ohun lo ba ajiki oba ajige
1: je
0: iwo ti e se wadi o mo pe nkan kan tun wa to tun kapa eledu mari ki lo kapa eledu mari ohun na la dua
1: dua ni o
0: ka ji la ro ka gba dua losan ka gba dua la le ka to sun ka gba dua
1: loru papa
0: loru lori irin lokan gan ko ma se kini ko ma gba dua kini to je ki mu oro ijade lojo tini ti aye ba si royan pin ireti wa fe ni be
1: ireti nbe o
0: sugbon ti eyan ba ro ara e pin
1: iyen lo wa buru jai
0: ti won ti pa na adua mo lenu eni ton wa kan wa loju kan na bi omi adagun awa ma fi odun yin odun ba ji so pe lule awon kan ko le o
1: be
0: awon kan ra moto bogini awon kan lo ilu oyinbo te ba de airport ba se wa ti mo so lowo yi awon ero po nbe aba won kan se nlo un la won kan de kini mo fa fa yo ni wipe bi olodun se lagbara to yen nkan to fi le kapa e to ebe ni o wa ma be ni laaro losan lale nigba to wo nigba ti ko wo se kini gbadua
1: gbadua
0: o da baba mi ma nko ni kan ni adua lebo mi

0: adura le bo bo sa sale un oru adura le bo mi iwo na je kadura ko me lara ma gbadura gbugbe ko lo mo se kini gbadura ton ba to ba ri pade adura ton tin gbadura de be gbadura gbadura nu jo gbadura nu le gbadura everywhere mo de gbadura pe adura ti wa na yo gba adura temi ti e yo gba toro to ri nle to eto ni toro torin eje nse nu bo se wa labala oro agba lojo tini eje nde yara agbara loke lohun ka je awon se ta ni je tori akoko yen ba wa tore ti lo sa ere ketekete lo mo nbo
1: gereu lomode lagba lokun ati lobin ni mo bariga mama wa onorebo bukola adedeji oro pe fun je executive chairman bariga scba ati gbogbo awon igbimo alakoso ni mo bariga ni won ran mi si ni won ni awiri isoro mi yale agbara ya shop ajakale anko mi ya nile gbogbo wa o ta mi sugbon mi ni kokon o won pe

Argentina na ni won ti yo awon asoju ta le pe ni awon ti won fun fere la sare to ni de pe eyan marun ototo na lo ti ni iko na jade ṣugbọn won so pe boya be ni boya be ko tori o se se o ki won fe lo gbalu moro ko royi lati ri pe won da iko France lekun orogun owo ni o si nkan meje nbe ṣugbọn moro ko ta nwo yi lọdọ temi emi o lero pe won le yowo ki lanko France inu fe so sare to ni tori pe mo se foju wo daada iko France ma lu Morocco lọdọ temi ni o o le ma ibe lọdọ tin ṣugbọn jogbo e lo en tọlọrun ba pe tọlọrun ba ni yo se na ni yo se ago mesan lo ma waye ni asale to ni live and direct na leri wo loju fefi en ti ba si lanfa ni ati wo ko ma monitor live score tori pe eje ruru lasiko ta wa yi bo ba le mi e ma teri si ni o ola ode yi ni ko spain pelu bejo na wa ko kini o sele labara be na en ara le ora pe ya anfani die wa le ni lati fun yin lanfani pe ke ti raye pe ke so erongba yin lana ode yi mo ni pe ki oporopo to te atejise ranse awon mi ti gbianju won fi atejise won ranse pe iko wole ro pe yo de ipele semi final ta mo si ko meni okun ipele to kan na ni yen ṣugbọn baba yi fi atejise won ranse won ni oruko ti awon ni engineer amowo lati igbo lomu ikorodu won ni Morocco ni o e ko ton Morocco ati tani mo ni pe ipele semi final ka to de ipele final iko meji o le lero pe yo koju ara won e kan so pe lati igbo lomu ni korodu oruko yin ni engineer amowo pe Morocco ni Morocco ni kini se Morocco ni o ja ni abi Morocco ni o tesiwaju e mu won papo ke fun ko ra won boya Morocco ati Belgium ni o boya Morocco pelu Argentina ni abi Switzerland ati England e fun ko ra won be ka mo pe awon bayi ni o kan so bo si pele to kan la mo si pele semi final yen mo keke gbo mo fe gbo atoro tin e ka se se ran se so yi 080 2629 8190 080 2629 8190 emi na lo mo yan re lo lu fe yin ru de so lo within legit ni gege bi asa mi e je nde ka kulo oja ile ise bs media tu kan na se ni bo eto yi mo n pada bo

0: chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
1: Rush to your nearest shop now and ask for Maggi Chicken Flavor Promo Pack before it finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
2: Tushu, this is your cocoa. Shampoo, shampoo, shampoo, shampoo, shampoo, shampoo. Lipia, shampoo, shampoo, shampoo, shampoo, shampoo. Ti ka mo fa ni le lati jere mo ni ti mo le tu mo pa le fun o bi ka mo wa lowo a le sise le ya mo mo mo ni a de mo je bi o da lati fi ife ba omo wa ki o mo lo mo wa wa pe ida mo ta mo ba wa wa ko se ni tori bu ya a fe bo ni ko idile je ni kan sugbon ni tori ka mo fun ara mo mo mo ni to ma pa mo lara nipa to ba ya aje ka je ki won wa tun bo tun idi ta se n ba mo ni ipe iwa to ni dai atubo to ri ni to ba je wo ni be e ma je ka de yin lati fi mo ni wo pe ibi lo ma ja ti o e ma ti ababawi o ma ta ababawi to ba wo awon mi ki ah se mo wi pe won bi oro lohun ko mo so wi pe a pa mo ni jiji ehe e je ka je ko mo ni pe a pe n fe ko pin mo ni
1: Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.

0: lọrun fun wa lati tun pade yin lori akotun eto wa eto yin agboye esin islam ele ti assembly travels and tours ti won gbe owo kale ipe ko ma ja anfani fun gbogbo awa muslimi lokunrin ati lobirin lati le ma lekun ninu agboye oro esin wa gege bi a se mo ipe anabi sallam oni ipe man yuridu law bi khairo yufaqihu fi din ogbo eni to je pe olorun baba ti gbero daada ro a je ki o ni agboye esin abi olorun ba la ko mashallah e fun wa ni agboye eleyi ti o pe ninu oro esin wa mo ti won la oyedokun na ni ruko mi eleyi ni mo fi ki wa ki abo kabo si ori akotun eto wa ni irole tele alhamdulillah rabbil alamin ni yara igbo si afefe leni eja nla ni iwo wa gbe mo ni ayo lati ma fi to wa leti pe alase ati oludari assembly travels and tours won wa ni yara igbo si afefe pelu wa ni irole tele awon na ni awon alaji wa odun baku mohammed jani abelo oba la ko tubo mo ba wa ku won lowo e ba salamu sawun yan anile
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin kabo si ori eto ile na ni eto akoko to je pe awon alaji wa won ba wa ku pa nibe leni wa ma shalaye fun wa ise haji to sese pari haji 2026 bawo ni won sese to bi je pe olorun fun won ni aseyori lori re bo se je pe gbogbo gba ton ba ti sese yi olorun ma nkun won lowo lori e ogbo o le nda si to bi je pa awon eto yi o ma nlo pelu irowo rose te ko ni si pe enikan wa de so pe iti awon assembly foju ari iti kini kan se a ki saba gbo iru e ogbo oni endasi
1: eh adupe ti ni owo olorun
0: alhamdulillah rabbil
1: alamin adupe ni owo awon staff assembly travels and tour patapata
0: alhamdulillah
1: awon team ani team to je pe won won mo se bodo pe oju e so taba ama tin se plan wa lati Nigeria so bi ajo a se je a ma nfe tele nkan ti holy prophet so
0: sallallahu
1: a ma follow sunna ni o apa meji ni aji ni oni logistics aspect o de ni yi to je pe ti religious aspect no
0: the
1: spiritual aspect be ni oni so ti logistics yen I mean mo wa npa afa wa fun yi to je ti spiritual mejeji o wo nu ara won ni so ati ma draw plan wa lati Nigeria so a de ma try lati follow e awon iru ta nku ati ma make sure pe ile wa ko ki jina saram
0: na
1: ngo sile ba ti jina saram o ti ndi pe awon eyan bi eyan so nu but ibi to ba ye pe ko jina saram ati lo kinu lojojumo o le ma lo to ba won ko jina rara ounje de wa to je pe ko ni di pe on wa ounje kakiri to ba ti di asiko aji ko nse nko ta se nse ati mo ti pe ko nse odun mewa ta ti nse so gbogbo ise aji a ma mo lati bere bi study se gbele awa na ma ti wa fi si ade ma mi so pe gbogbo eyan patapata lo sise won ba gbara wa se ka ade fi je ko follow suno anabi
0: sallallahu
1: alaihi wasallam
0: jazakallahu khairan olorun oba la tubo ma fun yin se adupe fun olorun oba lori eto haji 2027 ije awon eto kankan ti wa nle fun haji 2027 odun to nbo
1: ori haji 2027 nsin haji ko dabi bawon yan se ma nwo abi bo se ri tele to je pe odun kan ma nwa laarin e ko nso odun kankan be bayi o ba se de bayi lati bere eto ti 2027 ijoba saudi gan to je pe awon no control bi aji se ma nlo won ti fi timetable sile pe nkan te ti awon eyan ma follow bo won se ma follow e nkan to nso nsin pe september gan si ni en to ba fe lo si ajo ti gbodo mo pe mo fe lo si ajo ni September ta fe mu ilele yo so anybody to ba fe lo si ajo ko ti tete murale so ko dabi ti tele to je pe a ma nsin yen aji ti nku osu kan osu meji la se nso pe oke o ye ko ri be mo bayi o gbugbe ti yato patapata so en to ba fe lo si ajo nsin o to ngberu awon kan aso fun won titi ni la se pe aji titi yato won gbo pupo ni won na le lo o
0: Allah
1: akbar because time to tin son wo si saudi ti close the portal
0: now
1: so most won won le lo so ten to ba fe lo si aji nsin ko tete lo ko lo make deposit ko lo se passport gbo nkan to ni lati se ko ti se so agent a ti mo pe okay any yo ti wa lori register wa o so to ba si system a lo de sibe gbogbo ẹni tó bá ṣì ń rò pé ajìkú oṣù mẹ́rin ló ń ṣẹ̀fẹ̀ sanwó àbá ṣùkú oṣù mẹ́ta àfàìmọ̀ pé kò nílè lọ sí àjìyàn rárá.
0: Abẹ́lẹ́ ọba aláàkó ṣe ní ọ̀rùn fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ǹjẹ́ àǹfààní sán díẹ̀díẹ̀ wà fún àwọn tó bá fẹ́ ṣe àjì ọdún tó ń bọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ ni àǹfààní sán díẹ̀díẹ̀ wà nsìn owó tá à ń ṣe àjì nsìn owó tó pọ̀ ni so gbogbo àánú la mọ̀ pé owó tó pọ̀. Bobo wa se ri ni eni to ba fe tete nsin because to ba fe lo lodun o ti tete bere sma ko ti tete ma san we ni je gbogbo nkan ta nso yi time go le ma ju bi 6 ko to 6 months gan mo to ba pon te ma fe ma fi san so a le ma san wo yen awon eyan ti wa to te ti bere bayi to ti san to ti san die die to te ti san de oju ami so en to ba de ti san wo de oju ami e ti mo pe eleyi o a o ti serious nipa ajo ti setan lati lo fun aji ni e gbogbo nkan to ba wa la gba titi wa nu a ma sa tori a commissioner nsi awon na ti fe bere ise so to ba de ti bere ise nsi awon na nsare ko nsi awon go guideline ti saudi fun won la awon na follow so guideline na na de ma ti sa wa na lori so ko dabi ti tele to je pe won ma ni nigeria o se ma ri ko ri be mo o te ma ni eni e last year won to lo ko lo be lo won po o a kota ti won de fun wa kota to fun wa last year ko to kota to ma fun wa odun yin sin na won si wa lori e to ba lo fun wa kota mo pe ero ti wa nle tele ero mi ti ma to wa di ni lori so en to ba fe lo sin ko tete amura ni ko nse
0: en to ba tete jara mo
1: ni en to tete jara mo ni bayi en to ba mo pe fe lo si aj ko tete jara mo ko wa se registration ne so to ba je je je nlo lo fe ma san ko tete bere ma san je je na
0: e to fi anfani ke to fi pe awon ero ibanisoro ti awon eyan le tun kan si ni ton ba fe ba assembly travels and tours ton ba fe ba assembly travels and tours ton fe ba soro
1: eh te ba fe en to ba fe ba assembly travels and tours soro o le wa si office wa
0: na
1: la koko ekeji number wa to le pe 280-230-32-32-496-496 So number, office number, everybody might be. So any directly number, meaning a direct number. Office hour ni Ikeja. Ikeja Plaza, office hour. Suite 337. Ibe office hour. So the body be. Ekpe te ba pe amọ kini owo ajuwa ko nse nkan to nagbara ani package bi agbara eyan ba se to ni package wa se wa si ana won package to egbe ko igbo ko de si ti gbogbo e ninu gbogbo e ko si to jina saram
0: Allah akbar
1: ko si to jina ko si te le fese ni daram ko ninu gbogbo e ko si oko sun ora won ju ra won lo ni ibe sun aram na ma fi wo en to ba de lo fun aji to ba nagbare o da ko ki gbogbo run e lara
0: na
1: so ko nse bi to jina rara sara a le en to ba ni the testimony about our client wa a le fun won ni awon number awon client ko fi confirm so ko nse be ni e ni ma je mi o wa dada ko nse nkan ta se nse a ti nse dada
0: jazakallah khairan kini awon eto to wa fun umura olosoosu lowo lowo ta
1: wa umura bayi osu ti awon ti next month yin se ati nsise le lori ton lo next month
0: august
1: be ni group meje la ni ni august so group akoko nsin o ti fe close ton bayi nitori timing so a le se visa ike group keji na wa every month ni ani group be yen september na wa every month ben la ni group titi to ma fi wo ramadan to ba se man se mura

0: o den ji no saran ba yi so eni to ba ni ti mura en to ba fun je ali ama ba on ti fara ma ra ro je ti ra fe bo o si
1: ara ko mo ti umura isu tun bo yen
0: eh fun eni to ba fe se ri ku sayi lati da ko eh fun to isu tun bo te bi yen fun a facebook yen o si ni bi yo la o tun la to le fi da ra papo
1: na
0: but the second group yen si ni bi one and a half weeks o si le fi da ra po mo the second group but the first group yen ola otunla to ba si ni mi ke bara ta but to leyin yen ko ni le mi ke second group lo ma ni lati lo ba
1: na awa ti a ba fe kan si assembly travels and tours a le ko won sori ero ibanisoro

那个五月八日，你来一一个一一一个混沌混沌的玻璃呢，古天的下用，我嘛得哩，我嘛得哩得哩，我们起码把马巴的乌，阿什杜阿乌把马巴的乌埃撒，你准备了耶，我只要阿兵准备了耶，哎呦，哎，这个这个这个，我嘛得哩，一点没有呢，我啥话都要听，一点没有牛逼呢。Ibere akoko oni marabuk tanyolong wabare man nabi yuk tala nebire wama adinuk kile seregan wama zaatakulu ki hada rabu lagi buisa fiukum oma kunitona sinyu kido beso onkai Ibere yubi belo anabu wani inkana mina mu'min kuda jenwa meniri tesi walare Tu es comme mon nom, tu es la bouche à côté, tu vas me dire le marabouk, Rabbi Allah. Wa ma dinu, dinu al-Islam. Wa ma nabiyu, ta la nabiyya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma zata koul fi hada rajul nabi b'isa fiikum. Ki l'eau son nukba ma koutara si tala si yu, ki l'eau son kpaye. Ouni amantu bihi, wa saddaktu bi ma ja'abi. Mubba abbo, n'to si tu ya mubba, l'eau son bouta l'eau son. Ama anabi wa anabi anabi toba jato nwa wa ni keji ki osha nire toba jen bilere yu mani ha ha la adiri yu mani ha ha imma toba jen bilere yu ma nabi yu tala nabi da yu ni ha ha la adiri imma wa ma za ta kuri kada rajul ladhi ba'isa fikum ki lo soni pa moku nto ati nyu batu wala kiri topa yu batu ke ha ha ha la adiri la adiri anabi wa gbogbo ti o ba di baye nbe in to ba ngba yen in to tele to o le ju to wa lo di to in to lo ngba lo lo ngba lo e ti jaka bi mo mo ja pa o si nbe o ah mo je wo ni o si nbe ko si te o ba je olorun baba o tra ni so so ba ni so in so le ibrahim olorun ni yusabbitul ladina amanu bi qawli thabitin fil ayati dunya wa fil akhirah Allah ni yusabbitu alladhina amanu biqawli thabit. Allah ni idawu ya ati dawu dole uga awala kisi wale no anko. Ile hayati dunya layo atobil akhira ati ni kiyama. Deo sheri islamu she ati biyozi dawu dole sare. Allah ni awala kisi wale no kosh. Ndo muja pao simbe. Ewo ni ito iku. Ege di kwanji so. Ege ba disi ebi ebi je pion le gege bi n to n be nu sare bo se ri bo se bi anabi je so ka le gba ki o n bo yo si de hada bila shek o n bo yo de igba o ni o wa de ohun la mo bawo ni o se de ohun la mo o ti n te ba se lowo o ti n te ba se lowo n ti ku ba ka mo yan lowo ohun le lowo o wo mo lowo Inte ya ba se lowo ti ku bide Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu ta yiti inna ahdakum la ya'malu bi amri ahli janna hatta ma yaqulu baynahu wa baynaha illa zira' fa yasbiqu alayhi kitab wa ya'malu bi amri ahli an-nar fa yasbiquha utiya inna ahdakum la ya'malu bi amri ahli an-nar hatta ma yaqulu baynahu wa baynaha illa zira' fa yasbiqu alayhi kitab Faya amadu bi amal ahli janna faya dukuluha. Anabi ni inna ahdaku. Dagi dagi kakami yu alima. La ya amadu bi amal ahli nahar. Yuma shishi wa mwana. Ati tabiri bisa ye. Hatta ma yakuni bayinahu wa bayinaha illa zara. Anabi ni choku ni choku. Taafi dhamiya tu faile. Zara ku ni juguwa yiti silo. Faya sbiku alayi kitab. Awono hawa itila ya fada. Faya amadu bi amal ahli janna. Yuma shishi wa mwari. Yusu kulirio faya dukula yusu al janna. Anabi ne tunu mo inna ahdakum alima inna ya'malu bi amali al-janna yuma shishu ma al-janna yuma bawe yuma kiya yuma ma ko kubbe che de pata pata yuma she hatta ma yakunu baynahu wa bayna illa zara anabi ne so ku ku to fayile shi ba yi ku wa yasbuku alayhi kitab anabi ne awolu awa yi kila pada fun wa ya'malu bi amali al-nar yuma shishu ma shishu ma na ko ku ku wa yi su wana ان لم يكن تو اي تي انما الامر بالخواتم النبي ما بما في كوبا كاما يلوو في كوبا كاما يلوو ولي في بشاوي

Bond FM 92.9, no nyawa, great to white in, and by Jelisha Bond FM 92.9. Like out both, you bring your modo. Ala Pashisha, push your daddy jamba. Hey, he shake for you, me. For you, Lani. Hey, what on it here? He shake you, what on it here? He said, don't put it down. What should you bear, look? To buy you a bam one, or go home one. Gbogbo ta ba se bayi la ma gba gbogbo wa to ba wu wa ti ri e o je buru mi ri e wa o je dada na mi ri e wa ko si nkan ti se laye to ni je ni eni yo wan le je ka ki sara o je ka ki sara gan ni e ma je dara le fa won alaba sise yi oje kama ki sara kama wo to be lo mi o ti dara le gbogbo oko e ti wo pe koda awon mo tele yin gbe fun oton toju bo ti ni igbo in to man se pe lawon omo yi ta ti so pa awon mo ko to ba so fun ye ma pa e ni ti e ko ibe on ba ye je se iya to ti la taro to ba dale se o lo te mo pe o se ma be lowo omo pe ki lomo se ipa ya gan ti wa nu omo yen ko ni le so je ka ke sara o gbe bi ta ba wa ka ma dalale ka ma shora wa ni pe oju la la ko bayi lo fi se ori ka ma tura sile ni pe en ti ma to ko ma tura sile won wo ni ti lara ni eje ka ki sara ni gbo wa wa awa no ka se kini ka se dada ka ma tori pe a mo wa bu elomi to ba ti mo mo de bayi ko ni je ko mo ejise a ma fi koke kan awon mo de je pe ko ba se dada fun ogun won ti se on ti se ka bo wa so pe o ti wa nse nkan ti o da fun mo eje ka ki sara ka sora wa o gbo ewe mo to de nse be e Olorun wa pada mu e. Mo ti lohun ko sa lo to ti odo o ba ri emi. Olorun a mu e. Ati bo ton de lija, ni gbogbo wa ta ba wu laye. En to ba le yo ko, eri okun yin a ma je pe ah. Ko ti de se yi da, ba en te ri okun ti ku. O mi kokon to se. A lo wu se. O de se dojo wa du ni. Pe kini o mo bi to ti le pade o me n to le rin lowo laye wo ti ba ti kai to ba ti fi nkan kekere bayi o ti ba gbogbo eje o ku wa ti wa aboro la nsọ fọmọ luwadi to ba de ni ọkudẹ ọtọtọ a o ribi ju bayi lọ lori ofe n ba ije lese bond fm 92.9 eje ka ma kie sara eje ka ma kie sara ka ma ṣura wa ka ma sun pẹpẹrẹ alajuwa yasha walasha lajue opolo wa gba tele ti olo ekeje kale jaye bale ti mara apapa ru ojo ni eku gba gbogbo apamo owo atajiri oja fun gbogbo te ba nda ole ni mayo ise olo se to mi alaja fun je dale kan ise ajinde ayi na je fun eku ataro gba tin pe na lo tun ni pe se bawo le se bayi se bayi lagbara olohun ala o ni wa gbo ala majiri gba ro le nba ti e ayo wa ba de en fe ni kokon sha wati mi se bonde fe ta ti tu do na yo mo yi mi jiso la de mi ji o ki ni pe e ma ji asha yi ba ti ba yi o e je ka ro ni wa o de ni ti o la o ri bo e se o da

ti gba ibi ta ti bi eyi ko yi omo biri je omo to ni ewa o si mo we o sharp gan ba ba ri lo kan ani eleyi o to ra legberu oke amo be ba ti sumo ni kere kere ni kere kere ni kere kere oju wo la ri loju e ami ani mo ka ye ku se o baba tapa to mo ye

0: Ya do da ba. Olugun sese ni so bi eni ti meji kara won. Lori koni yi eto aye ko to ni o ma fa loro itaniji. To na ni leti pe idajo wa lorun lori gbogbo nta ba gbele aye se. Latenu baba wa, Muraki wa kan ni oba olomi tutu. Oludasile ijo mo ra ko olomi tutu traditional prayer temple international. Aye ko to.
1: Baba fi wa mi wale fagbegun aye olufe ki gun. Eja forere foju koju o le se. Eja fe lagbo forun korun le ba ran. Eja fi wa mi wale fagbani legun. Kayo Luffy, only bagun, a kalele, motu tide were away be jale, mora you are can you are cani motide, mode wara wara be ja wura, mora can you are cani motide, mode pak pak ma be ji ya letta, a cani mora can you about lomi tutu motide, mode o loko eke roko, mode o lodo ke dodo, mode bugbe nyolona elo yena, to loko bako to loko o leni, bolodo bako to lodo, ibiopa, ben to yo yena bako to ba yena. Yo faragbe ni ni e lo so gbogbo te se e ma se lasan e lo se ke la e lo sise yin ke sa se yori e lo se se yin ke si logo e lo tomo e to latoye nigba tan ba si iye tan ke lo jere awon omo ke lo jeun awon omo ika to ba segu si ni je eyin te se lala lori awon omo yin eyin na le je yo se be yo ri be lo lo olodumare oba lorun gbogbo

0: biwere mo so be aroro mo gbogbo eyin agan e ma to wa labosun mo so be aroro mo gbogbo eyin ti eye yin oke bi eye ke eye yin o bere si ke bi eye gbogbo eyin ti eku yin oke bi eku ke eku yin o bere si ke bi eku gbogbo eyin ti ototo mi eyan yin o soro bi ototo mi eyan mo palase pelu agbara olodumare oba aso ki ototo eyan yin ko mo sohun bi ototo mi eyan mo so be aroro mo gbogbo eyin te ni application te ni certificate lowo sugbon te ri se ti se ni o lodumare oba lorun ni ona ra to kojo yeda ki ona se o la fun yin gbogbo en fe laya e lo laya aya rere ni ke ni gbogbo en fe loko e lo loko oko rere ni ke ni gbogbo en fe bimo e lo bimo omo rere ni ke bi gbogbo en ta fa isan de mo le mo tu yin le pelu ase ati agbara ko wi be ko ri be ta fi fun mi pelu ase agbara oro ti n jo bi na ninu mi mo n pa lase gbogbo en tin sunkun loni tin gbo mi in tin pa yin lekun yen mo yi pada ko ma pa yin lerin gbogbo eyin ti okan yin o bale lale ite n gbo mi mo to n ti o mo okan yin bale mo yi pada ko ma di afi eyin tegun fi so ma je gbese mo lo nisimi lo layo lo lohun rere gbogbo be ni kori yo si ri be lo la olodumare oba lorun mo tun ti de nanu mo ba yin lalejo mo tun ti de nanu eku alejo mi ni le yin eku alejo mi ninu moto yi eku alejo mi lori okada yi eku alejo mi lori phone yin mo tun ti de nu mo fe soro mo fe jise ti olodumare ni ki mo je mo fe soro ti olodumare ni ki mo so se ise ta kuku ran mo ko ikuku hun mo ise ta si ran ko ki kuku hun ko mo dupe ti olodumare do ti mi toro loran mo se faya ti ko deru ba mi ko si je kaya opa mi gbogbogun ti wa tosan to olodumare ba mi moju to atogun abele ati tita gbogbo o ti ri mi gbese mo si ni gbagbo pe ko ni ri mi gbese nitori pe se ti olodumare ran mi ni mo nje ona ti olodumare lati le ni mo nto ibi olodumare fe se mi le na ni mo fe se le osun oyeye ni mo ta fi han mi lati je intermediary alagata laarin emi ati olohun olodumare na ni mo fi nbe olohun olodumare si ngbo nje gbogbo eyin ti en gbo mi lale yi gbogbo ona ti en ba gba be olohun boya ni ladnesin kristeni boya ni nanesin musulumi boya ni lanesin ibile isese olodumare yo mo gbo ti yin olodumare ko si ni diti ti ibere yin yo sebe yo ri be yo sebe lo la olodumare oba lorun aro yo si romo lale yi oro to tobi ni mo fe so fun yin e ti mo pe mo ra kan ya kan ni inhera ti o lo mo nu e mo pe gbo ti ba ntanu mi jade ohun olodumare ni e mo pe nto olodumare fi si mi lenu le mi nso in te mi nso yi koja pe yen kan kan nu we ko mo ka in te lo nu ko epa be lo ro ya kan ni ri mo dupe ti aran mi nigba ye mi mo dupe ta aran mi nse nigba ti mo le rin mo dupe to olodumare fa mi kale nigba ti mo loju ti mo si lokun lara olodumare o seun o mo ndupe ni to ra nlo mi fun positive ninu igbese aye awon mi eyan mo ndupe ni tori alomi fun ibi mo ndupe ni tori pe igbese aye awon eyan yi pada lati atele ahan mi papa latori sirisi awon eto ti a nse ni ile ijosin wa bi atude olosu meta meta ati bi agbara oro ta nse njo mejo mejo nlu ibadan ni jo alamisi alamisi gbogbo nkan won yi ni olodumare nlo ti si fi nse aye pada fun igbese aye awon eyan papa awon ti a ni lara awon ti a fi agbara re je awon ti a fi ogun re je awon ti an ti fasasi ba won laye je awon ti an ti lo di samu fun awon ti an ti lo firaku ti an ti fi yigbese ari won po ti bi ti o te won lorun nje emi na re olodumare mo fi ose apata itiyin mi lori nti mo tun fe wi mo fi ose apata itiyin mi lori nti mo tun fe so mo fi olodumare mo fi ose oke gagara to ragabu mi mo gba labe aso ti o nipon ju ewu irin lo ti se abo re lodo re to wa la todo re olodumare sanu mi o ma je nsi wi ma je nsi so ma je ntenu gbo bi owo ti mo ba so loni jaro oro mo je ke ti awon eyan o le gbo je ke oro mi o le yi won je ki won o le mo nti mo wi o se mo dupe fun adu loru gbogbo nitori eleyi o mo fe ba yin soro le lori ni ale yi o ni mo pe ni oga saje wa ma o
1: adupe ki le fe oye le fe ba wa
0: ra o e je ma binu baba kan ni mo nbere baba aye
1: baba aye po to le nso npe yen obo lomi tutu
0: exactly awon gangan ni
1: oju ni won won isa imo foloko
0: e je madam e le so die nipa baba yen fun mi
1: ojise eledumare ni won ni lana tese ibile nijo won ti denu bi eledumare tin gbowo won sise iyanu fun gbogbo ara ilu
0: yin lati bi bayi nisin bawo ti wa fe bile odo
1: e wa won lokara to to so ko yen e ko mu ko lara won ko saju mu to yin
2: abo lomi tutu besi bi ba fun tori meta lejo mi ndupe eledumare fun se iyanu to n gbo baba aye ko to se gbogbo ojo abameta saturday atojo aiku sunday

0: wa ni iya re ni nsi o wa ni baba re ni nsi o wa loko re ni oje oje gbesi ati be lo opolopo nkan yi o lo ti da leru opolopo dile lo ti daru nitori nkan bi nigba ti eyan ba je pe oto le ntin se eyan oto le ntin ri ni anpe ni oga be ni nigba ti o kuku je wi pe awon alagbare lagbara lati le fara han yan ti an ba nda yan laamu Benny, go a bere si ni lala, ya bere si ni ri ya re. Nigba ti ba n fun loju oju orun je. Tabi ko ri iya ko re. Nigba ti ba n ba lo loju orun. Ti obirin o si ma ri iya ko re obirin. Ti o ma ba lo loju orun. Tabi nigba to ba re nikan to jigba nu re gbe loju orun. Tabi to ba ri enikan ti n we loju orun. Tabi to ba ri enikan to ja baji owo re gba. O kolopo lori igbanu ti n pawo si tenikan jagba. Nigba to si ma roju en to jagba. O di iyawo e, tabi ko di egbe e, tabi ko di aburo e, tabi ko di baba e, ati be lo. Aye ndu oga, mo ni lati soro nipa nkan yi nigba ti Olodumare ti ni kin lo se. Mo ni lati soro nipa nkan yi nigba ti Olodumare ti ni kin lo so. Olodumare fe kin se ko le se atunto fun opolopo idile to ti daru. Opolopo eyan lo ti se, opolopo si ti dese ti o soro fun Olodumare lodi orun lati dari jin nitori pe o ti foju olore re gundi. Opolopo lo ti so ya re daje, opolopo ti so iyawo re emiri opolopo si ti sanle nitori pe won so fun pe oko re ni dalamu opolopo omo ni olodo ya re ati baba re mo opolopo si nfe bi pa awon obi re nitori wi pe won so pe awon ni won dalamu won ti so ile elomi idile awon aje won ti so odede elomi idile odede abilu igede asan boba ti gbe fajanle boba ti gbe nkan jale bo yo dijo gbadua abo se si ara abi o lo sona won ani iya re re o lo dudu tin si oyi be ni mo sare gbagbo rara awon alagbara ye mo nlo agbara oga lati le fi nkan dudu lati fi pe nkan funfun nitori eleyi toro sese keyan opolopo lo ti je bi opolopo ti da nkan sile sira re lorun ni gbogbo ti omo re o fi ya je ti o ko da agbara re nitori ko na fi ya je iya re o fi ya je baba re to ni awon ni won seun to ni awon ni won ba kan hun je a ko ninu iwe ese kan pe wa do gbogbo daju ko de ti se ododo mu asuko ti to fun o iwo to ba ti wa ninu iwo yi iwo tan tin fi oga dalamu ri daju daju pe nti won so fun o nile alajojo oto ri daju daju pe nti so fun o ninu iranje ododo wa di daada dele dele ko ri pe looto iyawo re mere ni ko ri pe mere re ni oju oni lari ma sare dajo ese kan wa di jinle wa di gan iwe ese kan so wi pe titi ta fi jade laye o yin kan ma wa imo ogbojo wa imo ogbojo ri imo ogbojo mo tin si ogangan ogbojo ri daju pe ya re ni si o o nsele looto ki ya o si omo o nsele looto ki yawo o si oko o nsele looto ki oko gba si ki yawo lo sugbon wa di ko ri pe ki si oro oga ki sa agbara oga oni won lo fun o lati fi fi elomi han o awo green eweko ini nbe lara oga sugbon to ba teju mo bi kan awo na yo si di awo ntin be nbe o sese ki won lu oga lati le da ibujo ko reru nigba tan loko re ni sio o ti jade le oko looto o ti ndodun kan dun meje odun meta so ti wa lowo na ni so ti wa lola na ni ile to nko lo te loko re ni ojo oko pari so ti ko ile na ni rowo pada ro ko weyin wo wen to fo leti eyin ko lo wadi dada lati wo pe se looto oko mi ni nse ni lati wo pe se looto aya mi ni nse ni lati wo pe se looto egbon mi ni nse ni opolopo idile ni won ti daru nipa iran yi opolopo eyan na ti so dedo arin le nipa iran yi opolopo na ti so di alaira laanu mo to ti do ngbese nipa iran yi nitori pe ntin ran lowo ejin ku oja fun o won lasiki re ni nlo nigba si ti lasiki re ni nlo nko iwo na sa ko mo lasiki re mo lo ba re nikan kan koja fun omo o si wa pada didakuda o si wa pada dira dadada eleyi isele nitori pe aye lu oga fun oni be ni aye lu oga fun o bo ti le je pe aye a ma lu oga fun ni lona rere eti emi oni lanfani ati soju lori eto yi nitori wi pe aye gbegbe moda ki ya kan ni olomi tutu ni mi oro gbo na o gboro tenu eja mi jade oro tutu ni mo tenu eja bo bo ti le je pe a lu oga lati fi ran mi eniyan lowo lati rogolo be ni sugba ma saba je ti gbalada lati gba wa lawo lati gba ogo logo lati gba ola olola lati gba ipo nipo nipa oselu lati gba ile onile ko lati gba omo olomo bi agbara oga na ni won lo eyin mi o je ki le so pupo nipa re sugbon gbodo je ni ti yo mo wure tako wa oga ninu igbesi aye re ti a o fi nilu oga lati ba ogo re je lati ba ola re je lati ba ola re je awon eyan ti nlo gbarada nipa si oga wa ti won wo yan ti a si gba ire aye e papa awon ti won jo momi ti won omo momi won lo ti won se agbere omo mi tin tara re kiri o ti setan lati je ki won gba gogogo ohun lo sugbon ke se gogogo eyan o ni won gogogo e lo nipa si oga bet oga sese ko ran fi ran lowo ti won fi gbe ire aye re wa ki won gba lodo enikan ki won fi se ofa lati fa ire owo re wa ki o fi le rowo ni ati be lo sugbe ti mo fe ke kesi lale le han mo ra kin ya kan ni oni to ni se pelu ki an fi oga kan fi dabaru iran mo loju to wa fi de ota aya re to wa de ota baba re ti o te olorun sa wi pe ti o ba dagba de bi ti iya re dagba de ki omo re ko koni si o ko si bere si fi bi pa o so te olorun sa pe to ba dagba de bi ti baba re dagba de ki awon omo re ki won si deye si o won ma bo sota ti eyi o ba ti wo stop e da duro wa di jinle ko to so pe iya re tabi baba re tabi aunty re tabi aburo re tabi ore re oni si o opolopo eyan lo ja wi pe teyan ba tin ba won rin lai fun eyan lo wo reyan si ma to ta lagba awon aragbara aye ba ti ri ton si fi re nipa si oga won le wo ri re ko le re nipa si oga ton si be si ni loud ala ti won si ma fi ran odi han ya je wi pe teyan ba fe jade ko ninu isoro oga eti awon alagbara aye nlo lati dabaru igbesi aye mo yan lowo eyan ri pa arin wa ti olohun olodumare odaru tori obo olorun olodumare ki se juju pe funfun ki si fi eyan ti e sile nitori eleyi ri pa arin wa ti olodumare odaru mo wure ko to so ngbogbo mo bere fun itoni ti olohun olodumare oba lorun mo bere fun itoni ti olorun olodumare oba nla mo bere fun itoni ti olorun olodumare oba betilu karabi ajere mo bere fun itoni olorun olodumare oba to tun ti gbogbo ara se oju to si fi gbogbo opolo si gbogbo ri si opolo to gbonju to moju to si lagbara ju gba wi pe ewe kan o le jabo ninu aye ko olodumare omo mo si ti ba so pe enikan ni si o gba wi pe olodumare to ba mo nipa e ko ni sese a je wi pe da gbogbo oro re pada si olodumare ko si mo fura da gbogbo oro re pada si odo olorun olodumare ko si mo sona da gbogbo oro re pada si odo olorun olodumare ko si mo wure da gbogbo oro re pada si odo olorun olodumare mo se sara da gbogbo oro re pada si odo olorun olodumare mo se dada mama yodi mama diyan sinu mama binu ma ni aran kan ma je ni to le fun lati dari jiyan ko le ba rogo re lo gbogbo wa patapata ile lese gbogbo wa la nse to lewu gbogbo wa la nse to le gbogbo wa lowo wa o mo abiya gbogbo wa lo nja firi ese ti wo da ti enikan kan o mo nitori pe won o mo mari bu asiri iwa bu re nitori ko le ba mo pe ko da abu asiri wa buruku elomi ki jiya re le po dada abu asiri wa buruku elomi nitori wi pe olodumare ri pe ko mo ni saje wa ma o ajupa ki le fe wo le fe ba wa ra baba ye
1: baba ye ko to le nso pe yen obodo mi tutu
0: exactly awon gbe ni
1: oju ni won won isa imo foloko
0: eje madam e le so die nipa baba yen fun mi
1: ojise eledumare ni won lana tete bi ni jo ti denu bi eledumare tin gbowo won sise iyanu fun gbogbo ara ilu
0: yin lati bi ba eni sin bawo ti wa fe dile odo
1: e wa won lokara to to so ko yen e ko mu ko lara won ko saju moto yin
0: abu lo mi tutu gbe si bi ba fun tori nita le je ni bi pe le dumare fun se yanu ton gbo baba ye ko to se gbogbo ojo aba meta saturday atojo aiku sunday ni baba wa mura ki lu akan ni obolo mi tutu ja soto fun gbogbo eni to ba fe ri won laarin ago mewa aro si mefa irole 10 am to 6 pm
1: e ma gba kaadi
0: fun gba kokko te ba wa nile adura mura ki olo mi tutu traditional prayer temple international ibavo branch so wa ni number 7a obo olo mi tutu house lo ja so pe totoro street off toyin street ore meji bus stop lagos ibadan expressway ibafo nipele ogun 0803 914 7266 ati 0807 877 4484 nílé àdúrà mura kolomi tutu traditional prayer temple international olódùmarè ọbàdẹ dànlá nkéèpè. Olóǹkà olóòótọ́ ló sọ wọ́n gbogbo bí ló ti dé gbogbo ọ̀nà ló ti tọ̀ níṣẹ́ ló ń bọ́ nírọ́ pàdé olóòótọ́ sì ń bẹ lórílẹ̀ ṣùgbọ́n sọ wọ́n ni ìdí rèé tí gbogbo àwọn tó ti fojú gan ni bàbá ayé kò tọ́ ṣe tọpẹ́ fẹ́lẹ́ tùmọ̀rẹ́ ọba dẹ́dà tọ́rọ́ mo rá kìyìn àkànní ọpọlọpọ tútù sí wa lásìkò yìí nílànà ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ìyẹnjú bàbá ayé kò tọ́ wò kó wá fọpẹ́ fẹ́lẹ́ tùmọ̀rẹ́ tó ń gbọ́ ọpọlọpọ tútù ṣiṣẹ́ ìyanu nílànà ẹ̀sìn ìbílẹ̀ gbogbo ọjọ́ ajé Monday ìṣẹ́gun Tuesday àtọjọ́ Wednesday lẹ́mọ bàbá pàdé nílùú Ìbàdàn ní ọpọlọpọ tútù compound kilometer 128 Ìbàdàn Lagos expressway ládojúkọ Yanati Flour Mill Olúwa Jí Ìbàdàn
2: láàrin aago mẹ́sàn àárọ̀ sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 9 a.m. to 6 p.m. bákan náà ni gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé àtọ́jú àìkú sunday ní ìbàfò branch
3: number 7a ọba olómitutu house
2: ó jẹ́ sọpẹ́ tótóró street ọ̀pọ̀yìn street ọ̀rẹ́ méjì bus stop lagos ibadan expressway ìbàfò láàrin aago mẹ́sàn àárọ̀ sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 9 a.m. to

0: di omo dobo o tan lenu o si ku ni kwagba nje gbogbo eyi ta ti fi oga dale yinru mo to wa lato di orun mo mi tutu ni temi ejabo gbogbo tin gbona nitori pe ri si opoko re ni nsio gbogbo tin gbona nitori pe ri si opo aya re ni nsio gbogbo tin gbona nitori pe ri pe iya re nsio gbogbo tin gbona tori pe won so tele fun opo idile yin ni nsio gbogbo nkan won yi ni mo bu tutu si lato ni lo ke gbesi aye yin ko yi pada aten tin benu kokoko tin benu okukun tin tafasi mi mole aten tin benbe gangan aten ti won gbe han bi oga mo pa lase agbara to fi ju ti won lo a o si gbe wo o si logo a o si ba odupe gbogbo bi aye tin fio si yeye o si di alayeye gbogbo eyin tin je gbese e ma je gbese mo gbogbo eyin tin seru egbe e ma seru egbe eyin mo mo ku togo togo lo ko lo logo re lo nisimi lo lalafia lo finu soyun lo feyin gbo mo pon mo sin ori egbe re mo yo se be yo ri be lo lo olodumare oba lorun temi te tin gbo mi na ni mo ra kan ya kan ni o ma gba kene ti mo je oludari ijo murak olomi tutu traditional prayer temple international ni libadan ati ni ipinle eko eni keni to fe gbo nkan kan lenu mi o le pe mi sori ero ba ni soro yi 08039147266 bode se whatsapp number na ni e le pe mi si 08039147266 e si tun le pe mi sori 08078744484 08078774484 olodumare lo pe mi lati jise musiman ti mo gba ije iwo na ma nto gba titi ojo mejo ta tun pade lore eto yin eto wa aye ko to ile oni ile wa ona oni na wa oba olomi tutu ki yin pe o da ro o
1: mo gbe le do ka bi ti wa ni ile agbara won be pelu mi o ti o si se wa lanfani o na won mo fun wa ka bo se
2: e ku dida se ko gbe ti o to ngbo mi o oruko emi te ngbo ni gbadugbada onisegun ibile ti gbogbo aye mo si baba ewegbe mi ti mo wa lati ipinle osun
1: baba ewegbe mi baba ewegbe mi oruko yin o gbale o gbagboro nipa lilo ewe ati ibo fi se wala ile ori ona wo ni insuranda se akoba fun agbara
2: ese atokun isarada bi opo to gbe ile duro ti opo yi o ba ti duro dada ile gẹgẹ ba se ma pe inu isan ni eje ati o me ngba koda ti awon kokoro yi ba ti wa le kolu isan yi o se se ki eje ma le koda ko me ra ma le koda ninu isan yi bo si to ati ko se ye
1: baba we gbe mi ko se nji o ga e mo pe nipa iso ara o ni e moju e se ko se e mo se
2: iwo to ngbo me ni le ti di prayer ati gbe apadi ogun ati gbe ese o di ogun ti owo ba ti ku tai tai tese nku tai tai lati bere mu nkan le o lagbara abi iwo to ba di laro to je pe gbogbo ara bere si ni owe o ye ko ti ma pe isara re ti nipele daniyan
1: awon to ma nbere ti mo le gbe e le ma re sese se kan pe isara ti nda nlam
2: ese atokun iwo to ba ti nbere rin to je pe o le naro lati rin daada abi iwo to je pe to ba rin oko na meji si meta wa ti ma mi kule kule elomi a ma pari wo badile ni a ma pari etika lola a ma pari wo ese
1: elomi a ma joko die
2: bene bene elomi arin de a joko die elomi arin a ma mi kule kule baba isara won ti nda se sile
1: se jo ori ni nkan si pelu isara yi
2: ojo ori ni se pelu isara sugbon gbogbo awon ti isara yin da lamu na olojo ori elomi aba ewegbe mi re 08062729575 egbo le kan si 08062729575 office baba ewegbe mi wa ni ketu bus stop ladoju ko bridge elese ninu alapere park ketu ninu eko
1: awon mi won ma so pe awon ori orusun o ni won ma lago ara ma ta won ko je ri ko ko atapara abi ara ma ru won se le na se ni nkan ti pelu iso ara
2: iwo to ba tin riru apere ti e daruko yi na isara tin da se sile niyan ele to tun wa fara pe ni pe o fara wa loto isara wa loto awon mi ma nfi ogun ofa lati fi wo isara ami ama

0: Hello.
1: Yeah, e kale.
0: Oruko wo le le lo ti won ni mo pe yin ni?
1: Adebayo.
0: Ise wo le nse?
1: Check that.
0: Iyawo yin ko omo yin ko?
1: Arara.
0: Kini rara? E n pe e n paro. Iyawo yin ko omo yin ko ni rara?
1: A ti pe ya wa to.
0: Eyin melo? Eh eh. Eh she ti rent ile abi ti rent ile.
1: A ti rent ile.
0: Eyin lu wa ti alabosi lo ma se be yin se yen.
1: O ti rent.
0: Eh eh. She n te be fele wa abi en te kan be yan lale.
1: E da re te.
0: E pe number yin. Bawo le se ri? Bawo le se ri e le sapeju ara yin.
1: Be. Mo ju ju mo ga ni o ba ta e se ba wa. 5.7
0: Oda iru obirin wo le fe hello
1: hello
0: iru obirin wo le fe
1: obirin to na re ti lati lati ko
0: e pin number yin sir le meji okay, conseiller, quel est le conseiller?
1: 081-65-00-4315.
0: Allons, on va chiner, lui, ça. 070-63-16-19-16. 070-63-16-19-16. Le nombre est en l'eau.
2: Wala tu pa ta we awon juwa o se mi ba si wa ire ti awon juwa o ti pe si aye mi lawara lo

0: Hello.
1: Hello.
0: Oruko Olefe lo sir.
1: Adewale lo.
0: Mr. Adewale, nbo le tin pe?
1: Ati Eko.
0: Apa Abo Leko sir.
1: Ibarika.
0: Ibarika, Mr. Adewale ise o le nse.
1: Ise printing mo se.
0: Mr. Adewale, se le sapeju ara yin ta ba pade yin lona ta le fi da yin mo. Oya, Mr. Adewale.
1: Eh,
0: gafo ni mo nti le fi ta fi do ara yin gbogun nko to e gbogun nko. Mr. Adewale, omo iluwo ni?
1: Omo iluwo ni mi.
0: Iyawo yin ko atawon omo yin.
1: Omo ni ya omo omo.
0: Omo du o ni e to omo du melo.
1: Mo so won ta to wa
0: yin. Ke ti won ye odun mokan le logbon. Iru obirin o le fe.
1: Ah, obirin to ba ni wa.
0: E pin no ba ile meji ka ma lo. E pin le nkan si. E se o dabo, Olorun a se riri. Hello. Hello, e pa radio odo yin, hello. Hello. Oruko yin o.
1: Hello.
0: Oruko yin sir, oruko o le fe lo.
1: Awon eya o. E ka le sir.
0: Wiri wo lo so labele yen. E so nko ri e ti daru, o ti mu gboyo.
1: O
0: ku si lo. E wo, e ma binu e ja, o ma sele be ka fa awon wiri pade le nkan kan lori eto, amo ko do wa loju. Awon waya o ni, oro kini o do, o ti wa ri ko se nto soro opo. Eh, eyin obirin e je so fa awon okunrin alagbeda. E so ra fun won o emi niyan e ba ko so ru awon eleyi olorun ma je ka ba mo e wo Mr. Pilot emi ti won temi le se o tolorun ran mi yoku de ku so wo yin o da ro sa o da ro ma